0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at daw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una,

0: nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Sampton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas, lami siya. Wala pag ganito karangahong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Sampton Plus Coffee Mix.
1: Sampton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sampton Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Sampton Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha ko ang uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C.
3: Ako magliban na o na padong. Mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko. Mga babaeng bayaran.
4: Hi sir, mga abang ka?
5: Iyaks, kaluod.
4: Manong luod man sir?
5: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa?
4: Ayaw!
6: Exciting!
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement.
11: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Sampton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may antioxidant.

0: nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Is that our time? Alas 8:16 na mga katropa. Kining mong time check. Gitod gini ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione, doon na po ni collagen. Kape nga makapaputi o niya gawas niya na makapahami sa

0: ang panit. Importante kayo mga katropa, arang alas pagpanhimsog yun sa tuwang panit. Labi na sa panahon karon katropang rap-rap. Ah, humok, nakitang ma-allergy ba?
1: No.
0: Yung gawas ni Ana, kining glutathione, proteksyon o sab sa atong atay. Kapi-kapi lang tadi ha, o niya, at the same time, magpagwapo. Wow, sanaw. Lami pagit og timpla o niya gawas, Ana, katropang rap-rap, pero kumplitos Ricardo's na nintanan. Kan kay luwas kayong imnon ang gigamit nga matang sa pampatamis stevia mga katropa mo ninyo sa baga diabetison pwede kayo ninyo agato ang Santhone Gold Coffee Mix.
2: Sa modernong panahon diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga bugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye!
0: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
2: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
2: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Vos libertas, data popule, necesse inunese.
1: Bullseye.
0: Mamahimong waipus ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang giyataga ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato, dinhi sa sugbo, o sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod, ginabot, nining atong pagsibya. Mga katropa all over the globe. Ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pagmanuban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga. Miyerkules, mga katropa. Page 5 na, ninigabuan sa Agosto 2, 2026. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Lame and Chavez Viking.
1: Bullseye.
2: Libertas expresiones nan solom ios lokindi es. Sin itsam ios odinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makaistorya. Kagawasan nga kini madungyan sa kinabag-an.
0: Hadouken!
1: Bullseye!
2: Mga katropa mo yung buntag ganito yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrohano.
1: Bullseye!
3: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrohano sa Bullseye!
0: Good morning! Good morning, katropa Philip. Good morning, Filipinos all over the globe. Kumusta?
2: Aga.
0: Kana. Natay Facebook Live, katropa Grap-Rap. Okay na. Huwa pa, ma. Ingon na po nga.
2: Katropang lista tanino. Si katropang Gizmi. Morning, mga katropa. Sa tarang na minarod.
0: Of course. Ako maghimo aron. Okay, makapirayat masanta ka tropa ka Philip og kon kanang mangupyar ta. So naghimo na lang kog ako. Pero may dagang istorya. Anyways, good morning. Kumusta ang inyong tagsa-tagsa kabaga kabuntagon? Morning din ni katropa ng Atty. Paul. May atong tawagan sa Atty. Paul. Tabi isa niya gamay.
2: Atty.
0: Paul. Insya nga, si Philip sa patabian niya.
2: Ay, may problema.
0: Naraman sa Atty. Paul.
2: Atty. Paul?
0: Atty. Paul.
2: Kasi manwa pa siya yung meeting ron.
0: Wala pa, pero na pa yun niya. Atty. Paul mo na. Isang labi isa de kadiot.
2: Why problema mag-greetings ako
0: diri. Atty. Paul, Atty. Paul.
2: Mag-greetings ako diri agaon, ikaw din na tan-aw lang sa kanila. Dera mga katropa. Dera. Ay mo din ha, paminaw sa ilang istorya. Diri mo na ko. Okay, mag-greetings ta mga katropa. Kay kagahapon, gamay rang ato ang greetings. Karon, polo si greetings sa itong programa. Katropang Randy Santises, good morning. Tapos si katropang Gaspar Alperes, good morning. Enrique Patok Concepcion, good morning. Alex Comendador, Lex, good morning. Katropang Jocelyn Perez, ay ba si katropang Ronnie Carintude. Si katropang GCT Hamog, si Madam Faye, good morning. Andoy Purnoy Dato, diha sa Karkar, good morning. Dapit Lapot Kandol.
0: Ako rin amigo, mga kasangkayan. Luta katropang Philip. Good morning, Sos.
2: Herman Soriano.
0: Si Jabi Benitez.
2: Oy, Jabi.
0: Gapong Jabi ba to?
2: Si
0: Jabi lagi.
2: Jabi.
0: Baon na biya ka nga.
2: Anak ng bilyonaryo.
0: Di biya taingon nga. Slang yung kayo katropa ka Philip.
2: Anak na ni Juan. Katong gingon nilang uyab ni...
0: Pero si Jabi Benitez ba? Na! Gahapong adlawa ni Showdown.
2: Ha?
0: Showdown si Jabi gapon.
2: Uy!
0: Matod pang Javi, nagpaglabang siya katropa ka Philip og balaod nun.
2: Aha.
0: Nga i-extend, matod pa, wako no Roy eleksyon karong Nobyembre.
2: Nga lang nila naman sa i-extend, makonsihan pa ka.
0: Katropa ka Philip, kuane, importante kayo ne, gumikan kay dool-dools tinood. Kay pirmado naman daan sa 63 kamang amag babalaon.
2: Musugot ang Senado.
0: First place pa. Although, wapay sure nig musugot bang Senado. Pero ang atong pasabot ni Kadrobag Philip, doon na ni chance, dili lang ni ingon nga, basta kay saba-saba lang ni diha. Doon na i-chance magkakatropa nga di madayon ron ang eleksyon. O niya, sa proposal Kadrobag Philip, sa palabang nga, balaod nun mga katropa, ingon tampo nga, Aripas 2028 ang eleksyon.
2: Ito nga ng Punilas Nasyonal, presidensyal ba na?
0: Punilas 2028, muana na sa di sila nga. Wata eleksyon ba yung
2: game? Kaya mga magbabalaod, mauna na akong ikon ingon. Wa na gini sila pus.
0: Ayaw!
2: Naada yung posibilidad nga magdungan ano ng presidensyal eleksyon o ang barangay eleksyon.
0: Ano mo na yung nakadaglison?
2: Una-una, ang ganun ng inyo ano yung mga magbabalaod, ba?
0: Ano na ano?
2: Ano ni sila ilang hustong panguna o
0: sa? Naasan sila yun? Anong may ngon magka?
2: Ha? May rason.
0: Kaklaro, anong rason nila nga? Sa pagkakaroon, galisod yun ta. Ang Pilipinas galisod.
2: Kwata'y kwata. Kawat sa mga...
0: Ay, sosos! Tilagay ka nang imuha, pasangil na.
2: Pasangil! Although... Kaya na may budget.
0: Kaya na may budget.
2: May budget.
0: Dagan, busy kay Rong. Busy kay Rong. Anda maginapirming kumilik.
2: Umao gani.
0: Ang problema ron.
2: May mingong dili andam.
0: Doon na yung mga rason. Busy kayo ron. Mag-election ta diyan. Magsigin na nagbabaha.
2: Ang kalit!
0: O niya, anak ka dag.
2: Magsigin postpone.
0: Ang ako yung concern na nino, kaya baka kung sa, ang election Nobyembre, atulos ka lagkalag, huwag mamutar na mga patay.
2: No.
0: Pero katropang Philip, mailhan man eh kay, lalisan pa man eh. Although, diya sa House of Representatives, di ba na
2: siya? Lagi na yung GCAS.
0: Bayan ko kay nag-order ko ng lublak. Ang hilap din yung mamasa mag-chat. Diba? Katropang Philip, paminaw ha. Although ako, personally, ganahan yung kong
2: doon. Kay labot, ane, ayaw na, una-una ah.
0: Ayaw kay.
2: Ang atong una-una, ang kinabagan.
0: Dilagi niya, kinsama ka. Ikaw na sa taong bayan na sagka.
2: Adil.
0: Nataktan, magandilima.
2: Ayaw na, una-una.
0: Dilagi. Katropa.
2: Abi pa lang, nilaban kasi mong pagkakunsan.
0: Diba, wak maningon nga paglaban. Paminaon sa na tong ilang mga rason.
2: Una-una, napos po nagkausa.
0: Oh, kausa pa man to.
2: Duha ka tuig.
0: Ayaw. Usama din na yung mga official desk pa rin. Wak ka kuyo.
2: Paminaw ba? Paminaw ba?
0: Kaniba, paminaw sa... Paminaw, ikay paminaw.
2: Ay, sa sabal. Di lagi na mahitabong eleksyon. Kaya na yung presidential.
0: Ay.
2: Kunya, butang ang barangay.
0: Paminaw ba?
2: O.
0: Do I see ma, manigod?
2: Do I see ma?
0: Paminaw sa... O, mama na.
2: I-postpone na po na nila.
0: Gahe kay kag-utok.
2: Sige, bitaw, sige.
0: Do I see ma, ne? Kung nindot inyong mga opisyal ron, purting okihan, ne?
2: Dili, lagi na.
0: Paminaw sa... Paminaw.
2: Nga ilang i-postpone na po?
0: De, ang balaon. Gihimo na.
2: Doaan
0: ra na. Di di na ito pwede usbong, kadaghanan ni giusap. Ang balao, dili na absolute, no?
2: Oh, dili lagi.
0: Oh.
2: Pero, mao na gisaad.
0: Dili man yung madag
2: saad. Gisaad na nila nga, butar mo kay way barangay eleksyon, di mo makagasto.
0: Wako kadungo ka na. Wako, parang ka lang, ako, konsehal mo ko sa barangay. Silang Mario, gisaaran?
2: Asa?
0: E mo naman magpilo.
2: Automatic na na. Ang asaram? Kongresista.
0: Wak, di mo tingog, ha?
2: Uy, ayaw na dihag.
0: Baby, kana.
2: Ay,
0: balay, layo sa kay ka. Noon siya makamagtabi, ari man di ari.
2: Say, man, naraw! Tanaw ang bidyo!
0: Ay, sasa na bidyo, tara. Karo,
2: nalang na di ori. Ipahinayan, imo manang kita yung pwede, ha?
0: Ay, ipahinayan. Ganun pahinayan, ano ko rin taong ko na? Diba? Prangka-prangka pagka-istorya ka tron pag-Philip, nakadipindi na. Og nindot na yung mga konsehal dero kapitan, okay kayo.
2: Dili, na ay balaod.
0: Pero ba-timing ka pareha sa inyo, ha?
2: Every 3 years.
0: Dili,
2: pero inyo na duwa-duwaan, mga kongresista.
0: Dili, lagi na absolute.
2: Dili, lagi absolute. Una-una ka na, i-postpone na itong presidential election.
0: Lahi ba na? Lahi ang presidential election.
2: I-postpone na ito ang local election.
0: Lahi sa na?
2: Oo, lagi.
0: Lahi, malasugot mo. Lahi man na sa barangay, kipersonalize man itaw ning barangay.
2: Oh, lagi.
0: This Osmo is not, na abe, ikaw, kano saan nga higayon ang presidential election mo madayon? Ato na pala ang Marcos na diktador. Pero kano, lahi ning barangay?
2: Di, lagi. Absolute man ko na ang kinini ang presidential
0: election. Oh, niya, kinini ang barangay, di man eh.
2: Dili, absolute. Pero gidua-duas mga magbabalaon.
0: Ayaw yung pagdua-duwa. Gidua-duwa ni. Nga ito isang paminaon.
2: Ah, lagi paminaon na ito.
0: Pero, pagkaisory ako, nagsugod na rin akong pagpagdidat.
2: Kasapot
0: na kong ganahan, kakimulakan man karon.
2: Ay, sus, ako pwede rin kong di.
0: Pwede mo dagan eh. Bawaan na sa gandaan, pwede rin hindi. Labi na, Luoy mo ko doon, barganti ka doon. Luoy kayo ang kasugod nagpanaot.
2: Hindi, katropang dyan li, kana personal na. Pero,
0: diba?
2: Sa may huna-huna
0: sa mga tao. Dilagi.
2: Kana kay dili absolute ang balaod. Niya po direk duwa-duwaan.
0: Di duwa-duwaan, ipaagig balaod. Mo nang, butaran pa sa mga congressman, butaran sa mga
2: senador. Ayaw nagwa na na, butaras congressman. Kay usara na kay istorya nila ng kongresista.
0: Mag-uwa
2: na silang tanan.
0: Mauna siya ay wisdom sa demokrasya.
2: Nakapala demokrasya ng ingnong kangak. Di ka mo butar, wakay pransik. Demokrasya na.
0: Una-una, kinanglan pa na namong iprobar. Pasangil na.
2: Ay, sa pasangil.
0: Apil sa demokrasya.
2: Na ay resulta.
0: Ah, may resulta.
2: O sa ingin Dok Prasco.
0: Oh, Dok Prasco naman to.
2: O sige yun.
0: Huwag malagi
2: si
0: mo.
2: Si Dok Prasco rin.
0: Huwag malagi mo ingon sa Indorama. Mas buto ko kung Indorama.
2: Si Indo. Hilo mo kayo na.
0: Oh, Mowgli. Huwag siya ingon. Muto ko kung... Pailingon
2: ka. Okay, Gilon.
0: Ako ka na. Anang istorya na. Tinood yun na. Mono'y tawag nga. Ipanamkon nga. Huwag yung buling sa salamat. Pero, huwag atong itandi ba? Sabi sa naasa, Dok Prasco, Indorama. Nung anay lang daan, Lopez Dok.
2: Ay, si Lopez. Una-una, Dok na.
0: Oh, ha? Idom sana.
2: Idora na.
0: Dok, ha? Dok.
2: Idora?
0: Ido.
2: Idora.
0: Oh, Idora.
2: Diba, nung anay?
0: At dito sa Great Britain, kaya sana sa Dok.
2: Ay,
0: ya. Diba na, Prasco?
4: No.
0: At to, og Thailand. Kapawa makasusay pangan sa mga kwan nito. Di ba Rama sa...
2: Rama sa... Layo ra ka ng Thailand sa Rama sa kwan.
0: Isurya tag tinoon. Kay, nagsugod na manggod baga katropa rong kisaw sa barangay eleksyon. O niya rog masuplan eh.
2: Kay, karapalan ra po kayo katropa ang Janli. I-postpone ni magduha katoeg.
0: Wala na, lison nun pa na. Pero ang ilang ko, di lagi.
2: May ilahang wisdom.
0: Oh.
2: Kung say wisdom di ha, di, kaya si Jabi, o guwak ko masip, deputy majority leader po na.
0: Oh.
2: So, na-influence.
0: Mabitaw na ingon ko nga, dako nig posibilidad nga matinood or madayon yun nga mapirmahan di sa House of Representatives nga naman. Kumikan kay Jabi Benitez ni, gawas nga siya, dako siya granggo sa mayuriya, pirmando nang daan sa makakita bill nga sa isinta kapin ang
2: Miko sponsor.
0: Asa makakita ang bill?
2: Malagi na kay makasave sila.
0: Ha? Makasave siya.
2: Save sila. Ano na? Cebu City North District. 46 ka barangay.
0: Wala may parang control. God mo na mag-save sa ta. Wala may blood control. Di man niya, money siya God. Namin niya siya gitawag o domino effect. O eleksyon sa barangay, kining mga mayor, kining mga congressman, kinahanglan gini mo pusta do. Kahit, o di sila mo pusta, inig panahon sa panood niya asas 2028. Piti, masal sila.
2: Piti.
0: So, mauni nga, o pananglitag, di good madayon ng eleksyon ron, makasave ang mga congressman.
2: Kala mo na, klarong rason.
0: Savings di kayo. Adi, senta kayo yung savings. Kayo, nagpadayon na gineto ni Gusto sa blood control. Sara mo, di ba?
2: Masa ka na, buwan pa eleksyon.
0: Pero saan man, giundang mga blood control, gihimo na marog farm to market ron. O niya, pilar makabuok in town ang na-farm.
4: No.
0: Di ba pareha? Di pareha o gidaghan nun ang farm o ang mga sapa. Kaya na pa may semi-canal.
2: Pero katropang dyan ligi, pakaan nag-farm to market, right? Pero road concreting ko na tanan. Road concreting na, bisag asa.
0: Kaya tanawa, paminawa.
2: Sige.
0: Ilaom nining maong House Bill 10-5-91. Ha? 63 kabuok na daan ang mipirma ini. 63 na! Kamay nilang kikuwang rap, aprobado ni. Ilaom nining maong balaod nun. Ah, nga posible. Wag kasi siguro paspasan eh. Karong si Manaharap Matik na.
2: Awalay. Isiris na. Isiris.
0: Sisyon na sagod ron.
2: Sick and reading na laon niya.
4: Ayaw.
2: Third. Kaya first reading na, submission man.
0: Asa?
2: Ang pagpasar og balaod nun. Ang first, ana, ang submission.
0: Kay katropang Philip, ilaom sa atong balaod baga katropa. Na may certain number of votes nga gikinahanglan katropag Philip. There is ato
2: 50% o
0: ang gikinahanglan dere simple majority.
4: 50% plus one.
0: Sa mga members present, simple ra kayo. Sus, Ginoo.
2: So na, pila man kabo kongresista na to?
0: Kuwang na lang ni
2: 300.
0: Asa?
2: Atong tanang kongresista.
0: Beato yung search kamay.
2: Maragdaan na. Kaya daghan mo kita kongresista's party list.
0: Kamay lang kinig kuwang. Wala na katunga ang kuwang eh. 18 tanan.
5: 300 ah na po
0: sa pagkakaron
5: 18. So amo to nga anang 250.
0: Oh. Apit na.
5: So 250, 125.
0: Okay, pirmado na ko didaan sa 63.
5: Oh, gamay na lagwang.
0: Gamay na lagwang. Unya, pila man kabuok ang kuanron? Mga congressman nga aliados majority. Hapit ano? Mas silang tanan.
5: Ay, ang pirma lang gaan sa impeachment ni Sara, 240 to.
0: So, unya, sila man yung Javi Benitez
5: ah, yung grupo ha.
0: Matay, no?
5: So, I presume ka tropan dyan, Lee.
0: Ang manunga, o sa gatos na kakibaw na biya ka, no?
5: Ah.
0: Kaling atong mga congressman, manunga lang ni Og.
5: Naay, madawat?
0: Ring dawat in OOA.
5: No.
0: Ha? Kaya, ang ikinhanglan raman din ni O, simple majority of the members present during session.
5: Ah, okay.
0: Average, 200 na gini.
5: 200.
0: Oh, kaya may congressman, no? Sa'yo, maglaing tiyan.
5: May tiyan, o. Hindi ka matagay. Pulaw pa.
0: Oh, mangingunan na ba? Over pa. Ang open, tos gawa sa nasod. Mamuni, itong mga congressman mo, may kalaki ani nila. Di ba ni Parehas Mayor, obligado dama yun, na yung kapirmi diya.
5: Na. Pero nasa niya yung pirmi ay?
0: Pero mas grabe, yun, madali man pagitaong mayor. Ang congressman, ugwa ka diyan yun, mga atas
5: Manila. Atas district, o Manila.
0: Ugwa sa Manila, yung atas district. Doon na eh. Doon na kay kapasangin lang na pa. Doon na kay...
5: Doon na kay... Doon
0: na kay Pantalya, pirmi. Tanawa, example.
5: Naibana ko ni Gawan. Nga nag-kongresista kay para di makita sa sawa.
0: Di na to. Dere Sibo.
5: Sibo.
0: Niya, ang ilaha, niagig tetayan.
5: Tetayan.
0: Mayor sa una na himong kongresman. Kay, mamo kay Rasol.
5: Mamo na. Kongresista kay para di makita sa sawa. Kaya
0: okay.
5: Kasawa, gibutang mo sa kongresista.
0: Himo asang mayor. Kisa mo na.
5: Taga Bulacan.
0: Bulacan. Ade, wala din sa to. Ada kampe tayan sa Bulacan. Pero normal man na siya katrobang Philip nga. Ang bana, congressman.
5: Asawa.
0: Ang asawa, mayor.
5: O baka ha.
0: Diri sa ato, daghan magali. Pero atong balikan katrobang Philip, matay o madayo ni... Sayanga sa atong mga pahiyom.
5: Mabawian na ninyo pahiyom ay!
0: Kaya ako ba ya, tungod sa... Kaya ba ba kung hapit ng eleksyon? Unya, ngita, magigitag butos. Ako, wala na ko manikos basketball.
5: Wala ka.
0: Pero paduhaon niya, kung niyong usap, unya, niya, nanay ni kalagihan eh. Oy!
5: Di na sa kama, di
0: na kikamalito. Bait! Kama naman programa, gabait! Ako! Kita ato'y pag-is kumidya katropang Philip. Ba't ako nagpuruhan mga katropa?
5: Ako lang yung katropan, Lee. Ako, diha sa House of Representatives, ako, 100%, 101%, mapasar na. The question is, ang ilahang counterpart dito sa Senado.
0: Okay.
5: Ano man? Di, biya, piktado ang Senado, katropang dyan, Lee, when it comes to barangay.
0: Ang Senado sa katropang Philip, dara, pila kabuto ang gikinhanglan sa Senado.
5: Hmm, kana.
0: Now, ilaw mo sa atong balaod, aron mapasar ang bill. Katropang Philip, ang gikinhanglan diha, of course, una quorum.
5: Quorum, okay.
0: O niya,
5: maorma. Kato Patrice.
0: Kuan sa ka ng majority vote sa Gyapon?
5: 50%, simple majority.
0: Butang lang na itong 13.
5: 13, di. Simple majority, 13.
0: Sa mga nanunga, ha?
5: Sa nanunga?
0: Sa nanunga.
5: So sa ato pa, og naay quorum, 13. O niya, og mubutar dito pito, na. Okay na.
0: Dali, wala na, piti na.
5: So, ano ang Japon?
0: Inala, Japon, katropag... Napurti rin, dali ah.
5: Dali, kayo. Pero mo lagi. Depende man na sa una-una po sa mga senador.
0: Depende sa presidente.
5: Depende.
0: At the end of the day, ang last pirma, BBM...
5: Di man na mo tingog.
0: Now, og unsay tingog sa Congress, I would presume...
5: Mo'y tingog ni BBM.
0: Mo'y tingog ni BBM. Na mo'y tingog ining Senate majority. Kaya kamantay, biya karon... Silang Lito Lapi, duwa na tingog-tingog, pero kagad-agad na. So, murag dugay pang makunsihal inis Manuel Lozano? Si Boss Manuel Nakorda, murag dugay pag yung makunsihal, Boss? Ikaw mo, aksunan ta ka og dagandagan.
5: Ako, ana, nipahilom na ta ko sa amok, karo mag-ghost mode lang sa go.
0: Kanang imong biliran, sa kain na ng kalas.
5: Libre na naman tatanako nito.
0: Oh, i-cancel ang...
5: Ibahinti na itong kalas.
0: Cancel ang... Di na may kalas sa imong biliran ron.
5: Wajis, rajis, kanadua.
0: Kanadua. Oh. Pero sugalay, dagko, porsinto na.
5: Porsinto, porsinto.
0: Pila man?
5: 10%.
0: 10% sa Oscalibur sa gatos.
5: Oo. Sa gatos.
0: Gamaya sa doon.
5: Gamaya.
0: Pasakain na, himokin si. Total, wak may eleksyon. Wak may eleksyon. Murag tanahon ako, doldol. Pag-inistinood.
5: Pero katropang dyan, Leog.
0: Although.
5: Doon ay presyon. Naaman ay ang mga kongresista. Pero na ay panawagan sa Pangulo.
0: Di na ni madag presyon, oy. Ay, presyon nga. Bahal, pamahala naman ni ilaha, ron. Itanawa, oh. Katulang impeachment daan mo, ito yung mong obserbaran. O mag-isgot kag presyon to, arid tong grabing presyon. Kini! Di ba di makausap sa tao?
5: Di ato ka nung pangotano ang katawahan, may uyo na sila.
0: Tanawan ako, maraganahan. Ingon si...
5: Di ang katawahan na itong pangotano.
0: Si Abay Japit na ko, ni Sugod na rin ng ngisi.
5: Sugod ng ngisi.
0: Ay! Sila ka kanadua, magsigin at panglaman nun sa Abay Japit.
5: Asus! Di na ni panglaman nun.
0: Bay, ayo sa kay panglaman nun rin gabi. Musponsor na rin ba, Pirmi?
5: Oo. Agoy!
0: Na.
5: Mas naka-save na si
0: Tropa Japit. Huwag di maday yung eleksyon, bay, marag, kuana, kanang, dako kitang magasto. Kay, so niya, kag naapay doa ka tuig, huwag mudagan ka, barangay-barangay lang, unya, doa ka tuig, ang imong preparasyos kampanya, kulunitan ka sa mga tao.
5: Good, saan ko na magkakusiyan?
0: Huwag barangay ka, ari ka 6 months.
5: Six months.
0: Si Alex Comendador, huwag nakabantay nga wa eleksyon, kaya nagsugod na magpanikot na last one.
5: Si Kuya Carl Omega, wala mo, Lancer ba ta
0: si Kuya Carl, wala, kinunsyal ra ba kayo ni Og, pinikturan. Kaya yan drone ba? Na, kinunsyal ra ba kayo, Kuya? Huwag ba na sa kayo mo rag, lugion ta ni, lupig tas lahutay.
5: Balik ta, balik ta sa kinabuhi.
0: Kaya, di alam may, abi ba na kog, kumidya lang or nakita niya social media lang. Now, gitinood naman ni gahapon, na namang gifile nga balaod nun.
5: Filed na gahapon.
0: O niya, ang nakadagi unique ani, kay permeado daan, most of the time, katropang Philip, file kag balaod nun, either pinakadaghan na ng 5 kabukoton.
5: Kotot.
0: Kining balaod nun na, permeado nag 63 ka mga congressman. Gamay na lang kayo og kuwang, katropang Philip. Mapunaan na ni 40, unya, usar may 40?
5: Dali na kayo.
0: Unya, ang ni-file sa balaod nun, tao sa presidente. Dako granggo sa majority black Diaz Congress.
5: Pero dako chance. Pero pagkatropang dyan, liba? Ngayon, i-add to me like 2028?
0: Bisag 2027 lang niya, 2027
5: na. Kaya imposible naman kung kayo. Ano ba? I don't know if they are using their mind.
0: Timuha na lang kaning lifestyle ni Amo.
5: Hindi naman alam election.
0: Ay, ah!
5: Ano na lang, sabi? Anong add to my story 2028? Iba umamong na presidential election. Do you think it is possible to have double election with the same year with the presidential one?
0: Bulls!
5: Be, gamitan ko ng utok yung magsabi, be.
0: Ay, sa diba? Nag-alas na utok. Lain na sa diba?
5: Una-una, ha?
0: Diba, issue ko na issue.
5: Inabutan na lang sila despuesto. Gumita kay impluensyado.
0: Ay, personal lang tao.
5: Ay, di na po. Una-una, sam na gamitan nila utok, gina.
0: Oh, dayon.
5: Doon nga nila presidential. Do you think madayo na? Ikaw, be.
0: Nama. Ma, depende. Og dayon nun yun, madayon. Ganun yung mamadayon.
5: In the history of Philippine politics, naabay nagdungan yung presidential og barangay election?
0: Wala pa. Pero, waman nagpasabot sa gadigin na madayon. Kaya pwede mag-alagi.
5: Kung ilang i-cancel ka ron, ilang i-postpone ka ron, ganun di man nila mahimo sa 2028.
0: Ayaw sa... Sa ingo, ginaingo ng Pacquiao. Don't talk the Philippines.
5: Anila eh. Pacquiao na sa isgatan ng Pacquiao. Una-una, ha? If they can postpone the election this year that there is no other election, there's no possibility in 2028.
0: Dako, kay kanang mga gamito nun untas eleksyon, ibayad sa mga watcher, ibayad sa mga... Sana yung mga tawag na mga angguria sa...
5: Watcher na... Kuan?
0: Sa pa itawag na? Kanang mga muserve sa eleksyon ba?
5: Yeah. Kuan, BEO, out BEO.
0: Ayaw!
5: Board of Election Inspectors.
0: Kana.
5: Mga maestra.
0: Mga maestra, ibayad na to sa itong mga ma'am. Mm-hmm. Isip-sip na lang, tanah.
5: Asa man na paingon?
0: Ibalik na sa mga kongresman.
5: Ayaw!
0: Ihatag tanag ayuda. May akong gusto gud ihatag.
5: Ay, realize na la.
0: Op, ang kana ato mga nas barangay da nga galisod in town.
5: Tupad, tupad, tupad, tupad, tupad.
0: Pasi, pakuptag silig, picture, tigay dos. O, na 4 man ay release. Sama ko ba? Nasagang dos. Nasagang dos. Kaya ka ng uban, tupad, prangka-prangka lang pag-istorya. Ambot na ninyo. Daghang kay ko usay na ako yung mga sakop absent ko kun sel kay di man tagaamo nang ubara ko mga sakop
5: siya
0: nga absent ko kun sel kay release rosto pa de pagopton ra pa mixil hek na mo kay mga trabante na taga pinamuhan 4,000
5: 4
0: oh na uban dos siya nga dipindi sa kapitan
5: no
0: na mo kay trabante taga pinamuhan na sa taga Blamban amo taga tinuod ba pero istorya ra ni nila wa man sa ko dito. So, hearsay, ne? Pero ang akong nadunggang istorya, kaning ubang mga tupad, inadlawan man agad.
5: Kwan man na?
0: Na.
5: Minimum of 10 days katropang
0: siya. Ang uban pa, ilis-ilison rap, eh. Saga, okay.
5: Kailan ka magsinina na doon?
0: Magdagupat, eh.
5: No.
0: Yeah, galapira bang tabi? Kaya ngon, bito ko, sa buguagis gobyerno. Nang hire pala ni sila, klaro in taong manilhik. Klarong manglimpios karsada, di kay...
5: Di ba ingon pagunsa? Maguna ka tropang dyan.
0: Di ba ingon nga?
5: Kailan gigamit manggunsa?
0: Di ba ingon nga? Nakabinos ta or di ta maluoy sa mga tao in taong kabos. Mm. Pero sa'yo makaingon magunta nga gagaskas raw manis kwarta. Kay...
5: Pero tingkasa!
0: Tarawa! Sa usa ka area.
5: Dahil kay speaker maguna.
0: Sa usa ka area tag na po kabuok manilhik.
5: Lungan.
0: Lungan.
5: Supras na po.
0: Ang uban.
5: Pitos, Bakayan, Ribinaliw. Nah! May ganun, tag 40 ka buo.
0: Gamayag agi, mangayo, pag-snack.
5: No.
0: Lugi, dagko pa kayo inadlaw.
5: Kuala, minimum.
0: Minimum ka rin niya, pilar may silhigan.
5: Usik-usik.
0: Dili din na, usik-usik nga kwarta sa gobyerno. Indirect na, nga pagpamayad sa inyong mga butante. Hindi,
5: katropang dyan, hindi. Kaya, daghan man sa ito ang mga naminaw, they are beneficiaries. Sa tupad program, tupad man gina ka ng silig-silig. Sakuan mo na. Tupad mo na. Tulong pagkabuhayan.
0: Galabing tabi kaysa siligoy.
5: Kamu din na, be. Nga nakadawat, be. Kamu dihang namino ron. Unsa man yung experience. I'm sure daghan ninyo.
0: Sa mga membros tupad, kung ikaw mo ay manuhol anong kwartang imo na dawat, muhatag ka?
5: Kana.
0: Ihatag din mo na sa parihan mong tinrapuan.
5: Di, kuan lang.
0: Imaro na itong analyson ba?
5: Maura na ang ilang gimo.
0: Mao kaingon ko nga, puni pang manilig. Kaya para at least makakorta ka ng ligyan lukay.
5: So ang...
0: Ayaw, wata eleksyon. Ihatag ta na sa mga kabus.
5: Kabus.
0: Puna na
5: tong... Dahil kay speaker!
0: Puna na tong...
5: Ay, tupad.
0: Baiting lukas. Kaya mo may rason ron. Ang posibleng mga rason na ni, although pa man nila lise. O posibleng po nga ang lalis, ani, formality na lang.
5: Dama-dama.
0: Dama-dama, pulisad. Kay aliado man sila. Katropang Philip, posibleng mga rason na ni una, pagsakas gasolina. Posible na eh, crisis.
5: Okay.
0: Ikadoha katropang ka Philip, kanina yung mabaha. Posible siya na eh.
5: Alikado nga itong butante sa pre-present kay mabahaan. Labi na stisa. Nabangon. Another flood-prone areas.
0: Ang akong kuhaan dito na eh, wild prediction nga rason ni Baga Gonsa, kalag-kalag. Kaya namutar magiging mga patay atong di kalag-kalag, Abril. Sambot na di kalag-kalag na mag-eleksyon rap. Magabantay na tingay ko inig mga sus kadaghan biyan na nahitabo. Isyo na, sukad pa kaniyan to. Nga.
5: Katang manglupad niya mga butante, apil to.
0: Pagkita maghisgot ang mga flying booters. Ang isyo, yung kayo sukad sa una, katropa ka Philip. Kinig yung mga patay na mamutar atong seleksyon. Eh, pag ito kalag-kalag niya karoon o kalag-kalag, usaon ta naman eh.
5: No.
0: Besan ba? Oh, naghisgot na tawa pata kahitlan.
5: Apit na sa pinundo.
0: Sige lang, kaya importante man sa nga hisgutanan. Kaya... gawa sa impeachment, lain man po ni nga
5: dako. Hoy, don't answer,
0: Karong taon-taon, sa itong pagbalik, aritas update ni sa itong impeachment.
5: Lord, kaya murag,
0: gahapon, si Mihagbong pa ito sa Lord Nagapunan, sa itong discussion na.
5: Pero na-bloopers.
0: Ni Jotim, siya balik pagkahapon. Nga makaingon, imagine ha, every day we spent millions, 23 million matod pa, ang gigasto sa mga tao. Abi, ito yung Google Bay ha. Everyday budget for impeachment. Ah, tanaw na to ha.
5: Nag-Google budget niya, di kapagkaon sa dipinsa.
0: Tanaw ha. Ang Senate of the Philippines, dili na siya fixed amount.
5: Para na, katropang more
0: Philip.
5: Or less.
0: Ang daily katropang Philip, kung ano kapinkon ko lang. 25 million.
5: Ah, 25 million.
0: 20, fixed amount daily, 25
5: million.
0: Million. Or naagi times mo abot og 70.
5: 70?
0: Per day.
5: Ano man na? O sa
0: mga... Da-da-da-da.
5: Mudubli ang kapal.
0: Wata kayo ba? Ano yan? Wala mga official daily or everyday budget. Pero ang allocation ka tropa ka Philip,
5: standard
0: sa... Giset aside ni sa continuing appropriations.
5: Per day.
0: 26 to 27 million.
5: Nakakala na dinatanan. Sweldo, kurente, wifi, and everything.
0: So, kada adlaw, muna itong gastoon.
5: Okay.
0: For 92 days of impeachment trial, mugasto tag 2.3 billion. Ha?
5: Og way impeachment? Pila may gasto sa Senado?
0: Wala.
5: Wala na sweldo mga tawa impeachment.
0: Kana mo'y wala
5: rin. Wala na, din na napandaro nila mga aircon o way impeachment. Andar gyapon, ha?
0: Andar gyapon na, pero dili sama ini.
5: Wala raman na ang kuan, raman na ang plenary, raman na nag-under gyapon ka tropang dyan.
0: Pero mo na
5: ibang ganit ka pagkao ng Senado sa mga
0: sakop Sara.
5: Participante, gikas dipinsa.
0: Yangi o man to si Sara.
5: Pagkana lang yung taon na ninyo eh.
0: Kanang pagkaon na ba? Pero wak man ni-approve si ko, wak na yung budget. Kaya kung ano magod lang budget, 27 million ra.
5: Sa pagkaon?
0: Nili, tanan na.
5: 27 million?
0: Naro, allocation sa, kani ba? Per day of impeachment trial.
5: Okay.
0: Mao na allocation. Base sa ilang budget. Naro, continuing appropriations na.
5: Continuing.
0: Throughout the impeachment.
5: Okay.
0: Tibok impeachment.
5: So, hindi na yung budget sa kaon na napita.
0: Rugola. Sa judge, ra. Asa makikita ang contest nga ang contestant papilog kaon.
5: Batiyan, nagpataasan.
0: Yan yung masarap.
5: Ay, magpato na si inyo.
0: Si Sara Bea. Si Sara Bea. Wala biya natin gaig budget. Wala biya na ipundo. Nga, kanyang gasto si mga abogado. Personal na biya. So, niyang yo sugot wa tay mihimo diha. Hay man to taga Congress kay naka pabor man to naa may malita. Naa may malita.
5: No.
0: Pero arita ka tropa ka Philip.
1: Bullseye.
0: Si Lorna ka po na ni duty paghapos hapon.
5: Overtime na to sa to.
0: Delay. Humas programa na to ni duty balik.
5: Duty now. Balik, okay.
0: Di, alas 10 midday impeachment, alas 10, gudon tani, niyang yung masubi, reporte man trapika na nila rap.
5: Trapika.
0: Di man niya kaya sa mumatag kadlaon.
5: Di, nagtanaw sa sila, duwa ni Alex Iyala.
0: Ama o, sa,
5: ikuha sila ka
0: na. Di, oy, na si BBM, wak mo tanaw.
5: Kay!
0: Sang gabun. Na, wali ka kay Bao.
5: Naabi ay mga...
0: Nabi tao,
5: inaanagin. Mga, kwan ba, political affiliated group katropang Janli. Baka ganong ni Daog si Alex.
0: Ano man?
5: Gagreen daw.
0: Ay, nakakao sa dahil. Wako kadungog sa dana.
5: Nailagampost, oy.
0: Malagi, mga memes. Pero dili gadingon nga katong mga official yun nga.
5: Wala, may official yun na. Ang mga tao.
0: Pero, ang kani, official yun yung nag-ingon.
5: Pero ba'y nasabihan ng green? Ang kuan ba?
0: Wala ko idea ng kulor.
5: Tanawa, ang color. Ang pasabot sa kuan ba? Pasabot sa color green.
0: Mao ba?
5: Boynas ba na or dili?
0: Nakasabot. Huwag na ay buynas ka, tropang Philip. Kanang puwa, kay buynas na sa tanang kulor.
5: Puwa?
0: Oo!
5: Huwag ato kas bakante, ala din na di buynas, ay! Kukuron kag baka, ala!
0: Pero naa diyang gugma. Naa diyang dugo.
5: Nga naglatay.
0: Subay-subay. Kabantay ba kag taong dugo ng Liana Green? Pero, ay skutan taman ni gamay. Nay revelation si Auntie Claire gahapon.
5: Ay.
0: Siyaga, si BBM, wala lagi siya ni Tanaw. Wag ni Haga doy.
5: Ha?
0: Siyaga.
5: Kaya nga na lang.
0: I-play, pakita akong video rap.
5: Mas importante na.
0: Dili, ako yung masulte. Mahimo niya ata di rin. Mga, ako na biking. Kuha mangyo kayo na. Hater man ni BBM ako.
5: Mga na ang Facebook nila. Patol-patol lang. 6.7 billion biggest na sa gobyerno sa Facebook.
0: Kanang ako katropa ko Philip, di ko gusto i-label nga anti-BBM.
5: Anili ah. May komentarista.
0: Di sa ko gusto ma-label nga DDS. Kaya ko di magyong ko DDS. Although supporter kong Digong, lahat man tong mga diehard yun.
5: May katropa
0: yun. O na inindot si Digong, supporter ta. O na ibati, mukontra po ta.
5: Sabot ka sabot, ana.
0: Si Marcos lang yun, na timing nga, puros na kontra, puros manggulbate. Ay, yeah.
5: Uy, nanindot tayo. Ha, may nindot na.
0: Ha, may nindot.
5: Iyang mga plano ba?
0: Tanawa, iyang
5: tumanon.
0: Iyang, nilagay, binut-but, manggot.
5: Ako, tagaan ako nag-benefit of the
0: Dingon
5: doubt
0: siya nga,
5: BBM.
0: Huwag tango ng system loss. Siya.
5: Ako, ipatawag, tagaan ako nag-benefit.
0: Ipatawag, bitaw ng ERC, gapon siya nga, gasabot. Minsya, gasabot mo, ne? Ingos ka rin nga, huwag mamikibaw na.
5: Di, katropa niya.
0: Kibaw, kibaw, sunod nga lakang sa ERC. Sos, gipabayad in town tong...
5: Meralco.
0: Kuan, ang mga konsumidor mo, gipabayad, dili ang Meralco.
5: Ang de katrabang diyan li ane man eh.
0: Si, ang konsumidor, ang minal ko gipabayad, gitugutan nila, ipasas konsumidor.
5: Katrabang diyan li, gikuhaan og statement si MVP, Manny V. Pangilinan.
0: Yes.
5: Ang chairman ug tag-iyas Meralco. Unsay iyang reaction about aning plano sa presidente? Nga wag tangon ang systems loss. Pila man ang systems loss? Billions of pesos na per month or per year. Katrabang diyan li. Ingon na si
0: kasama na itong pabayron.
5: Dili, ano yung gingon nga? O wag tango ni ang power industry sa nasod, dili mo lahutay. Mao'y ingon ni Meralco boss, Manny Pangilin.
0: So, sa ato pa, humog
5: supak
0: to.
5: Siya! Supak!
0: Di ba, ang ako sa badiin katugikan nga ideyang BBM.
5: Mao lagi.
0: Kay, huwa man siya makikmeeting sa mga sakop
5: mao daan. Mao ganit. So, supak kay, si MVP.
0: Ni ana naman si Kwan, si Senate President Win Gatchelian. Akala ko ba
5: okay na kayo, may caucus
0: okay
5: kayo.
0: Kasi sinabi na ito ng Pangulo eh. Direction niya ito eh, dun sa Sona.
5: Correct.
0: Ang sinabi ni Jan, ni Karin Katrupag Philip, siya nga, hindi namin yan alam.
5: Pero kabaka yung series back sa gobyerno. Supak na ka. Hindi ka masugot. Pagka July 29, ako may nagsas balita.
0: Yes.
5: Ang ERC, may pasar o resolusyon na directing Meralco to refund 9.5 billion pesos worth of kanini ang overcoveries ng ilang ito.
0: Kaya naama sa ribag-o nga gitugutan sa ERC na may bag-usad nga ilas ang ipasas mga konsumidor. Nga isgutan na to. Karon, sinong pagbalik na lang. Pero sa di pa, ato sa paminaon si Antiklero.
5: Sige.
0: Pali ako pagkita pa dumugdong.
5: Ipatawag niya na si...
6: Ang araw ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang mayroon daw yata siyang dalang hindi swerte kapag nanonood siya live. So kagabi ay hindi ko na itanong kung siya mismo ay nanood. Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan sa sambayan ng Pilipinas.
5: Ina, sana nagkatropang dyan. You are the first man of the nation.
0: Lilagay siya butan. Okay.
5: Niwaka ni Tanaw?
0: Dimalas lagi.
5: O karon mo yung... Bukadagat na kasi mong congratulatory message.
0: Ayaw na kay... Ingon siya, Tanawa.
5: Di naunta na nga yan, istorya ni Auntie Claire.
0: Ayaw, pagbuot.
5: Samantao na. Diba? At least ba, ma? Nga.
0: At least magkasapot si Alex ba kay Mingon niya nga. Kanang... O niya, mag-press call siya nga. Mr. President. Niya, manabi ni Claire nga ni Tanaw. Yung mana ni si BBM nga. Pagtanong sa preskon nga, Mr. President, matay ko yawa gibudua di Alex Yala. Ano siya nga, matay grabe, ganindot sa iyang padol. Niya, naslayan, pickleball. Mr. President, di ba ni, pickleball, tinis niya siya. O, tinis, di ba mga magingon?
5: Dako ka ng balita. Dako na sa mga international media. Awa. The President of the Republic of the Philippines.
0: Sakto rin siya, day. Sakto rin siya. Doctor sir, para nako. Og mo tanaw niya mapilde.
5: Dili okay ra
0: mapilde. Kada tanaw ko nung BBM. Pamina ko naman sa Gingon de Claire Castro.
6: O kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo, ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang mayroon daw yata siyang dalang hindi
5: Asang gabon?
6: Suwerte ka pagkananulog
0: sa ngayon. Kapitan ng gisawat gabi, tanawa na akong title sa balitao, BBM sang gabon.
5: Kala?
0: Oh!
5: Di na na.
0: Kasi may gisawat na ano yun? Nga ako man.
5: Assembly making?
0: Oh, makagani.
5: Di na na.
0: Pero, anya na. Sa atong pagbalik, isgo tag impeachment.
5: Sige.
0: Kay Dagag, matay, grabe, slur na kapunan.
5: Chat learns.
0: Standby na sa atong pagbalik.
2: Oras, XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:05.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
7: XFM.
8: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
9: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santone Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
10: Marlene, Bachia, nasiyok ako din yung piging nasiyok. Nang buwa ko babunog, binog ako Santone Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
8: Kamusad? Mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
11: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, magina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior yung citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
12: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
13: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor ni.
12: Mo ba? Parlor din eh? Kanasa mo ko magsugod?
13: Aya!
14: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
15: Available sa mga butika.
16: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
15: Girl,
16: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
15: No more!
16: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
18: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.
19: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Abli na.
20: Yes.
21: Abli na.
20: Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapate.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippines, Standard Time, alas 9, Jess na mga katropa. Katropa ka Philip, kini mo ang time check. Ketot kini ka nato sa Santone Vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C na acidic ni paligon sa itong immune system aron di tadaling taptans mga sakit-sakit. Mag-Santone Vitamin C, mga katropa, permanente lang. Ang alkaline nga vitamin C.
0: Bullseye.
2: Now, Aritas updates impeachment. Kay, kinumdum ka katropang Philip, doon ay mga butang atong gipanag-an gapon. Yung ko nga, karong adlaw, ipangutana gini. Sa dipinsa, ngadto sa witness nga matod pa taga Kuwa.
3: Abogado
2: sa to, abogado CPA katropa kay Philip. Now, murag na tinuod gyud ang unang panag-an ato gapon, ipangutana gini nga nganong si ningon man ka nga si VP Sara lang of all the vice presidents ang dunay confidential files. Diba kinumdum ka? Nag-iskutan agapon oh, karon kay gapon mga dalawa ang cross-examine. Now, matay na tinuod, eh.
0: Bulsa!
2: Urag nakadungog sa attorney Michael Poa sa atong yango gapon. Pero obvious man kayo, God, katropa ka Philip. Now, gapon gipangutana, God. Ang witness ngadto sa ngasakop sa prosecution. Ilaman ni witness. Gipangutana siya nga, nganong, although not the specific words, pero murag ingo bang nganong namakak ka? Kay matod pas witness katropa ka Philip. Di ba napakatong video gapon rap nga ningon ang witness nga. Di alala ng video. Ningon ang witness nga suka 2014, September 2014, nagtrabaho ko sa Kuwa Ikfao. Hantod nga na-retire ko. Tulo ka vice-presidente ko nung nagian. Binay, Linero Bredo, o ingon man si VP Sara. Matod pa, ipangutan naman siya nga, unya, kato silang tulo, imunggi, audit, siya ka, lasad si Sara ra. Nangutan na Diyos kapunan, nga nung si Sara ra man? Siya nga, si Sara ra kunoy na ay confidential fans.
0: Bullseye.
2: Now, kagahapon, atong gihisgutan class nga. kaning nga, day appropriations binay, gani, from 2012 na ana, 2014 na anasad, ningon sa gugahapon, katropag Philip nga, ato na lang to, ikuha na lang to, palabay na itong 2012, kay, wapa man siya ito. Aritas 2014. Kay makapangutan naman sa ta, kay, ang issue ini, o gisingle out ba sa VP Sara? Kay daghan man, ng mga officials gobyerno, ang dunay confidential funds. In fact, BBM, billions ang iya. Na confidential funds. Na ang pangutana na to ini katropa ka Philip, wa ka ni ninyo gisingle out las VP Sara, abi kay doon ay posibilidad ng mudagan. Na ningon siya nga, wala yod ko no?
3: Patas.
2: Patas ginintanan, niya, wa lang yun sila ay confidential funds. Wala ay budget, wala allocation, wa tanan. Wa may gi-audit. So, gabhapon, gipungutan ng attorney Pua. Gisagpa. Gidaday siya ang atubangan.
3: Gipatutukan.
2: Dokumento, official document ha? Original. Nga, gipresent gito as

0: 2015, unya ikaw September 2014 na ano man ka? Ganon wa man ka mag-audit ato nga ikaw man, di ba ningon ka ako ra usay mo trabaho. Sige ako ni. Mo may yang ingon gani ha? Sige hindi po team. Ako lang mag-isa. Siya rin yung usa. Ah. Itiwas ra. Ah.
1: Yes po. Since I assumed in Ikpao in 2014.
2: Since you assumed in September 2014?
1: Yes po, sir.
0: Ah, September.
2: And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun?
1: Yes po.
2: At ang sagot niyo po, kasi since you assumed, siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba?
1: Yes po. Since September 2014 po lang nag-assume ako.
2: Apo. Now, I'm showing you a document. Can I approach the witness, Your Honor?
3: Counsel, may approach.
0: Kera! Kera na! Itong ipagkita kapon!
2: I am showing you a document entitled...
3: Assistant counsel from the prosecutors may also approach should they so desire.
2: I am showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that?
1: Yes, sir.
2: And nung December 22, 2014, nasa Ikfaw na po kayo. Tama po ba?
0: Na, na.
1: Anong period po yan, sir?
2: We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014.
1: Yes po, nasa Ikfaw na po.
2: Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
1: Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question.
2: That's
0: the question. Nga nangari magkamangutan na. Untan na, liquidate na. Saka, o sa may labot, ito rin po. Inyo muna ang trabaho, di ba? Ikaw rang usa.
4: Balik ba siya po, ha?
0: Oo.
4: That's the question that you have to answer.
0: I-atras gamay, good balik, rap. I-atras gamay, balik. Gamay lang kayo, gamay lang kayo.
4: Limpat siya. Kabi siya sa Defense Council.
0: Nalipat siya, nalipat ka. Turn eh, nalipat ka, turns.
4: Kasi nito siya sa Defense Council. Witness ka, oy!
0: Eh, balik rapi, balik ko. Attorney Wamil!
1: Liquidate po ba yan? That's the question.
2: That's the question to Ikfaw, actually, because...
0: Boss, oh! Saka, naliquidate po ba yan? That's the question. Saka, mo na ipangutaan na parang ni mo. Kaya nga nung wala din mo nag-liquidate, nag-liquidate mo, Sara.
4: Nalibog lagi siya.
0: Nga nung wala, manan mo kicheck. Taga-kuha ka man.
4: Nalibog siya. So, witness ko, defense counsel.
0: Nawahala, may nawa. Oh,
2: noong 2014, issued. December 22, 2014.
1: Based on that document po.
2: Meron. You confirm.
0: Naagyon.
2: But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social
0: media. Balik ha.
2: 14. Makita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that?
1: Yes, sir.
0: Kita ka.
2: Noong December 22, 2014, nasa Ikfaw na po kayo. Tama po ba?
0: Na, na.
1: Anong period po yan, sir?
2: We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014.
1: Yes po, nasa Ikfaw na po.
2: Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
1: Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question.
2: That's the question to Ikfaw, actually.
1: No.
0: Okay mo ng trabaho. Ang imo pong tanong ng abogado.
4: May katawa ko ka tropang dyan.
1: No.
4: Gano'n man.
0: Talawa na ko sa ka.
4: Di, abogado mo gano'n siya. Abogado basig katoo siya ba ka? Nisingkin siya. Basig defense lawyer ko.
0: Ayaw ko ba? Oy! Butbuton is attorney Michael po. Michael?
4: Wamil.
0: Attorney Wamil. Wams.
4: Iyan na lang ipangutan na ang defense counsel.
0: Eh, mamapangutan na nga. Na-liquidate na. Imo maka, ikaw na maghangusa. Narain ko ka nga. Ako rang usay ni trabaho.
4: Nalipat lagi siya.
0: Nga, ipangutan.
4: Siya, gabi siya. Siya mo defense counsel.
0: Witness.
4: Kaya, witness stand.
0: Although pasalamat nga buutan no ni Attorney Pua.
4: Buutan. Kay well mannered katrabang diyan li.
0: Ang sunod unta pangutana ini nganong na makakmangka. Wala jud ko kay
4: deklaro naman katrabang diyan li.
0: Oh, okay, unsa? Ikaw unsa may posibleng rason? Gapon ingon ka nga
4: Si Sara ra
0: gyud sa imong paglingkod. Wa gyud kay lain nga gi-audit. Oh, kay si Sara ra iduna. Now na amay kang binay day, na ay confidential funds, 8 million, 6 or 8 man eh.
4: 14.
0: Ang pangutana, naamay dokumento, ikaw na may galingkod.
4: Eh, pangutana naman siya, 1 mil nga.
0: Wala siya nga, na-liquidate na rin ko. Kapote mo, ikaw mo'y nagtrabaho niya.
5: No.
0: Magaingon ta ni Region.
4: That area ang, katrapang dyan, limurag, dihado dyan.
0: Simi ipit kay una, falsos in omnibus. Although, wa kay naghihatagag gibugaton ni Attorney Pua. Ang gingon lang Pua kay kanimanggo dili lang ni siya legal nga hearing. Kundili political sad ni. Ang insinuation ang gipalabas diya social media, hilabinas mga medias Manila. Ang headline gapon gibaw ka kunsa? Si Sara ra dunay confidential funds. Which is klaro kayong bakak. At anamang naungan ng Atty. Wamilo? Huli! Pero di pa kulong. Huli, li!
4: Huli nga sa grado.
0: Okay! Dili, dakpan ba? Sakpan yung kawams! Saan man nani mo? Nga dokumento mo na, official document. Now, tanawa ha, di ni mo question si Atty. Kapunan. Kay, for an official document to be accepted, imuna dihang i-offer. So, i-offer na din ning Pua. At least maklaro ba? Pero gapon, kabante ka na, may balita ang nag-ingon nga 1 million na makak. Wala yan.
4: Wala. Pero, gitawag siyang kung ano, ni Chat Lorms. Eh siya, huy, don't answer.
0: Lahis ito. Ato nang hisgutan ron kay... Wa pa man ta nag-hisgut sa kang Atty. Kapunan. Kani, ang ato paning mga panag-an.
4: Gipangutan naman good siya katropang dyan. Oh.
0: Di, karoon
4: kung
0: na nataon.
4: Kung may sintabo ba, nga nasold sa karoon pulsa...
0: Karoon na nataon.
4: Ni Sara.
0: Aray sa ta sa... atong panag-an kay kani ato maninapan lang tawan daan. So dera ratitiwa sa
2: because yun po yung ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014.
1: Based on that document po
2: meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to
0: put that on record
2: because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirmed that, sir. Your Honors, just a manifestation. This has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. So upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense D-1-167-D.
0: Now, aritang idol kapunan. Kay sus, gidok, ana, sa wala pa ning impeachment hearing, kanis kapunan, og litigation katropang Philip, giisip ang iyang kono, panlantaw sa mga tao, puti ninduta. Brilliant, mahalun nga abogado. Prestige na ni kapunan.
4: Sali ka dako sila acceptance ni Attorney Ray.
0: Dako ni kapunan, mila man eh. Pero nagadepende sad.
4: Nagadepende.
0: Pero most of the time dako ni kapunan. Katropa ka Philip. Now, daghang nahitabo gahapon. Kay og akong isamari katropa ka Philip. Aba kaingon lang ko nga Attorney Mir, next mission be accomplished. Next mission lang.
5: No.
0: Kay, unahon na to, katropa ka Philip. Atong anaman namon, mga katropa. Ha? Unahon ta ni katropa ka Philip, ang ingon tampo nga, ambot na kag usay, entrada pa lang ha, usay nasod sa huna-huna ni Attorney Kapunan. Di ba ka ni ingon tampo? Daghan mo kong hinanggaw, nga, makaingon ta ba nga, unsa man is kapunan, mura raman ni Barker. Abogada in tawag style. Kay gahapon, nagkuan siya ang una niyang, gahapon na puno ni kantsaw, no? Nigasto tag 27 million every day. Pero naputos ta sinanggaw. Yun ani nga matang sa hearing. Na atong gasto ha? Kanang 27 million daghan na kay makakauna na. Daghan lang matabangan nung taana every day. Tungod din ning impeachment. Kay gahapon magod, di ba? Nitong una nga mga adlaw sa impeachment, init.
4: Mm.
0: Ko anjud hapit sining kahay. Oh. Pero pagsugod ng attorney Kapunan, murag nahimo naman tang katawanan.
4: Hoy,
0: that's atong nakalabay ng adlaw, nahimo sa pong katawanan si attorney Kapunan. Kaya gisigig badlong, kay, magkuhan rin matantrum sa usahay. Gapon, nang translate na sa Kapunan, palag si attorney Puwa, kay murgwa man ni nahaom imong translation learns. Maliag ko, iuna ni kaniga maong video katrobang rap-rap. Nahimong lalisonon gahapon, kamo, daghan mamong naminaw ron, igugol lang sa ninyo, og unsay pasabot katropag Philip sa term nga apatan lang ito nga kamo na lay paminaw kaya makaingon yung gugbunga ka day okay inundom ka na ito nakalabay ng adlaw ningos Kapunan nga tabangi nagugunin nyo di kuan dipinsa nangay tabang sa kontra amot lang di pag sa kanya sa pangidaron pero di mo kumutuong bugo ni kay Bright magindisiagod Bright kini sa attorney Kapunan iladuk ayun ni mga baga artista iya ni.
4: Na overwhelmed na siguro siya katrapang dyan ni.
0: Kaya nahog naman siya puro sinanggaw ling iya ha ba?
4: Kay so far.
0: Nidakuha na itong gasto.
4: Kani man siguro yung pinakadako niyang kaso nga gihan.
0: Nidagani mga artista o iaway mga pamilya na.
4: Ang kon ba? Ang
0: dili, dagani ni siya. Ilado ka ni siya. So, now.
4: Pero ang kon ba? Pinakadako og.
0: Disagulan man kong emosyon.
4: Lalagyan.
0: Now, palihog ko katrapang rap-rap. I-play sa rap. Tanawa, paminawa ninyo ha niya. Ayahay tag-translate o.
5: Anong ibig sabihin nun? Irregular. I'm sorry. This is my last question.
4: Kara sa tutunan.
5: Medyo limited ang aking Tagalog mo or Pilipino. Ang pagkaintindi ko sa irregular eh kaduda-duda.
0: Boss kamay. Boss kamay. Monig ipalagan man. God kay pang-translate niya rito. Una, irregular. Ang pasabot ko na ng irregular, kaduda-duda. Now, og ato ng ambot, may kamo-kamo mga naminaw, daghan man taron. Kay ako, og ako'y painingliso na ng kaduda-duda, ang ako lang, personal, may ngundi ko suspicious. Pero ang gigamit nga term sa COA, when it comes to confidential funds, is dili suspicious. Ang gigamit, ang nasuwat anang papel ni Kapunan,
4: irregular.
0: Itiwas rap.
5: Tama? Kaduda-duda, irregular.
0: Nay, pitok-pitok mata ator ni Mamil eh. Nagkatawa na sa iyo.
5: If you can help me, it's in this translation, I'd happily welcome your translation.
0: Maramag!
5: Unnecessary. Sa Pilipino, unnecessary, hindi kailangan.
6: Irregular is hindi palagi, hindi kinagawian.
0: Oh. Kana. Hindi palagi. Sa kanta ni katong TJ, palagi. Matokan eh, hindi palagi.
4: No.
0: Ah, dili, permanente katropang Philip. Pero kanang imong butangan, di ba kumutuo nga banga ni sa attorney Kapunan? Posible lang ni katropang Philip nga, dili din na blanco. Hinanggaw ning iya, ha? Aron makalusot. Kaya naaman siya, aso sabi na kung makalusot. Naaman sa ito kahapong adlawa katropang Philip. Oh, sunod nga video katropang rap-rap katoos sa to. Nahimo man yung katawanan ko, daghan pa kay bloopers. Kaya naman ko sa mga side remarks ba? Ngayon gusto niyang ipalusot, masupal-pal man yung sagot. Sunod ka video, katropang rap-rap. Palihog ko pakita, katropang rap-rap.
5: In the middle of this
0: document,
5: by the bottom, there appears a signature under the words, certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness.
0: Tara, i-pause ra. Pause gamay, ha? Certified purpose. Gipunan niya word nga travel. Wala pag natanawa sa. Bisag, hanap-hanap kag mata ka drobag Philip. Makita, ganun mo. Kana, kana naasto nga. Certified purpose of cash advance. Gibutangan niya. Itiwas ra, di ba? Badlongo na siya. Pag humabadlong, iyan na sang gibalik. Di ba kumutuo nga? Naratol ni siya. Kay Brian, kunin mo ganun, ha? Ah, posible ning hinanggaw ning iya strategiya aron lubugon ba. Bisan tod og i-erase na diha sa record pero nasulti na niya. Kay timan eh kanila gi sa ako na ning gibalik-balik, dili ni legal puros. Kay ang mga huwis ini ang uban diha wa maginaka. Ginoo ko, wa man naka eskwela ang uban. Ikay lito lapid. Mm. Sabot ni ka na katrobag Philip nga giwagtang nas record. Ang imo rin yung madunggan. Murag strategiya ba nga? Hinanggaw ito ang katropang Philip nga murag tili na maayo, improper, gawas nga improper, immoral, sad? Bullseye! Kaya na itong kagasto, ingunan niya itong style niya. Eh, sunod katropang rap-rap. Oh.
7: And this certification...
8: Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel.
7: Yes, Your Honor.
8: You confirm, Basil?
7: Yes, Your Honor. Certified purpose of travel.
0: Oh, tawa na, anasan, inang dili. Tawa na, guna, oh. Nganong naama mo ipamugos ng mga polo nga, nga daghana kayo ba?
4: Wala, wala, hindi mabasa.
0: Oh, wala man na ma-appeal niya, nga nung magbuhat-buhat man ka.
4: Wala, kasabihin ng imuhan, Judge.
0: Paitalisura, ano eh, niya.
4: Sabihin mong Judge, sa imuhang moot court, so to? Debate?
0: Ay, nako. Oh. Now, diya pa'y sunod, Manggod, katropang Philip, nga, kanin siya, na, usay, ma, di mo kita perfect nga pagkatao, katropang Philip, pero nakaingon, Manggod ko, nga, murag tinuyo na niniya, nga, murag hinanggawan ba, murag bulabugon, katropang Philip, ambot lang, murag na siya, bitawog ka ng propaganda na niniya, ha? Aron lang, halag dita ka daog, gani, basta madaot lang si Sarah, kaya diya magod siya side remarks, nga, pasabton tika kung sa, unya, wa pa nilabot sa katong excited gay ka nga, word nga, huy.
9: Huy! Bullseye!
0: Ipakita ning sunod, kaya naamagod siya word nga, gustong ipalusot. Unya, object mga attorney po ah. Sus, naka side remarks. Mura lagi ka nang naapitos. Tindahan? Pakita ko ning next ka video, katropang rap-rap, ah, kani-kani, kung giaruhan, ah, kani-kani. Ah.
4: Kani, makabawas ni gigaan ng attorney kapunan.
0: Ano man?
4: Kaya sa una, siya, ikaw may gi-critic niya. Karon ikaw si kritik ani attorney Kapunan.
0: Adi sa taingon nga kinsa ba ta mo kritik god katropang Philip.
4: Kita katropang Philip, kita imong obserbar.
0: Oh.
4: Kay sila may naadi na sa posisyon
0: oh.
4: Nga angay natong daigon usawayon. Daghan bitaw nakadayag ni attorney Pua nga grabe ka composed. Sa una di sila believe ni attorney Pua.
0: Yes.
4: But now nga ilang nakita din ha.
0: Uy,
4: yun sila. Wow, ngilngig og labo.
0: Isulod na ko ha. Unya mahog mag god sige lang pangatawa didto. Nga mura tag ingon tampo nga gaduwa-duwa bitaw sa impeachment. Og napas Miriam man higit ang palong na ni.
4: Wala. Napas ka lang si Miriam. Nakasama na to.
0: Oh, ready na rap? Ako sa play da. Ready na? Okay. Okay, palihog rap.
10: Ulat na may ni isang
0: ah, hindi na mabre. Katong sunod. Ah, ibalik to. Kato lang ang video ganyan. Ako na lang play dire rap. Pero kanang last. Kanang ko. I-post lang ha. Na. Katong learn na kapunan lang ipakita. Paminawa ha.
7: So, if I may, that pro forma to me means copy-paste, Mr. Witness.
10: Which I objected to. I hope you understand.
0: Play, ha? Paminawa ha.
10: Did not observe anything extraordinary.
11: Yes. Counter manifestation that these are templates and that we do not admit the interpretation of what attest means, but we do accept that the witness will have the same explanation, his explanation of what
10: in regard to it being pro forma. Yes.
7: If I may, that pro forma to me means copy paste, Mr. Witness.
11: Which I objected to. I hope you understand.
7: Kala ko makakalusot.
0: Trawa, kala ko makakalusot. madungog man.
4: Kagumanya historia.
0: Sa to, kalusot.
4: Kalusot.
0: Pero doon na yung mga hinanggaw ba?
4: So, usa man to, regularity na po to.
0: No. Diba? Naputos na sa katawanan ng taon na to.
4: Naon pang yung microphone. Naon na off.
7: Copy-paste, Mr. Witness.
0: Kato on record to.
11: I hope you understand.
7: Kala ko makakalusot.
0: Hello!
4: Kato ang katropan dyan, murag din. Gato siya nga, na-off niyang mic.
0: Wala, eh, kita pa. Kuan, lagi ka nang bitik-bitikon ka ba? O mga hinanggaw ba nga? Kuan, bitaw? Improper.
4: Improper kayo.
0: Improper kayo. Nga, kay baon na siyandaan, nga din na pwede. Iyag yung balik-balikon kay... ang purpose, mura lagi gubay mo pangalan ni Lord. Mura kag propagandista. Now, Arita's last nga video katropang Philip. Sali pa ta mag-commercial kay diri na pita. Ni samot na gyud kang ilad.
4: May gawa ni hapakas microphone.
0: Ani ha pamina.
4: Ano ba? Hoy. Hoy.
0: Katropang Philip, bisan og witness kas prosecution or depensa.
4: Neutral ka.
0: Dili pwedeng naa kay dapigan kay witness ka man. Gipatawag ka diha aron isulti ang imong personal knowledge. Na ha? Dili pwede.
4: Nga kontrolon ka.
0: Gawas nga kontrolon. Dili mo pwede. O witness gali ka. Immoral na.
4: Why magbuot sa mo? Kasi mong tupan.
0: Improper. O gawas nga na katropa ga Philip. Wa mahaom in town na mga katropa sa gitawag na to bitaw o maayong pamatasan. Ha?
4: Sa akong pagsabot ka, tropa.
0: Imong i-briefing ang imong witness.
4: Sa akong pagsabot.
0: Imong galin ang briefingon. Ang pasabot, ana, clouded na na, katropag Philip. Oh, kuha na ka ng clouded. Dili clouded. Clouded. Doon na na'y mga lama. Dili na na authentic ang imong mensahe. O niya, importante biya kayo nga og-witness ka baga katropa, credibilidad ni imong bonan diha.
4: Sa akong pagsabot ka, tropa, exactly, kung witness ka, impartial ka.
0: Oh, impartial yun ka.
4: Huwag kayo ginapigan. Hindi,
0: pwede di mo ka abogado.
4: Neutral ka.
0: Bisang ka lang abogado, kailangan na impartial.
4: Kamutan noon ka, tubag ka. O niya, ugbutan ka nga, ayaw tubag ka.
0: Kaya mo man isyo ka ni Adto ni Matibag. Hinomdom kang Matibag ni itong nakalabay hearing. Ingon nga, saan mo na yun? Mo, practice mo, ana?
4: Practice mo, oh.
0: Naka-script? Hinomdom ka? Now, kanina, palik na po. O niya, kining kang kapunan, mura garapalan. Kay paliyaw ko sa video. Mura mag ga-practice tingali mo. Paliyaw ko rap, paliyaw ko rap. Paliyaw ko rap, oh. Oh, katong video katong mo gipakita. Dili. Katong video kaniya. Sakto na to. Katong i-play na ang tani mo ba? Ah. Katong usa katropa rap.
4: Katong 10 seconds ra.
0: Oh.
4: 10 or pila to?
0: Tas-taas din ka, di ba?
9: Kala. Isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President.
12: Ask an answer, Your Honor. This... Ah, wait, don't answer.
0: Oh, trawa.
12: Uy.
4: Uy.
0: Balik ko, trap. Ipangutanan ni siya nga, naabagyo na to sa...
4: Naabagyo na bulsa. Naabagyo na suod niya kwarta.
0: Naaba sa inyong... Common na sila. Naaba sila audit report. Naabangan to nga
4: audit
0: naka...
4: Audit observation report.
0: Naka-kwarta bagid na suod bas bulsa. Naka-kwarta basara ining confidential funds. Now, supposedly, di ni angay mutingog ang abogado. Nga si Attorney Lorna Kapunan, gawas og doon na siya object sa pangutana.
4: Now,
0: kung mangutana ka katropa ka Philip, o kung gipangutana na diha ang
4: based
0: witness,
4: on the findings.
0: Nga dili illegal ang pangutana, nga nung imo mang tudloan, nga di man na pwede, kay supposedly mo istorya siya sa iyang personal knowledge. Now, mayingon ka nga, uy, di pa naman, wala pa. Gapon, timan eh, nangutana siya, sera sa initubag. Mamatay gahapon. Si Lorna Kapunan nangutana siya sa initubag. Now karon nangutana ingon niya nga ayaw tubag. Ngano ni anay kami magbuot?
4: Control ganin yung witness.
0: Mura lagi na as merkado. E paminawag ko do.
9: Na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President.
12: Ask an answer, Your Honor. This wait, don't answer.
4: Oh.
12: Uy.
0: Tanaw ako sa reaction, no? Naimong katawanan.
4: No.
0: Murag,
4: Mag-iwan niya labayas microphone?
0: Abi na kog doon na yung mga
4: pasok. Si Chagwin pa ni? Mga private prosecutor?
0: Gilang kat na.
4: Nahimo
0: naman tang sus ginoo ko. Ano ni Gasto? Tagporting mahala. Kumersyalan sa tanin.
4: Oras, XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:44.
13: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
14: XFM.
13: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
15: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba.
14: Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
15: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ako dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ako ang uban na mo-try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
18: Hello, sir. Mag-apply to trabaho, sir.
19: Musa ba ibang nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
18: Hello, sir. Dili naman ko kabaoan, ha?
19: Mo ba? Usa mag-idea posisyon ang imong gusto, day?
18: Ay, bisag kung sagot na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod. Ay,
20: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.

0: Oras Zegs FM Cebu, Filipina, Standard Time, alas 2.48 na sa Kabundagon. Katropang dyan na itong time, siya katod ka na ito sa Premium D3. Mga katropa, kung ganahan mo instant energy ang Premium D3, mga katropa, nga ginamagikan na. Mga katropa, sa Virgin Coconut Oil o sa Malunggay Oil, mga katropa, para pampabaskog sa tuwang kalawasan, husto ka itong immune system, ingon man, dali nga taptan sa mga sakit-sakit, mga katropa. Inom sa itong soft gel capsule, ang Premium D3, mapalit na sa inyong mga suki nga mga pharmacy.
1: Bullseye! Check tayo kabalita, katropang Philip!
0: Atong unahon, katropang Janli, si katropang Eric Amaro. Gumikan ka doon ay adik nga bana na naghulga sa asawa human kitambagan nga muhunong nagsuyop o kabo. Sikop sa kapulisan dito sa Pabulo.
2: Live report!
0: Katropang Eric Amaro, sa dugang detalye.
3: May kabutaga, katropang Philip, katropang Janli, mga kaigalaan, tanggong karon no, sa Selda sa Mabulo Station. Kining usa ka bana, kinsa, nasuko na may noon, no, nagbahad na may noon, isa ka asawa, niyang gitambagan nga pahulungo na sa pag-sigisuy po ginaglinga deroga sa kinig maoga dinakpan, katropang kinipog Philip, mga kaigalaan, kining usa ka, kung ano ya, usaka sing o kaning 50 anyos nga kini pong lalaki ang gala to ni Gwala certain deal no lang no? Kini pong usaka pintor unya residentes may Barilus, Cebu City ang ismong nagpadakop niya maning iyang asawa kaipon nga 51 anyos nga si Gwala a certain floor katapag assistant chef unya residentes sa maong dapit matod pa ang kining suspig ipadakop ni kay ang kining biktima na ngayo o pagkitabang sa kini pong mga baragitan sa mga dapit kay dihang iyan ningi ingnan lagi paguli siyang banda iyan ningi ingnan nga kini pagmuhunong na sa pag gamit aning ginadlik nga drugas na suko niyang suspitsado ningon nga iyang kuanon yaning patyon ang iyang kaipon o ga ilang duha ka anak tungod sa kabalaka usab sa misis mo to nga ni kini pong patabang sa barangay katupag dyan likat pag Philip magkahigalaan po do di agi po talos kapulisan kang sa irasun po ni igorang yung giniang inan nga pahunong na sa paggamit o ginadlik drugas kay matupan nagubon agwa og suspitsado sa pagsigiga suyuga shabu ang kining dinakpan gibalog na karon sa selda sa kinipog kinipong nga maong istasyon sa kapulisan dinuna gawas ni ining bahad daan ang matod pa dunay psychological nga kinipong trauma ang kining biktima kay dito sa ilag panimalay kadro pag kinipong apil ang kining suspek sigilig ngita o gubota mag-usay mag-sigi o maoy-maoy nga nakapadlok usab sa biktima o sa ilag duha ka anak o usay physically abuse pa siya ni physically and psychological abuse sinungdan nagkahukom na gini ang 51 anyos ng misis nga ibarakop ang iyaga bana po da din sa kasamtangan kaso nga kining kalapasan no RA9262 kining violence against women and children ang ipasaka batok sa o ipasaka batok sa kiniga dinakpan so far kasi parang siyahan kasi pag Philip mga katropa mo nito unkasikas no mga sessions ko princess dakpan subo mga katropa medyo nikisdong ang palibot bragkabundakon ang uwan na so managingon magigilan para magigilan yung tiyan bubas kong pa inyong kalawasan pangapi mo o Santong Plus Comex ginama sa kasaligan ng Yes Shot Incorporated mapalit sa mga nagunang ng butika kung ano niya sa inyong butika doon sa inyong mga kailan dagan din mo sa Yes Shot Pharmacy Clinic na nasa ground floor C plus building di ako sa Lim Street Bagay sa Patera Cebu City alag sa Nikusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
2: XFM Report Bullseye
1: Samtag, dugang sa tuag, mga balita atong i-check mga katropas, katropag Benji Talisig. Bogan na bunog kay Gisikaras Bana. Tungod kay nangamubo. Atong i-check sa katropag Benji.
2: Live report.
4: Yes, good morning, katropag Jelly, katropag Philip. Mayo nga buntag sa mga batang nahipo sa Dagbes Naga dahil bugan sa asawa. Nabunog, dilit tungkol sa palami, kundi gi-flying kick sa bana. Bogdo hinundi, katropag Jelly. kaya mga pangabugo rani o pangabugo sa dini dihang gidurahan ini ang iyong asawa nga doon ay laing laki o laing adan. Resulta, nagkatilaw noon sa Prisuan o kanyang makadiyota sa Prisuan ang bana na itabo ni alas City just sa tagna sa gabi niya ito bilabing adlaw dito sa kanyang Bukirang Barangay sa Taghagimit Dagbayas Naga. Ang biktima, karaman chilik na ilan o napatabang sa Naga City Police Station giilang nga si Rosana Puertes Anyos tindira samtang ang suspect nga iyang bana giilang nga si Cesar Puertes Anyos o niya palamunin kaway trabaho nasiran nga nidangop sa kapulisan sa Dagbayas Naga kini mo ang biktima nga si Rosana na ngayon pagkitabang tungkol sa gibuhat sa iyang gabarang nga ito na kariya. Ang reklamo sa asawa sa polis kay Pertix sa kita na bato pa sa iyang gabugan human kini nga gipatira sa iyang bana sa huwag iguinundan. Sawa ako sawa pa ang pangitabu o kanyang pamatid kanyan naibuong kini kay sa yun niuli iyang bana and gigataon niya mamis ko o nanis ko maong iya kini pangunta na imbes ato ba kung tang iya pabuton o kini kanyang pabuton kay osirason na sa pag-aosa ka naman sila nga gipatiran ang kini maong asawa o kanyang mabigtima o niya dayon kanyang kwa kanyang ang biktima mo to ga pwede kita sa pagkapatid tapos bato dito sa nga nikrit lag singhag nga to na kaniya ang kining maungkuan kining yung bana og ningon niya iring ka o niya doon lagi laki
1: saan na himong iring?
5: Oh no oh,
4: kanang ko ba kanang bo kanang ko kanang kat ba iring bore niya iring so ako lagi ko niya iring
6: o katotuan
4: ko
6: oh, boring ka. Boring kat ana
4: oh ba boring kat pero ako lagi iring ka doon lagi lain doon lagi laki so mato nga grabe ka suko akay wato pa sa iyang bana nga tila kanya o niya mato nga akitig astos mga buko kanila nanamangil pa nga doon na kinilaki gawas sa gibatiran ang iyang bugan gibuno pa kini o ga iyang gibuno pa kini sa iyang bana o ga bangko ng plastic maong naigo ang iyang likod hirundan nga nasabot ang likod yan eh tungod sa reklamo sa asawa paslak sa personal kini maong suspect nga bana samtang posibleng makatuwang ang suspect o kaso kalapasan sa Acta Republica 9262 kalapasan sa Violence Against Women and Children's Act ang atubungan kong Vauci o niya suspect na buhasan pila ka oras sa bilabay di ka sa pagkareklamo sa biktima. Apa katuban sila kaya na wala buntag at pagkatawagan ng PNP subo pamalandungan kay ang suspect na release nagagawas na matur pa sa Naga PNP kay di mo ba di na ba dayon o kaya din ang pagpasag ang kaso asawa ang mga pipilag ka mga individual katuban sa li mura nagduda sila kay mawa mo pasag ang kaso ang asawa kay nagproblema kaya ni kay kisa na li mo gaam siya bugan ko yung bana mapriso magdugas priso ang katuban sa li mo na nga ang bana gawas noon karon ni uli silang banay o gawa na kasi ang ipasaga kay asawa wa na mo dayon papasaya kaso sa yung bana katuban jali katuban bilip
1: salamat katuban mentals
4: report sa Naga PNP kaubani katupag jali redoblado mga katupa ay magkalimot sa paghaplas kanunay sa Santone Herbal Oil makatabang matag-alaw hatanan hinimo sa Yasto Health Incorporated babalit sa Parmasyag Botika sa iyong lugar alang sa Nagasang Pilipino para sa Pilipinas kaubani katupag jali redoblado inyong katupa Benji Talisnik XFM News
2: XFM Report Bullseye.
1: Salamat katropang Benji 36 Ebog Report. Medyo apikis oras baga katropa. Panuban na pagbalik ugma o niya karon itiwas na si impeachment katropang
6: Philippines. Kinsa na sa kayo mga bloopers
1: ang tunggitangan ni tinuod baga ng istorya na dakpan ako sa bato.
6: Naaman na ay po si katropang Edward Ligas.
1: Ah, maalagi niya. Ang gibutang niya nga picture kay bato nga stone man to.
6: Ayaw, di ba?
1: Di man to bato nga senador. Although, dagan ang gawa si Harry Roque. Ningon ko, gana ako na ni Tridor, ni bato. Although, wala pa man i-confirm. Gapon, balibad ang DOJ wa sila kay Bao. Ang although, posible sad nga technique
6: pero
1: nila.
6: Pero, ang dahil na inadakpan ka tropang sa liwa, di man matago.
1: Awa, takay Bao diya, o gitorture pagkakun siya. Padauton sa daan ba? Partner na to's Master Control, katropang Rafael Baring sa Newsrooms, katropang Aldi Mata. Alang sa naghahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako na is katropa ka John Layman Chavez, my king.
6: Ako sa mga katropa niya certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
1: Salamat kayo! kayo sa inyong pagpaminaw may butag sugbo katropa mo. Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Lina at Inilio, mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung daw niya. Mayo akong tulog, magdamgo na gugro. Kaya ito, dili man, basta mag-inang ko yung Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3

0: arang-arang, dili na kayo hapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, karyas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, na kay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayra naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay, ah!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktik.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: XFM.
14: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: nag-antos aning kamahal sa ato mga palitonon tungod kay once musaka ang presyo sa mga petroleum products, mapiktuhan man ang ato mga palitonon gumikas domino effect. Perte na natong daginot unya karon di apatas an pagyud ang pliti. Ingon ang Palacios Malacañang di ata dito karoy alibyo, doon ata dito yung diskarte para ani. Mahatag na punta dito discount. Ang 10 pesos mangigalang fuel discount ato ning punan og dos aron himuong 12 pesos. Ingon mangigalang mga drivers kadi na pwede. Kaysa mong blansi-blansi. No? 20 pesos gyud nga fuel subsidy mo'y pinaka-insakto. At least kuno doon na pa sila'y igong take-home pay.
1: Asintado!
0: O niya, ningon po mag-iigala ditong gobyerno. Sabta po ang gobyerno kay magkinanglan tagdako kaayo nga pondo ni Ana. O ang inyong pangayo o nga diskwento, 20 pesos matag litro. Now, inumdumi mag-iigala nga o sabaya dito sa nakapamahag maayo aning atong gasolin? Kining VAT or value added tax. Nganong magsige nam lang gitaghatag didtong ayuda or inunta discount niining ato mga drivers kon pwede maghihigala ang atong buhaton kining pagtangtang lang didto sa VAT.
1: Asintado.
0: Ha? Diba? Wa ba siguro yung maayong maghihigala o pinaka the best gyud nga solusyon. Kay kining pagsigpanghatag maghihigalag ayuda or diskwento tuara dito nakatutok sa transport sector. Unya may mag-transport sector ay nagamit maghihigalag gasolina or krudo. No? Apil man pud ang mga dias pribado nga mga motorista. So ang mas maayo siguro tingali aron patas kayo ang pagtratar sa gobyerno kining pagtangtang last value added tax.
1: Asintado!
0: Ha? Kay kunwari ta mga higala, for example, diri mga kaigsunan sa ingnunta public transport sector lang tamo hatag og discount, paita po, unfair po na nga ito sa mga magbubuhis. Nga, apil po or otro po sa nag-antos. Diba? Darawa na guna o. Karon mangigala ang Malacañang atol sa ila ditong meeting kagahapon with the DSWD, niingon sila nga ang kining dia sa transport sector apilon na pud kuno dito mangigala sa paghatag og tag 2,000 pesos matagbuan hangtos Disyembre. Mentras wa pay kasiguruan kon karos ako no mangigala matapos ning gubat dito sa tonga sidlakan.
1: Asintado.
0: Bago ba ganina sila nakadawat og 5,000 mangigala karon iapil na po sila sa tag 2,000. Di ba? Mura man maghihigala o di nagyudimao? Sa ako maghihigala dito ang pagblansi-blansi, pagtimbang-timbang, matay por bida. Ang kining dias transport sector, murag nasobrahan naman sa pagpanga siguro sa gobyerno nga. Kung unsa sa dito'y diman, ihatag na po dito, so mura magbata. No? Ang bata gani maghihigala, di tagaan dito sa gusto, masuri-suri sa mall, muditsog yakao niya muhilak. Anton, mapugos lang yung taon ang ginikanan nga. Palitan lang dito maghihigalas iyang gusto kay gusto lang yan itong duwaan. Di ginmugawa sa mall, sa tindahan, o di palitong duwaan, tuwa maghihigala, nihilom nag-tsyabaw. Kay kini po maghihigala laging transport sector. Sa ato magod maghihigala na obserbara na, dugay ng panahon, every time nga doon ay ingon ining krisis, muhulga dito maghihigala dito sa gobyerno, ngailang i-paralyze ang transportasyon. Mauna nga, mapirwisyo in town ang ato mga sumasakay nga mga trabahante mag-iigsoon.
1: Asintado!
0: O nga, maradi man siguro gusto mag-iigalag yung gobyerno, ana. Kaya once maparalyze mga kaigsoonan, ang pagpasakay sa mga pasahero, wa may lain itong basulon kundi yung gobyerno. So, mao siguro po ni, si Executive Secretary Ralph Ricto, naingon mga kaigsoonan nga, sige, kining, dako-dako na magyud po dinoon ni ditong precious krodo, ikinig mga jeepney, krodo man na sila, ato lang dito karong dungagag 2 pesos ang inyong discount. Instead nga Jess, himuon na ditong 12. Ayaw lang mo pangayo dito karong 20 pesos nga diskwento matag litro sa inyong pagpatubil. Dako na kayang 20 pesos ha? Ako gani magpatubil ko,

0: Ako lang gining giantos magigala kanang akong pagpatubil nga 250 nga discount per liters is anar. 250 ra ganin taw na, no? By the way, nibalik na ta magigala Facebook Live kay naputol to kaganiha ambo to ganon naputol to. No? So balik na ta Facebook Live karon magigala. Anyway, no ni. No? Ningon magigala ang gobyerno nga kining sa ilang meeting kagapos Malacañang nga kamon transport sector ay nalamo pangayo dito 20 pesos nga discount per liter. Kay dako ra pud kay na. No, dako kay bagastong gobyerno ana ambot og ngano ni magigala giunsa nila dito pagkwenta. Ningon magigala ang gobyerno, okay nanin lang. Tagaan ta mo dito karog 12 pesos nga discount per liter na matag patubil ninyo. Pero ay mo kabalaka kay i-appeal mo sa uplift assistance do na mo tag 2,000 pesos matag buwan. Sa usawa ni sa inyong tanaw, transport sector ha? Ningon mangigala ang palasyo sa Malacañang during the meeting, ilang manduan ang Department of Social Welfare and Development to ensure. So what do you mean by ensure? Sa pagpasiguro nga ang uplift assistance reaches. No? Muabot yun. Kining mo ang uplift assistance ngadto sa mga farmers, ngadto sa mga fisher folk, kinsa man sila, mag-uuma, mga mananagat, unya pagkahuman, transport, and construction workers, and other low-income workers. Asintado. So, paklaro yun diri. Kaya di lang kay mga mag-uuma, di lang kay mga mananagat, apil na po ang transport sector. Nakadawat na ni sila ang 5,000 kaniya to, karon dungaga na pong 2,000. Asintado. Perte na po maghihigala. Nausa ba na yung mga kaigsunan? Murag perte na. Mauna nga ang uban maghihigala. Dili dito na to mga basol. Nga no nga ang uban na mahawa na maghihigala sa uban. Nga mga klase nga kininiang panginabuyan. Ni-shift na ni sila dito maghihigala sa pagpamasada mga kaigalaan. Da? Hasta sa YouTube na yung naputol? Ah, okay, sige. So, wa po dres YouTube, no? Pasensya kayo. E naputol po dres YouTube, mga kaigsunan. Now, karon, balik ko na ito, mag-iigala. Ningon, mga kaigsunan, ang Malacañang, nga, ay lang mo dito karon pangayog dako, ha? Kay i-appeal ta mo dito across uplift assistance. Kay our fellow Filipinos continue to feel the effects of the conflict in the Middle East. Batod pang Ralph Ricto. Government work must continue. Assistance must continue. And every sector must feel. Ha? Tarawa. Ang matag sektor konos katilingban, ilagyod ko no ditong mabatsyagan nga di agyod ang presensya sa gobyerno o ang gobyerno concern kayo ngadto nila mga amigo. Unya kitang dias pribado concern bang gobyerno? De, ato ko nung ipatubag, mag-iigal ang Ralph Ricto. Concern ba mag-iigala po ang Palacios Malacañang? No? Sa ato nga mga kaigsunan nga dian na narbaho sa pribadong sektor, kaigsunan. Ang public transportation, silang mga bus drivers, jeepney drivers, oh, ganong sila na maging kanunang tutukan. De. Tungod lang sa ilang reklamo nga gagmay kay silang kita. I-double check yung kuno ninyo palihog. O kung sa girason nga gagmay kay silang kita. Tungod ba yun bang higala sa ignonta kamahal gyus gasolina? O tungod sa ilang bisyo po bang higala? Asintado! Ha? Kay ako sa akong pagsigig soroy-soroy bang higala dire natin malabyan. Naarabagay mga drivers, mga kaigsunan, labi na dito weekend, sayo kay Mugrahe, kay ito ang nag-inom. Oh. Ibao mang ka mo, nga krisis ron, depende ni sa mga ego ha, nga tos guilty. Ibao mo dito karon nga krisis, no? Lisod ang pagpangitas kwarta. Ganong inyo pa mangyong paundayunan ng inyong bisyo nga pwede man untang-undango na siya. minuran sa lang na. Ang uban magigala, magsigig sugal, postag scatter, postag swertes. Daghang kay mga taxi driver, daghang kay mga jeepney driver, makalabay di ang mga lotto outlet, mga kasi postag swertes. Postag swertes kung tao sa may... Ano ka ng swertes ka, tulog na gibulas o sa kadlo, umapil di ka sa alas dos. Ang uban driver, ah, basig arinis alas tres, pa, alas cinco pagawason, posta na po alas, para alas cinco, pil di na po. O niya, mangindahan na po, ah, basig alas nuy bininga, pagawason ng hearing gihatag ni Kwan, Eric, oh, mabito nang dita mo hatag nag-hearing, mag-igala kay probida na si kuate na gitana.
1: Exciting!
0: Krabi kayo, dekas ang mag-igala, nakalili ko sa kaluto outlet, nalabyan ako. Ang resulta mga kaeksyonan sa buntag is 1, 2, 3. O niya pagkahapon mag-iigala, ang ipagawas na po mag-iigsyon is kalira gihapon, 4, 3, 5. Kinsa man mag-iigala dito hindi mapildi in taon na. Iskalira sa buntag, iskalira gihapon dito sa hapon. Alas 2, alas 5. Pero tindaghan ang pildi. Diba? So, mauna mag-iigala nga, ang uban siguro tingali, mangreklamo ang gagagmay kita, gamay nagmarimit ganto sa asawa, gumikan kaya nakuhaan na dito sa posta. O niya, ang uban maghihigala, inom. Pwede man siguro maghihigala ang atong undangon, una ka ng inom, bisyo. Huwag tangon sa, lang natuna kay purbida, di gina makatabang sa lawas. Ikaduha, di gina po na makatabang sa bulsa. Mabuslot na itong bulsa, naon niya piligro pa mos disgrasya.
2: Asintado!
0: Basig mo ni mag-iigala, itanaw na ko. Di apoy uban, ingon mag-iigala, ah, scatter na, mos Eric. Posible po. Ha? Inig pa niyon to, daghan kay mga jeep mag-iigala, daplis kalsada, mag-atbangay lang itong parking, mga kiksunan, onya, nang relax. Na, onya, ang uban, naghigda-higda. Tanaw cellphone, watakay ba mag-iigala, nagtanaw ba ng rails, o duwa ba ng scatter? No? Mauna nga, usas kuan, tanawon utas gobyerno, kini paghatag na itong ayuda, karo, iapil na postag 2,000. O niya, hangtod pa ni mag-igala sa December. So, starting mag-igala this month, August, September, October, November, lima mag-igala ka buwan pang hinatagay tag 2,000. So kung imong kwintaon, 5 months, each driver mag-iigala, doon ay madawat 10,000?
2: Asintado!
0: Di naman ni maoning ingon ini mag-iigala si kidiniang Brad Norman Ibarli. Murag, ugmaoni, basig mo balhin na ka ditong drive dito sa 12L, Brad. Or 12I baka, SM Labangon, or baka ga... Ayala, Labangon, or baka ga 12C, Labangon, Colon. although, kiningiingon nga transport sector mag-iigala, posible siguro pong labot ang mga taxi driver, ani? Da? Kay transport sector man po na sila, nakadawat magaling po silang 5,000? Da? Transport sector man po na sila, pero, mali gini, sa habig mag-iigala sa mga jeepney, kinigil sila, grabe, muda dito, gakulga ba nga, magwilga. Okay, kini mga taxi driver o magwilga-wilga. Di man man numbaling gobyerno na pagwilga mo diya. Gamaran mo muna kayong taxi, mas naghamas jeepney. No, na, mga kaeksona nakaparat. So, diya, lain na po ning gastoonos gobyerno. Lain na po ni dito mag-iigalang pas anunon sa gobyerno. Ang gasto na po pinagis paghatag na pong ayuda through uplift assistance tungod aning nagmahal na itong krudo gasolina. Saka na pong utang na ito. Ani, gikas 19 trillion basin mag-iigalas pagtapos aning tuig 2026. Kuabot na nig 20 trillion ang butlang usaon na lang.
2: Asintado!
0: At ang oras, mag-iigalas XFM Cebu alas 4 Jess. Naskapo na itong time check. Hatod ka na kanato sa itong Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Unya ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
5: Sige, suway so, ang supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
6: Ayaw!

0: Aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Sist the pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sist the pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sist the pain.
3: Sist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sist the pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhol Plus Gold Coffee Mix.
6: Santhol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
9: Abli na!
7: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
12: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
13: Ug matag Domingo.
14: Libre na magpakonsulta sa doktor.
15: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may Sapatera Bilid.
20: Hilid sa Barangay Hall.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic.

0: Horas XFM Cebu a las 4:14 na mga katropa, atong time check. Hatod ka na kanato sa atong Santhon Gold Coffee Mix. Ang atong kape magigal ang doon ay glutathione, doon na pigi collagen, mga ipaborito sa itong mga tailors ng EUB, Asia United Bank. Sa mga sako, pag-iigal ang Ma'am Aubrey. Itong branch manager ni Akaros EUB Kipworth Building, maayong pagpaminos mga gwardiya usab, SG Banson. Yes, may Ayala Business Park, afternoon. Og sa mga gwardiya usab dito, mag-iigal as Bonifacio District, maayong pagpaminaw og maayong hapon. Santhon Gold Coffee Mix, maupo ni mag-iigal ang ginainom sa itong mga katropa og mga ka-igsuuna na ito ni Spiskeras Angels, no? Ang Santhon Gold Coffee Mix nilang amay, kanunotiro. Ang chincam o mga kaubanan. Hindi nga itong kape, doon na magigalay glutathione, doon na pag-i-collagen, o niya gipatam isa stevia. Magkapatabang ni sa pagpa-enhance atong mental focus, aron focus sa itong trabaho, samtang nangapita sa itong Santhon Gold Coffee Mix, mga higala. Santhon Gold Coffee Mix, aprobado sa FDA, produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Asintado! Right, Seras Malait. Asintado!
0: Si Cecil Jensen, no, sa YouTube, magigala ni Ingon nga iskalira ang results gikan sa kada draw 2 PM, 5 PM, 9 evening ang resulta sa namustaay. Sige. Onya si Archel Dagok may hapon watching live here in Babag, Lapu-Lapu City. O si Emmanuel Bernante paminausab na to. Si Manuelito, dugay naming mga mananagat. Dugay naming mananagat, wala mi kasuway ug ayuda bisan kausa. Sige, asa man ikan dapitang lungsuran nagpuyo, Manuelito. Alas 4:17 na, diri sa Facebook Live na to. Giojog ni Ron diri sa Sugod sa Dunliti, sir. Ha? Gilinog po mo diha, neryo maturan. Karon lang? Giojog mi ron diri sa Sugod Southern Leyte, sir. Amo ba? Marawag ko na ta sa itong amigo, be, nga naadya sa Sugod Southern Leyte. Kay, naman tayo amigo diya magigala. O ga, tinuod ba niya, donas. Sarangani man ika ganyang alas 12, mga Ikson. Karoon dito po sa Sugod Southern Leyte. Napulinog. Ikatulo na niyang sa Gunson, taga-adlaw ba? Sige, ojog. Ikan ni Rio maturan. Boss Arthur, may hapon. Boss. Hello. Ako ni Ion niya, boss. Boss. Hello. Kadali lang sa... Oh. Kidding, ako kang Ion niya. Di amin ginag-chat din karon sa akong Facebook Live. Di ojog ko naman niya sa Good Southern Leyte. Kumusta man, Sugod?
2: Lagi. Di, nagbiyahe ko. Di ako San Francisco. Kusog po dere.
0: San Francisco, asa man na?
2: San Francisco, Southern Leyte.
0: So confirm gini nga, naglinog doon diha?
2: Naglinog, oh, naglinog doon, boss.
0: Pilay gikos gon? Ha?
2: Wapa ko kabantay, kay pag refresh na ko sa Facebook, wapa may update. Gani pa yung na-update.
0: Oh, lagi, padbake niya mi. Sa GC na to, kung say update niyo diha, amping mo diha. Amping mo diha.
2: Sige, salamat.
0: Sige. So confirm gini, naglinog doon dito. Karon gajod, sa Sugod, Southern Leyte, sobrang kusog. Gikang sweetie pie. Sana may tao ni maghihigala. Kaganiyang alas 12:30 dito sa Sarangani, kanon din rin na po sa Sugod, Southern Leyte. Mahadlok naman po tani. Kanang inikato natin ni kagabi, no? Mag-ampo, rabagin din taon ta. Ambot, huwag ka mo mag-ampo ba po nga. Inanok ang atong pagkatog ini kagabi, kay ipalimutan rabagin ta maghihigalag siminto nga kanabang pader. No, ambot lang og sa uban magigalag kahoy pero ining diya sa siyudad sagad siminto sus Mariusip Ginoo ko. Ang ako gyud magigalang ganyo nga Lord tagailan intaw mi ditong insaktong pagpahuway di intaw mi magigala. Lisangon anang linog kay sus di gyud magsilbi oy unya ang ako yung gihunahona no kanang dunay kusog galinog unya mukalit nag brown out. No? Baga kaigsunan ka mo di magkadipo-dipo gyud mo magigalag asa mo. Depende siguro sa uban, magigalang sweeto na kayo asa depitan lang mga pultan. Pero, og panlitang kusog ng linog, unya gabiing dako, mukalit lang ka brown out, di ka kaibaw ang imo mga buta na nga tagak dito sa sawag na nga buak, mga tunok unya simba, usaba? O na nakabatig yun simba kong dunay kusog nga linog o gabi eh. Pareko ito na itabos bugo, pwede na ka ng patay dito sa bugo pag linog, di ba? Okay, magnitude 4.4 Bosarek, ang sentro sa Libagon, Leyte. 10 kilometer ang Gilaumon. Okay, salamat, Rod Christie. 4.4 kuno.

0: ay milisa og daw milyardere sa Corva San Vicente Liloan sa butongan nila ni by Ryan Margie. Oh, thank you ninyo dia. Sweetie Pie, nagpaminaw sab. Salamat. Vince the Farmers, Rosales Racuma. Kumusta man, Vince, no? Paano mo kabanta dito? Naka-tune in ka Solid FM? naunsa ba ka? Kumusta man ka? FM, sir. Samarang nag-mindset sa Osaka Panday. Pila is Wildos Panday karon 800 to 1,000. Pero pirming apike. Tungod kayong ilang giyonauna, Panday na sila. Pero og tarungon og gamit mas dako, above minimum na sila, sir. Hmm. Maupo na, mag-iigal lang, magdepende na pag tinuunis dagas itong panguna-una. Kaya, kadaghan na magiging nakabasa nga, kinibitaw mag-iigal lang sagad na itong manirisim nga mingon tagway kwarta. Muabot ragi ko ng panahon nga ang kwarta mag-iigsyon na maglikay na ni Mudia. Kaya bisag na kay kwarta, magsikay ng uwa. Oh. Mauna nga, kabantay mo sa uban nga mga kwadya, ignon gani nga pating, ngig, maayo naman kay kahimtang, pobre lang gihapon. Kabantay mo mag-iigala sa batasan sa uban, magkakaigsunan, inunana ba? Onsa naman ni, nagsagunso naman ni lain-laing lugar, sir. Wako kay ba ako, nagnaunsa na. No? Neryo maturan, ampo lang yun. Matilain mag-iigalan kadangpan, pag-ampura. Kining ingon ini, di mani mag-iigala, binuatas tao. Kining ingon ining linog og bagyo.
1: Asintado!
0: Alas 4.22, mag-iigala sa atong pagpadayon nining atong tulumanon karon. Now, deny mag-iigala ni John Vic Remulla sa DILG. Kining gikataho. No? Nga, nanggawas ng istorya kagahapon sa hapon. Actually, nakadawat ko og ingon ining mensahe diri sa messenger sa group chat namo nga maulagi na magating paminaw si Jimmy Bundok ningon nga bad news is coming, pray hard that it is not true for the good of the nation. O niya, gisundan po ni Bagigal ang Hari Roque, pipila ka oras, ningon po siya, meron nga daw ng hudas kay bato. Si Jimmy Bundok wa maghingaan og personalidad. Kinis Hari Roque, naghingaan mag-iigala dito bato. So, karon ang mga tao mag-iigala na kaingon matay, nadakpas bato. Pero, ipangutana sa mga media mag-iigala, si Matibag, si Remulla, si Frederick Vida sa DOJ, nang himakak sila. Nyawa, kuno dito mag-iigala ay operasyon nga giingong ni resultas pagkadakop ni Bato de la Rosa mag-iigsoon.
1: Asintado!
0: So, unsa man ni mag-iigala nga paokyab. Og paokyab ang ganini ni Attorney Jimmy Bundok. Og di ni paokyab, og tinuod ni nga no mapod nga di man muangkon ang gobyerno. Di ba? Makapangutana po ta. So, asa may klaro yun ani? Go? Kining kang Hari Roque, mga kaigsunan, ingon sa Hari Roque nga miron nga daw ng hudas kay bato. Oh. So, wala tayo lain mag-iigala ditong mahunaunaan, gidakops Bato de la Rosa. Diin man idapita gidakop. Kinsamang unit ang nagdakop. Ang pulis, ang himakak man, ang NBI, ang himakak. No? Wa kuno sila dito mag-iigala ay gihimong operasyon nga resultas pagkasikop ni Bato. Ang Philippine Army, wa pod. No? Sa habig, sa sundao. Wow, kisa may nagdakop pa ng bato, huwag mawag ganun eh. Terorista?
2: Dinoa.
0: So, unsa man eh, kining ingon-ini ba, kay makahatag ni kalibog sa mga supporters ni Senador Bato de la Rosa. Da? Makapabalaka. Kay remember, ang gibit-bit baya maghihigalang warat dilis Pilipinas kung dilis ICC maghihigala. No? Now, kung sa inyong una-una, kung pananglit mag-iigsog tinuod, ganong i-deny mampunis gobyerno? O ganong ila mampuning itago? No? Kung pananglit tinuod man ganin eh. Pero sa interview mag-iigala din ni Melvin Matibag, mga kaigsunan, nga, Gigokon sa mga media, mga higala.

0: ang estilo sa tinubagan ni Matibag mga kaigsunan. Di may ako nakita ang video dere. Contributed video magigala pero butangan po ni Watermarks DCMM. Kini ni ang ato ko nung i-play ni Double G palihog lang. No? Akong i-forward sa JC Double G. No? Contributed photo man eh. Dito sa Manila. Pero nai-watermark sa DCMM, sa ABS-7. Sabi nila na, but sabig di rin Matibag, ato ipakita diyan ninyo. Kay, di rin lagi magkaigsunan sa mga kining mga meticuloso kay mga mataba, ng mga netizens. Naingon magod sila nga matay kining estilo dito sa tinubaga ni Matibag and at the same time dito sa iyang pahiyo murag doon naman yung ngiting tagumpay.
1: Exciting!
0: Maingon siya dito magigalag ano? No? Ingon siya dito karoga wala. O niya, doon ay pahiyo mo sa nga naman eh. Mo, dito ang tagtubag magigala dili ka masiglakaw-lakaw. No? Ang estilos tinubaga ni Attorney Melvin Matibag mo naman magigalag nagpaigot o maayo. Atong i-play rago ni Karong Tautaon basta amo pa nang i-download kay ang uban mga keksoran doon ay mga pagduda ba nga matay mura mag sa among basa the way mutubag si Attorney Matibag mura mag ang iya ditong tinubagan no? Murag nadakpa naman siguro ni Onya kinini ang mura mag murag na, napadaan naman siguro ni Ritos Dahigs ba to? Pag sure dia Attorney Melvin Matibag ha? Atong i-play rago tanawa pamana, tanawa ninyo niya panidin ninyo magigala ang linihukan ni Matibag o sa bagay niya, di-apply. Ato i-play.
2: Nang ano?
3: Hindi, wala. Sa amin, wala. Ay, ito ako kung sino.
0: Oo, tarawa.
4: Sir, kapag pala NBA, wala talaga.
3: Wala.
4: Sir, ongoing yung manhand operation po natin, sir.
3: Lagi naman.
0: Oo. Oo.
4: Sir, wala kayong binag-leave, sir.
3: Ha? Wala ano?
4: Wala
3: po
4: kayong
3: binag-leave
4: dito, sir.
0: Na ano?
4: Na ano? Senator, ba ito po? Kung nahuli na,
3: bigyan. Wala, wala, wala.
0: Oo. Balik-balik nito, boss, ha? Teresa?
4: Ano?
0: Nang ano? Nang ano?
3: Hindi, wala. Sa amin, wala. Ay, doto ako, sino?
0: Ay, doto.
3: Wala sa amin.
4: Sir, kapag pala NBA, wala talaga.
3: Wala, wala.
4: Wala. Sir, ongoing yung manhand operation po natin, sir.
3: Lagi naman.
0: Ha?
3: Ay, talaga.
4: Sir, wala kayong binag-leave, sir.
3: Ha? Wala ano?
4: Wala po kayong binag-leave dito, sir.
3: Na ano?
0: Na ano?
4: Sir, Senator, ba ito po? Kung nahuli na,
3: bigyan. Wala, wala, wala.
0: Matay. Sure, dia director, ha? Na ano? Ha? Oh, sa amin wala. Oh. Nga, mingaw mo siya. Sige mo, ibaklaro niyo ito. Siglakaw niya mo lingi, siglakaw niya mo katawa. Oh, pag si Ordi at Director Giyod, ha? Kaya kanang imong panghiyom, man, kaya mo rin. Ha? Oh, anyway, mahibawaan rin mag yun eh. Mahibawaan rin yun eh. Kung gitago ni sa gobyerno, mag-iigala, mahibawaan rin yun eh. No? And watakay bao po og ang kini magigalang grupos DDS magsaba-saba pabagyo ni kay kung palitag ang mga grupo pos DDS mukalit lang kahilom kay karon wa na may update after sa post magigalang Jimmy Bundok after that wa na no unya kang Harry Roque wa na pod so gikan sa campus DDS maura to kagahapon ra so I don't know kanto magigala pagpang kuan ba to? Pagpanglibog na ba to? No? Or kining pagsabwag ba to kabalaka sa mga supporters ingon ini or pag-divert ba kanis huna-huna sa focus sa publiko? Tanaw lang tani kay kinini ang uban ang Malacañang ni ingon man pong Malacañang nga gipagawas na magigalas campus DDS aron ang publiko di na mo focus magigalas impeachment ko no. Pastilan. Along atong oras alas 4:30 na. Kaya tas mga reports, Double J.

0: Bastoson sa kay historianis matibag, batot pang Sir Gadi. Lakaw, tubag, lakaw, lingi, ng ano, ng kuan, no? Ya, pinakatawa kayo. Sige, Jason Lirasan, dili si Bato ilang gipasabot. Ingong diwindi ganina si Sir Bong Go, maoy malutsan og waran sa ICC. Ambot og tinuod ba ang ingos diwindi? Okay, Naomi Alficha sa suman, may pagpaminaw sab, Til John Padilla. Paayong hapon usab. 38 anyos na dakpan kini humang giingong gibundalan og tobo ang kaipon nini dito sa Lungsos Bidilien. The report magigalas June 4.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Yes, magatubang karon og kaso ng attempted homicide kining 38 anyos nga lalaki human giingog bibunali sa iyang giingong kaipon gamit kining usa ka puthaw nga tubo dito sa may sitio Adelfa, Barangay Panugnawan, Midilien, Cebu. Kagahapon ni sa buntag Agosto 4 kining suspek ila nga si Giovanni Ortega Ripange alias Jojo 38 anyos, wala trabaho residente sa og lugar samtang kining biktima na ihalo sab sa alias nga Flor 37 anyos sa imbisigasyon sa kapulisan. Mga alas 11:30 sa buntag mitawag kini ka biktima sa kanto sa buhatan sa kapulisan sa Medellin aron na mangayo kini ka tabang subay nini ka buog insidente. Mitubag kini kapulisan pagabot sa lugar, nakitaan yun sa kapulisan kini biktima nga dunay daghang samad sa nagadayag bahin sa iyang lawas. Sa inisyal ng imbisigasyon nasairan ka nagsugod kini nga insidente alas 11:15 sa buntag kuban sa ilahaga mainitod ka panaglalis gigog mikuha kini suspek kung gusto ka putaw nga tubo dayong bunal ngadto sa biktima sa pagkadaggangi kayo ninungdan nga naangwol kini nasikop ang kining suspek dool sab sa mauga lugar alas 9 sa buntag dito sa may sitio Adelfa, Barangay Kamputatan Norte, Medellin. Samtang itanggo ni karon sa Sildas Kapulisan. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton, vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14 sa FM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, de breaker sa kuryente ni Buto o sa kabarong-barong nga balay na ugdaw. Air Force Benji Talisik.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Barong-barong nga panimalay nga ginama sa kahoy ang wa na mitsura human na masunog pasado alas 11 tagna sa kautuhon gagahapong adlaw Agosto 4, 2016 dito sa Barangay Atabay sa lungsod sa Alcoy. Subay sa gihimo ang imbestigasyon sa kapulisan o kabumiruhan sa lusgutang lugar ang gamaong panimalay gipargihan sa usa ka Aling Kahilig Lines kwento dos anyos nga nagpuyo sa lusgutang lugar na nasiran nga sila Lines dito sa giyon na pangunan kini maniudto apan o sa kakusog galanog ang bibuto ila dinunggan sa ere ang pagpangandam sa ila paniudto nila Lines nawa na sila noon man nga milanog ang buto nga gisunta sa pagulbo sa kalayo hangtod nga naugdaw na ang kanilang ilang panimay. Suba sa gihimong pamahayag sa takiya sa panimay nga ang breaker sa kuryente ang nga miulbo maon nga resulta sa pagkasunog sa maong palimay. Nunod na sa nahitabong nga sunog, maubot usaba, ngayon na sa 800 mil pesos ang danyos sa naugdaw nga balay. Balita ka na hipos sa lungsod sa Alcoy. Katropa, sa gabi ng magalimot, sa pagkaplas, gano'n na isa sa Tone Herbal Oil. Magkatabag ini, matag-alo ka talan. Hinimo, sa Yasto Health Incorporated, babalit sa pamasyag butika sa iyong lugar. Alas sa kiyo sa Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, Mayor Nestor Archival, uyon nga mamahimong paksilikahab ang Cebu City. Aha! Kung i-check ang report ni Crystal Joy Filler.
1: Live report!
4: Yes, in fact, nag-link.
0: I-check magigal ang report ni Cristel, Mayor Nestor Archival, o yun nga mamahimong paksilikahab ang Cebu City. Cristel, go ahead, Cristel.
1: Live report.
4: Yes, in fact, naglingkod na ana sa DOST. Yung naana tayo hinganlan o memorandum agreement that we will also do a focusing on that.
5: Kini ang nahimong tubag ni Mayor Nestor Archival sa dihang gipangutana kung uyon ba siya nga himoong paksilikahab ang syudad sa Sugbo. Matod pa niya, nga andam ang syudad nga modawat o mga investments nga may kalabutan sa Artificial Intelligence o AI ubos sa pag-apil sa Pilipinas sa Paksilika Initiative. Gihimog ata ni Archival nga gikinhanglan ang pag-adapt sa mga kalambuan sama na lang sa paggamit sa AI. Gani, aduna na'y 30 ka mga individual gikan sa Dubai nga nahatagan og financial assistance sa syudad sa Sugbo ang gipaubos na sa AI training sa usa ka kumpanya nga accredited sa TESDA. Tinguha usab niya nga mapaubos sa AI training ang mga kawani sa Cebu City Hall. Nibutyag usab si Archival nga base sa pipila ka mga dagkong BPO companies dinhi sa syudad nga iyang nahinabi, nahuli pa na og AI ang ubang mga primary positions.
4: Because we understand that AI is the future. Be more proactive on this because in the future, kung dili ta makahibaw ani, mabiyanta.
5: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Laibalita ni Junta Provincial, midayag sa mga organizer o partner sa kalampusan sa Governor's Zero Hunger Run. The reports, Griggy Magdadaro.
1: Live report.
6: Yes, ang Junta Provincial sa Probinsya Sugbo miila sa mga organizer o stakeholder sa kalampusan sa pagpahigayon sa labing unang Governor's Zero Hunger Run. Kinipinagi sa pagdaig sa kinitbukan sa tinguha sa pagpromote sa paglawas o pagtinabangay sa komunidad ingon man ng pagpaligon sa food security sa Probinsya Sugbo. Sa miaging sesyon sa Junta Provincial ni ato Agosto 3, 2025, ilang iprobahan ang resolusyon number 127 nga gipanghamanan ni Bukal Malcolm Sanchez sa dakbayan sa Mandawi, kanaghatag og kombinasyon sa Cebu Sports Commission, Velocity 3, Team ADR o Megatech Philippines, isip mo lead organizer sa kalihukan ng inisitiba o busabatan ni Governor Pamela Pambarikwatro. Ang resolusyon usab nga nag-ila sa kontribusyon sa Cebu Capital Department Office, Partner Agency, mga partisipanteng Local Government Unit kon LGU, sponsor, volunteer o libuan kapartisipante din ang ilang suporta o kooperasyon dahil siguro sa kalampusan sa kalihukan ni atong Domingo Agosto 2026 dugang pa sa Junta Provincial nga ang maong lumba na pagkita usab sa commitment sa kagamhanan sa Probinsya Sugbo sa mga programa nga makahatag o inspirasyon sa partisipasyon sa katawhan, pagpalig-on sa partnership o ang pagmugna o malungtarong social impact pinagi sa panglawas o inisiyatiba alang sa komunidad. Siya midsay human sa lumba si Barikwatro Kisamisalmot sa 1K Fun Run kauban ng mga guests o opisyales ingon man ang empleyado sa Kapitolyo. Mapasalamaton sa tanang partisipante paghimo siyang advokasya nga usana ka movement ang kita sa mga kalihukan magtabang sa kagamhanan sa probinsya Sugbo sa ilang inisiyatiba aron maimprobar ang food security o nutrition sa mga Sugboanon. Din ang tanan adunay dakong papel sa kalampusan ni ini. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom ka nunay og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytotriens nga mo-protektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Alas 4:39 na maghihigala. Ngayon pa Brad Norman Ibarli dire nga sila kuno mga kaigsunan sa RF Taxi. Wa mi kadawat. Agkoy malasa. O ba? O sa kong pagkaunsa ang kining wa magkamakadawat in town. Wa ka mo sa tanang RF Taxi yun? Si Boy Tagship, nagpaminaw na to niya sa may kinasangan. Cebu City, Marielo Stapik o niya Virgilio Glova, may pagpaminaw sab kang Dansoy. Yeah. May pagmagtagay ko la po ana, diri sa Pulo Alegria. Sige. Yeah. Mga nikalipay, baga keksunas uban, inom ba? So la, umbati lang mo diha, no? Nag-iingon sa uban, mag-iigalang yung mga bugoy kung bati niya tayo mintras Kausa na? Kung bati niya tayo gumikan kay busadong amo? Still full alive kay may hapon watching listening this kurba San Vicente Liloan. Ay pagpaminos Liloan giyapon naman ubay-ubay ni namin natos Liloan ha. Jesus Cañete Celestial Parambasak Lapu-Lapu City paminawsab na to, Ron. Niya, unfair man kayo na, sir. Kaya kami sigig tax. Why appeal? Gihimo rin gatasan ang taxpayers gikang McWhite Sweater. Mabitaw ni ang ato ditong concern. Ah, McWhite Sweater, gumikan kay. Nagsigil lang yung paghatag o gayo daw niya pagkahuman magigala kitang uba mga taxpayers watay labot sa lista. So, unsa man por magigala ay maayo na to nga kuan, kinini ang matagamtaman gikan sa atong panggobyerno. No? Ari ka magigala sa walang gotong program o katong food voucher lang ipanghatag, wata mahatag, wata maapili. No? Ari ka magigalas ayudan tag singgobel, waka maapili. Ari ka uplift assistance, waka maapili. Dari ka stupad magigala, waka maapili. O sa paman magigala ay kuan, programa diya nga wag kita maapili. No? Kay, ako po, wag po kumaapili. No? Although, kining ato baga kaigsunan cancer ni Palanog is para ni sa mga kaigsunan tagyo diha nga ang income igu-igu ragyod. No? Labi na gyog ang Paris, way trabaho niya o sarin nagtrabaho sa pamilya. Nang paitaw niya doon yung mga batang ipa-eskwila, o niya wakay madawat ayuda. Sige lang kag antos ditos, 540 adlaw. Paita. Niya, musamot ko ng katapulan. Mayo pa o pasingot na lang mi sa sad-sad sa katropa kaya huwag mi kadawas ayuda. May pa. Oh. Andami lang ninyo diya kaya karuntotod, sad-sad sa katropa na. Sa mga taxi drivers na to diya mag-iigala. Kumbate kay tingpanggawas na sa uban mga kaigsuna sa opisina. Masig mudaghan na po ni pasero. Traffic-traffic na mag-iigala ang Cebu City. Huwag mapuhon, may klase, balikon ako ha. May klase mag-iigal ang Sugbo. Special non-working holiday gumikan kay founding anniversary sa Kapitolyo. Tila nakakainasal, grabihang sus ang mga kitereron, pero tigil mag-iigal ang Kapaldo. Ay halos taga-adlaw, doon ay kaon dito sa Kapitolyo. Mga, kung saan ang mga activities diya, no? Atong opening mga higala Lunes. Tila kakainasal mag-iigal ang Gihatos Kapitolyo. O niya, ogmab, samot na. O niya, sumabot pa mga adlaw. Pero maulagi po ni, no? Depende na po ni suban ng mga keterer kay basta Kapitolyo o guban pa mga ahinsyas gobyerno, City Hall, Ingonana, munisipyo. Pero tinugaya po makabayad. Ang uban, may ingon, ah, main lang po na, at least doon na tayo paabuton. Pero ang uban, mag-iigalang, wag ikarol nga kita. Digin mo sugot, anak. Anyway, watay kong oras, mag-iigalas, Eric Amaro, di gin mag-contact, no? Mga kaigsunan, posible doon na ito impura, doon na ito operasyon siguro. O ba na po ito spidiya, nagupo-hopo po ito mga drug lord siguro des dolo. kay sometimes, mukuyog manis Eric Amaro sa operasyon spidiya. Sige lang. So, upaltra ka mga reports ato nakuha. Anyway, at ang mag-iigala ang headshot, no? Sa dugan pa mga public affairs program, dito sa XFM. Kuya Attorney Paul Lopez, alas 7 mag-iigala. Kauban ako Dress Master Control. Si Jumen Jimenez. Sa newsroom usab si Almi Mata. Ang way paglubad na ito ang kauban dito sa newsroom department mga kaigsunan. Manager John Limin Chavez, my king, magdoong tagbalik og mapohon. Samang taknag sa magyapong istasyon. Ay kalimot ang atong mga programs diri mag-iigalas XFM. Gipaluyuhan kini mag-iigalas mga produkto sa Yesto Health Incorporated, Santon Vitamin C, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Santon Plus Cafe Mix, Sis Da Pain, Santon Plus Herbal Oil, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, apil pang Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold mga higala. Lain pag yun mag-iigsong produkto sa Yesto Health, ang Premium D3 Soft Gel Capsule, Vision X Plus, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap o ang Clear Skin Herbal Soap. Kining tanan nga mga produkto aprobado sa FDA inyong mapalit dere sa Yes to Health Wellness Center. Dere sa Z Plaza Building sa Maydan, D. Hakusalim, Dakbayan, Sugbo. Inyo po mapalit sa inyong mga suking butika, mga abigo. Alang sa Rekeosan Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Eric Siras Manay. Panamilit o magpasalamat sa inyong makanunay yung pagsuportang pagpaminaw katropa mo. Exciting! Asintado!

0: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang maligayan ang mga sakit? Xenthol Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santo Basco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero isang naay nakasulti na ako mga suwayan o tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
3: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir.
7: Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer.
6: Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata.
7: Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
6: Motuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Textile by Trended with Anyers, taga Mako din. Kini akong tutunlan ning namugoy kuton sale wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. O to ning damog ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karon.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: But! Ngano wa nam ka mamisita diri nako?
6: Day, si Kuya mo gud nimo? Murag dili ganahan ako?
5: Dili oy, ganahan mo gud si Kuya nimo?
6: Mao ba? Ganahan di si Kuya nimo nako? Ako bud, ganahan sige ko di Kuya nimo.
5: Aya!
7: Exciting!
0: Vision Next! Daghan ang natabangan!
8: Sir Miguel, gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next! Sulay ang kaipitibo! Vision X Plus! Mabalit sa inyong mga suking butika!
2: Sip on! Kahit nga ubo! Mag-Premium D3! Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaipitibo tungod sa VCO o Moringa Oil! Premium D3! Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms! Premium D3! Mag-Premium D3! Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil!
9: Mapalit sa mga butika!
10: Turbo!
11: Pakusog!
10: Turbo!
11: Pagdugay sa away!
10: Turbo!
11: Doble! Ang kalipay!
12: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah!
13: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh! Naiduol na butika diri sa tuang barangay!
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo!
2: Turbo! Food supplement for men! Ihimo sa maca o clavuasca! Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya!
14: Turbo! Wagas! Amlak!
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Sandown Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumang panit.
15: Sandown Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
15: Sandown Plus Herbal Soap.
17: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Oras sa XFM Cebu Philippines, Thunder Time, alas 5. 4 na, mga katropa, itong time check at ginato ni sa kapsula alang sa itong mga matao, anilain pa, Vision X. Gama sa Yes to Health, mga katropa, gamoy manalipod sa itong mga mata. No, labi na sa dunia mga katarata, pterygium, glaucoma, uguban pa. Pag Vision X na, para klaro, tataw, mga itong mga pananaw, mga katropa. Gama sa Yes to Health.

0: sa XFM sa Philippine Standard Time. Alas 5.35 na mga katropa. At ang time check, hadit ka natong sa Seize the Pain. So pangaluda ka rin din ay bugat, pasmo, hilanat, pingot ang ilong mga katropa. Seize the Pain na yun. Nibo ni sa Yes to Health mga higala. So pangaluda ka rin din ay sakit-sakit sa lawas. Mga ilong pag-igwanta niyan. Pain Reliever plus Paracetamol. Seize the Pain, tanggal ang pain. Hello! Happy Wednesday mga tropa! May hapon na ito dinan. Kumusta? Kumusta? Nangabuntis na ba ang all?
1: Ayaw!
0: Ah, grabe naman yung makita na ito sa itong news feed sa Facebook mga tropa. News feed, puros naman ni buntis. Puros buntis! Puros buntis! Atala lagi. Ba, nang ubang banag atuas layo, nakuyawan ko, ginagpuhos nilang mga asawa, kadagko, nagtiyan. Hala, alaga, alaga. Takot ako yung mayroon nun si Mitz, ani, kay nagay magbuntis sa Facebook. Hello, may hapon mga tropa, welcome. Kuyugta sa Hando Tala 7, no? Sa dobro grabag, sad sa katropa. On the mix, right now, we got DJ Marky Joe. And of course, Thick Update. DJ Boo. Pasingot ang pagamay sa Bilbil. Pero ka ito mga buntis, alam mo, pag sa'yo, makuhaan niya mo. Ito mga buntis, sa'yo mo pag sa'yo, ha? O, para lang nina mo nga mga papagin na buntis. May tawa, eh. May hapon, eh. Ni katropag Joseph Dinopol, Yansky Dilabanco. Josephine Pakulapa. Yes, katropa, gani Geraldine. Na ano ko rin, naminaw na. Ayan! Ayan na ninyo, Mark and greet na rin. Imo siguro yung mga kalpre.
2: Okay, so, ako rin una i-greet, no, akong suod nga higala, no, na pansan ni Mura, sinig akong igsoon, pre. Mm. Nga, nag, kung ano siya, nag-celebrate ni siyang birthday karong Adlawa, pre. Nga, buntis di. Happy, happy birthday ni Mura, guaps. Geraldine Acelietos. Dungan ni birthday ni ting Herbacio Pakultad. Happy birthday sa di, no? Herbacio Pakultad. Once again, happy happy birthday to Geraldine. Ma'am Geraldine Acelietos, happy happy birthday. Na ako sa i-greet no, akong amigo no, si ting Lirio Lumbab sa Lirio Upholstery. Na greet ko no siya sa iyang kauban nga naminaw. Richie si Palay, Jubani si Palay, Alvin Biton. Na ako no sa Yarda sa Easy Motors Minglanilla. Salamat. Mora to.
0: Ayan, salamat kay DJ Mark and John. Yes, katropang Luna Margarita. May hapon na ito din na, naminaw. Sabi isang bagdos. Dionisio Young. Yes, sabay Guadalupe, Alegria, Cebu. Salamat kayo sa mga taga Alegria. Gabing Alegria. May hapon na ito din na din na. Sa South, kambahin mga katropa. Yes, Negros, no? Kamusta? Hello niyo din na, may hapon po. Sabi ka naminaw, das Gihulgan. Richard Ariha. Isa pa rin ko po ang dinin, yung basahon. At ang mahigala din na sumay si Bunga, no? Sa mga operator ko no din na. Ika ni Yansky, din ni Bangko. Kawersyan sa tamang katropa, upalik pa ang ito ang pasingot sa sad-sad sa katropa. Oras, XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5.39 na galing itong time check. Hatid ka natin sa premium D3 soft gel, ang instant energy.
3: XFM.
4: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, nasa kaniyot si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up tika, ugma, ha? Ha? Ipa-check up tika. Ayaw!
5: Exciting!
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi dyan sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapula ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom dito. Sa day na
1: sinatidyod
6: na kung pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Turbo.
8: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagbatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Taxi driver, pila di ay pataxi metro bay? Bila ba yung kumplitihan di ay?
12: Astang buang nga bay, nakalimot mo ni kukun sa metro.
11: Mo ba? Parehas di ito bay? Nalimot si kukda sa kupitaka?
12: Ay,

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM sa buong Philippines. Standard time, alas 5.43 na mga kadroba. Kiningatong time check. Hatid kinatos itong lamian nga kape. Sustansyado nga kape. Wanilain pa santhon plus coffee. Pwede sa mga bata, mga kadroba, dungod kay white coffee. Natural rin nga kape. Mangustin, suya, o boringa ang naanino yung mga kadroba. Kung nagan, yan itong mga sensitibo kayo tiyan. Dali kayo mag... lain ang tiyan, labi nagka ng magkape, dili anad ba? Nagmagkape ka niya, kisog, wala na, lain ka imong pamino, mga tropa, ma-hyperon kag mayo, pero kining santon plus coffee mix. O di nakawaksa ko ang pagpangaslog tiyan. Ha? Hindi po dis mga bata doon sa anyos pataas. Alang ni Adto po mga ano na constipation, mag-isod o tugawa silang hugaw. Hindi po niya na, mga tropa, santon plus coffee mix, timpla na. Kasi ka nakatilaw na ni ini. Alat timpla na, mga tropa, santon plus coffee mix. Kape na, gamot pa! Yeah.

0: para sa XFM sa Buffalo Bean Standard Time. Alas 6:13 na mga katropa. At ang time check natin natin sa Premium D3 nga kape. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape yung mga higala nga walay asukar, walay kamay. Ipatami sa stevia mo ng safe imnon. Sa mga higala na ito dinag mahadlok o diabetes. Ibawala na o mga tamis ng mga pagkaon mga katropa. Pensa niya na Premium D3 ipatambing sa stevia. Doon ay vitamin D3, a source of energy. Yan, doon na po ni Mango Skin, of course. Doon ay sunthones na makuha na ito mga katropa. Anti-inflammatory properties. Pagkatabag mga katropa. So mga sikin nga ito ang lawas. Mayong nga pang lawas ng kape. Ambang ang kape, Premium D3 mga katropa. Gama sa yes to help. Shout out sa mga nanihapon na itong mga katropa din, ha? Kanda, manihapon yung sa'yo. Kaya mo ba nagplano nag mo ismiringhoy? Saan mo ginang ismiringhoy, ma? O, saan may meaning, ha, mga katropa? O, siguro nahinong dan ba? Anong naghang bunti sa Facebook, ma? O, na-adre, ha? Papay-entry ni si DJ Turbo. Na si katropang Binji Talisik. Nakapost na siya ng bunti siya. Guwan, yung picture. Nag-what ko kang sa entry ni DJ Turbo. Hello, Kevin Marianito. Nandiyan ako sa may Peace Valley, Lahog, no? Shoutout ko ni Agaw Clifford Arnado, a.k.a. Cliofe. Ganit si Sayo, Wild Aminaw. Sa inyong programa, salamat kay DJ Butch. And yan, Ikuan, ayos kayo to car, DJ Marky Joe. Oye, makayang uyango, ginagong driver sa Mtaga Drive. Paingon sa Mercado, sa Opo, ayos kayo ni Kani Jay, a Cyril Kahayagan. Randy Santisas, hello! Niya, si katropang nila, Carbon Tanopan, request ko siya, oga Bacarina. Beat it kay Musayaw, si Yoshiko. Isama ni Kuban Adri, mga katropa. Sa mga taxi drivers, ito ka na minaw karoon amping sa pag-drive. Amping-amping, dalanin nyo nga mura ginaman maglaro, no? Kuban ka na ang murag hap-hapog pa na na, nga murag maka-drive, pwede rin pangbuntag. Magabiin na, listen kayo pa na na. Nagrahi lang sa iyo, mga katropa, no? Likay sa posibleng disgrasya. Ito DJ Mark and Joe. Siya, greetings and vloggings go.
1: Alright, shout out ako, no. Pirmi, gini siya maminaw mo tanaw sa tong library. Si G. Cyril Kahayaga, no. Ganda. DJ po na siya, pre. Kuning school meet before sa Mohon National High School. Yeah, shout out po na ko sa ang tanang taga Cordoba nga naminaw sa dyan sa katropa, no. Mm. Yeah, once again, happy, happy birthday to Geraldine Acelietos og ni Herbacio Facultad. Ako ning amigo day. Yeah, greet na ako pag-usap. Akong amigo si Tinglerio. Greet po na siya siyang kaoban ko, no, nga si Ryan Anthony. Nga hangtod ron. Wala pa dyan, uyab. Uy. Okay na di ha? Mga buntis ang uban. Ya. Paano kita kids na karong August 8 tong Saturday anha sa Sitio Segunda Mactan San Roque powered by Next Week Audio on managed by Jikoy Ikoy. Ya. Soundtech Galvin Pagubo ni akong kauban diha si DJ Carlos Dean. Ya, August 14 Sitio Sin Puro 4 Kambinokot Cebu powered by Arnoco Wandesco Mobile on managed by Boss Roland Arnoco. Yeah, shout out tayo Boss Roland Arnoco, no, nga always in maminaw og except no sa sadya katropa. Ya, kauban ako si DJ Dice, ya, August 15 Sitio Lower Kalingding, Balungag San Fernando Cebu, powered by EFA Lights and Sounds on and managed by Boss Edip Hardo, ya, akong kauban diha si DJ Jesse J. Ya, August 16 na Cordova Street Party Roroport, kauban ako dahang Interceptor Audio. Ya, August 21 Sitio La Caron San Fernando Cebu, EFA Lights and Sounds. Kuwara ni kanang solo rani kay Ballroom pre. Ya, August 22 Fiesta Celebration ya sa Sitio Sin Puro 4 Kambinokot, all powered by Arnoco One Lesco Mobile on and managed by Roland Arnoco. Ya, kauban ko diha si DJ Dice. Ya, August 28 Sitio Kubong Tubod Asturias Fiesta powered by Janmer Light and Sounds. Kauban ako diha si DJ Miles. Takits ta mga katropa.
0: Kaya salamat kayo DJ Mark and Joe. Onya sad sa katropa karong Saturday. No catch DJ Butch. Kaoban ako niya si DJ Reyna sa may sitio Danawan. Barangay Alpaco Naga. Happy happy fiesta sa mga taga Danawan. Kita kids na karong Saturday. Powered by Jan Jan Desgo Mobile. Kaya karoon na nang utso. Karoon ka sa bando, mga katropa. O dyan, sunod si Mana. August 15. Catch DJ Butch na na-appointment din na sa kuan. May Lawis Mambaling si Busare. Kaban mo ang Arnoco One Desgo Mobile. Hindi ka 22 na ako din na sumay. Haklupan talisay. Kaban po na ko ang RCA. RCA Desco Mobile. Magiya human sa 22. Susan naman na pizza. 27. Okay, best naman na. Ako din na sa may Sibago Lamak Pinamungahan. Happy Fiesta sa mga taga Sibago. Kita kids na din na. Kapan kaya po na ko ang Jan Jan Desco Mobile. 29. Or 28. May sabad doon na pre. Or 29. 29 nami din na sa may kiniang ako ano ko nako sa may buot piyasta ni sa ilahang RCA Disco Mobile din na sa may buot si Boss City. Yan ika 30 lahos ko nito sa may Barili. Domingo na siya. Kau ba na ko ang Ardoco One Disco Mobile. Salamat kayo. Princess Ramirez, hello. Shout out from Ibabaw, Cordova. Alerta Alfred, shout out ko ni Andot, no? Yan. Ako noon din na nagtrabaho sa Barili, sa may sityo Kabkaban. Salamat kayo mga katrabah. Commercial sa ta. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 6:20. Nakinig atong time check. Hatid ka na ito sa Southwood Plus Herbal Oil. Ang baon ni Kamplas, mga katropa nga all-in-one. Gigans panuhot, suhot, o guban pa. Unya, mosquito repellent po ni Himo. Nag-dilidoble atong gasto, di kaduol ang lamok. Tambal po sa mga ginagmaing sabad-samad, nuka-nuka sa panit, mga katropa. Southwood Plus Herbal Oil, ang pamahay, the all-in-one.
2: XFM.
3: Oh, ganong mo naman nagbili santo na imong naong ni Hanin Jibots?
4: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
3: Nga naman?
4: Gabi, iganahan ito kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
3: Oy, kasayo na bay.
4: Kung saan man?
3: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imo hasang brief by botangin ang demolition team. Ay,
5: exciting!
6: Ang hangko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape, nagawa sa Santon.

0: hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lamna dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
1: Turbo supplement for men.
2: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pwede na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin ba la? Kampiyon ka dyan, Turbo.
1: Turbo, supplement for men.
3: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Mama, tinuod ba naman nga ang first love never die?
5: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako anang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM sa Buffalo Pins. Dada time, alas 23 na mga katropa din time check. Atin gina to ni sa Santhun plus Gold. Adunay mga bukol-bukol atong mga katropa din ha. Ay numog ka balaga tungod kay yan ang kanyang hiliso na pinaagi sa pagtuparog Santhun plus Gold. Yan. Yan. Lundutan eh, kinig ka hilis na. Muli naging mataptan pagbalik. Adun na magoy mga operasyon mga katropa ng mutang dagong bukol. Yan. Dili balanse ang mga hormones, balik ragya po nagtubo. Iniaga atong Santhun plus Gold, mo balanse. At the same time, mo hilis ato ang mga bukol. Iniaga pagiging balanse atong hormones, nga dili nagyod, mo balik pagtubo ang ato ang mga bukol-bukol once nga matunaw na. Okay? Sa mga katropa na ito din na, hindi na. Sa mga doon ang mga cyst karoon din na, pag Santhun plus Gold na ang bulawanan ng protection. Maginama sa yes to God.
0: Ang programang mohatag ug linga.

Ajo shout out any DJ Tami, no? Katropa kita abi fruta na tuli na of Lion Taxi. Grabe ko ka traffic ko niya. Migaw pag yun. Grahe na din na, boss. Grahe na. Isbring huy na yun. No, grabe ka traffic. No, kanya, nabiyahe ka ng mingaw. So, may ganang kadlaon din kay.

0: Acabar e o H.I.Y. Ora, sa XFM sa Buffalo Pins, Standard Time. Alas 6.50 na, mga katropadang Time Check. Atin ka na to sa Sunthone Gold Coffee Mix. Sa maganahan din ang kape na makapaputi sa tuwang panit. Di ara, Sunthone Gold Coffee Mix. Ganun yung glutathione ng collagen. Yan ginama sa Yes to Health, mga katropa. So, wain ninyo sa mga coffee lovers. Yeah, nagpangga po si ilang mga pamanit. Olimpiya sa tuwang mga atay. Sa tuwang dugo, mga paputi sa tuwang panit. Ha? Sunthone Gold Coffee Mix, mga katropa. Dama sa Yes to Health. Ngayon na rin ito ang final greetings, DJ Marky Joe. Gisa pa rin na din niya rin ubos. Si Bobby Arikes, Dong, good evening sa inyo din ha. Apita, hapit ang fiesta sa may Kanaan. Bonal, naglantaw ko din sa may Puta, Tuburan. Yanski, Dilibangko, Bonal, Bonal. Nanayaw mi diri sa may naigo na sa kabayo pula. Nagasayo mga nang hubog ninyo din ha, sa mga sayo gatagay. Ano na DJ Mike Joe, pre?
1: Alright, so ako sa i-greet no, ako niyang uyo ano, siya, diha sa Barangay Putat, Tuburan, Cebu. Si Bobby Arquez o sa iyang family diha. Greet mayong pagpaminaw. Ya, kita-kita pa ko sa no, karong Sabado. Anha sa Sitio Segunda Mactan San Roque Fiesta Celebration powered by Nextway Audio on amended by Jikoy Ikoy. Kauban ko diha si DJ Carlos Dean. August 14, Sitio Sin Puro 4 Cambinocot, Cebu powered by Arnoco One Desco Mobile. Niya. August 15, Sitio Kadingding Lower Balungag San Fernando, Cebu powered by EFL Lights and Sounds. Akong kauban diha si DJ JCJ. Ya, August 16, Cordoba Street Party at utas Roro Fort, kauban ako ang Interceptor. Ya, August 21, Sitio La Caron, San Fernando, Cebu. Ya, kauban ako ang EFE Lights and Sounds. August 22, Sitio Sin Purok 4 Cambinocot Fiesta Celebration powered by Arnoco One Disco Mobile on and managed by Roland Arnoco. Ya, kauban ako diya si DJ Dice. Ya, August 28, Sitio Kubong, Barangay Tubod, Asturias Fiesta Celebration powered by Janmer Lights and Sounds. Nya, kauban ako diha si DJ Miles on MIC. Nya, sponsored by Jisery Narvasa. Thank you.
0: Kaya panahon, mga katropa. Malaminit namin masunod ang programang headshot. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa. DJ Boots. Katropa mo!
2: Exciting!

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sir polis, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang nimo.
3: Maluoy mo ko sa usa, uy, muragwa si inahan ba ko so, kay mo tutoy. Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: System pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugi na migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sista Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatero.

0: sikretong sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret

0: si Don sa kamaestra,
1: magka-ulcer ko.
0: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ay, nahuman kita si Katolo karahondan. Yura pa, anong sikim na namang hikap ng agwa?
6: Nalagay kami ngawan pa.
5: Ang samay mga kami ngawan nga, kuha na matagtolo. At alang usban ka ng tatao, nagturbo bitaw ko.
6: Ay, gimingaw ko eh.
5: Ang samay mga kami ngawan nga, nga sikim ka hikap ng agwa.
6: Naamang ko kuha ni sa una. Ayaw!
7: Exciting!
8: Lupig pa nimo ang na-scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong ma-scene zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: XFM.
7: XFM.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:11 na sa kagabi, ladies and gentlemen. At uga time check atropa Greggy Gatod ka nato, way lain sa ato ang Santon Plus Gold. Importante gayud mga katropa, kalimti ayaw-ayaw kalimot nga ato ang lawas mo. Importante gayud atong kayamanan mo, itinuod nga bahandi. Kay unsao na lang og magkagidlay atong lawas. Kini atong Santon Plus Gold mo ni gasa gikan sa kalikupan, ladies and gentlemen. Proven and tested din eh.
11: Ricardo's na sa mga sangkap mga katropa.
10: That's adunay, correct.
11: Mangustin, adunay kampalaya, adunay garlic, adunay malunggay, o adunay espirulina katropa.
10: Kana! Perfect combination mga katropa sa mga nag-una ng mga natural ng mga herbs o kiniga halaman mga katropa. Nga gitawag katropa Greggy og nutritional kana powerhouse.
11: Kaning mo mga sangkap kun ipon ni katropa ni Paul, tunawon ni ang mga toxins sa tong kalawasan.
10: That's correct.
11: Nga moy maghatag nato mga sakit ug uban pang balatian. Sa kuno galing mo tumar mo, mo inom mo ni ang mga Santon Plus Gold mga katropa, malikay mo sa mga sakit ug uban pang balatian.
10: That's correct. Gumikan kay atong gitagaan og igo nga hinagiban ang atong lawas aron nga makapakigbatok sa mga balatian.
11: Na
10: Santon Plus Gold, ladies and gentlemen, it supports your health.
2: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa tibuok puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Maski pa kusog,
1: o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Kaya nagkapabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilom. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Welcome na usab sa atong pagbanuban. Pinaagi aning labing gikahinamang tulumanon sa kagabion. Ang atong kinaham mga katropa. Adlaw karon nga Wednesday, Agosto na. August 5, 2026. Atong ipaambit mga katropa ang ato ang tulumanon. Pinaagi sa pag-share sa ato ga Facebook Live, sa ato ga YouTube Live. Gumikan kay karon kagabion, isgutan sa nabantog na nga dos guapitos. Ang mga nagbaga nga mga isyo gisgutanan. Atong sauhan karong kagabion mga katropa. Kami inyong mga ubos nga lagads. Kahinan ako na si katropa nga Tony Pugino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpariyag. Maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: Alright! May gabi eh! Kaninyong tanan mga katropa!
0: May gabi eh!
2: Kumusta mo, Ria? Kumusta mo?
0: What a day!
2: Nanghinaot ko namos kabiskay kadasig o kamaya.
0: At ang ipaabot katropa Greg, at ang mainiton nga pagtimbaya sa tanan. Everyone listening, nakikuban ka na ito karon sa ito nga pag-uban.
2: May gabi kaninyo. Dayon mo. Dayon sa mo ang...
0: Welcome!
2: Sa inyong kinaham nga programa, mga katropa.
0: Madasigon, kinahanglan, takanunay.
2: Matay, dali, aras. Ugma, why ko ano ma? Holiday ba no?
0: Holiday,
2: ugma. Sa Tibuok, Sugbo ha? Dinengon nga probinsya, Cebu City, Lapu-Lapu, walay apil, Tibuok gini.
0: Tibuok?
2: Kay lahi mo gunay og Cebu City mag-holiday, walay apil ang probinsya.
0: Apil
2: ang probinsya, mag-holiday,
0: apil.
2: So, holiday ugma, Tibuok. Agus, dagapunengon nga. Patay, sandwich na kay...
0: Lahoson.
2: Datag-beer ni sanay, nalama. So, muna, gumikan kay ika 457 nga founding anniversary sa probinsya Sugbo, may katropa.
0: Ganahan siya ko katropa, Gregory, atong tulumanon kay ato gihumahatag ang eksakto nga numero. Kanya, speaking of numero, katropa, Gregory, 475 katuig anibersaryo sa pagka-probinsya.
2: Sa probinsya Sugbo, as a whole, munang apil ang Mandawi, Lapu-Lapu o Dakbayan Sugbo nga holiday ugmang adlawa, mga katropa.
0: Unya katropa Greggy, siyempre pangunahan sa atong incumbent nga gobernador. Mga kalihukan ug mga adlaw katropa Greggy. House our governor.
2: Nasay pasabog ba? Ingon ba kato ng utana kayang state of the province address taon-taon pa, Agosto 31. Karong katapusan, nasay pasabog. Muna itangan to, nasay pasabog niya.
0: Nindot kay na.
2: Wala kita pero di ko kato kate na nakit programa man tanay Lunes man.
0: Katropa Greggy uso na karon.
2: Nga?
0: Kay katong zona bitaw pa yung zona. Na may anunsyo na si
2: spokesperson kuan kining earth shaking announcement. Mutay earth shaking announcement nga may nakulong. Pero after pil kada ray nakapiyansa.
0: Asa man ato ang earth shaking announcement?
2: Kato siguro ya pang hambog nga dunay mga na priso og duna poy ipapriso pa niya yang igagaw. Si deputy o kanhi deputy speaker wa mo siya may Martin. O si kanhi congressista o kanhi deputy speaker Martin Romualdez pero ningon siya kanhi deputy speaker unya iyang igagaw mo yang earth shaking announcement.
0: So mo to yang pasabog.
2: Dunha pasabog katong racket. Nga mag-launch yung rocket sa di pa matapos yung termino. Kato di ay. O niya, pagkauman, mag...
0: Earth-shaking mo na. Kaya mo tayo umong yuta na.
2: Earth-shaking mo na. Kato pa. Sa pa. Katong sa kineng kurente.
0: Kurente.
2: Nakato siya yung mga earth-shaking mo. Sumo po na yung ipasalig ni
0: government. Energy. Nuclear energy.
2: Nuclear energy. Usap po na. Nakato siya yung mga earth-shaking mo o earth-shaking announcement ng ipahigayon. Sumo po na yung atangan sa mga Subuanon unsay earth-shaking move. Dili nun earth-shaking move ang termino ni Gob Pambari 4 kung dili.
0: Pasabog.
2: Pasabog, ha? Pasabog ko no maton pa
0: sa to pa muulbog yung lalani ka tropa
2: pero naghiskot siya parang naghiskot siya badlungos kuan badlungon kaya nangyong siya nga sa mga badlungon niya watch out mo umayingon niya na ako'y pasabog sa mga badlungon niya watch out mo ambot og asa badlungon bas kapitulyo badlungon bas katilingban kaya itong angay badlungon bas mga nanarabas gobyerno ato lang katangan mga katropa
0: inanglan ka ng mga badlungon katropa Greggy ato ginang disiplinahon
2: kaya tinon
0: na man ay kaluha nga accountability. Mo man karon ka tropa Greggy. A public office is a public trust. That's why ongoing makatropa ang gagi pahigayon.
2: Impeachment
0: proceedings.
2: Asa naman sa dapita ron, nakisigot naman is kwan. Kining katuligin kwan lagi mga natagaan og confidential fund mo toy. Ikaw unsero 12. Dusik adlaw. Murag ikadusik kadlaw ron.
0: Sa gawas ng mga pangan.
2: Oh, nang gawas mga pangan, murag kuan mga
0: Mary Grace kisa to.
2: Piatos.
0: Piatos.
2: Ay GC Rebilia mo to. Tingusam to ni Kalisador mo. Rebilia Junior.
0: Napoy ka to sa to. Pikit. Sa to pikit.
2: Pikit. Andy Pikit. Andy Lim mo to. Ubay-ubay itong mga pangalan. Ganun,
0: inchik na, inchik.
2: Nga usam ng mga pangalan na. Pero in fairness, kailangan na muna yung pangalan kato patro ni Paul. Kaya di mo po na ibut yagod ang angkuan ko na ang tinuod pangalan. Ibutag din ang Grigi magdadaro na dili man.
0: Lesson kaya.
2: So imo confidential so murag buhat-buhat kana ang mga pangalan. So kini man amoy kanang tinuod gyud nga identity sa mga tao.
0: So naatoy gitunulan ka tropang Grigi.
2: Oh, gitunulan pero dili gina ibutang
0: itago lang sa pangan. Mary Grace. Mary Grace.
2: Di na pwede nga ibutyag ako. Baitan confidential agent ko. Di ba pwede ibutyag nga Grigi magdadaro kadawat og rewards pediya kay isumbong ning mong dorogista. Ano ba? Di ba pwede?
0: Mabitaw tong nga nay nangutana ka tropang Grigi sa lead counsel sa depensa. Nangutan na kung tinuod ba nga tao kini si Mary Grace Piatos o uban pa nga mga recipients at
2: tong... Siya, wala.
0: Ayan tubag ka tropa Greg, ingawa siya tubag.
2: Ano nga siya tubag?
0: Oo. Oh. Kaya...
2: Di siya makasulti.
0: Di siya makasulti.
2: Di siya makadeterminar kung nagali mo ganing tinuod ba yung tao.
0: Kaya kung ako say naadito ka tropa Greg, abogado ko, dito ko kay muhimo ko cross examination sa gipresentar ng mga witnesses, may labot sa testimonya sa mga witnesses, kanya akong tuyo dito ang pag-scrutinize ang akong kining ukayon, akong bukikion, akong ayagon. Kung verifiable ba na it's based on personal knowledge o dili gani based on personal knowledge na ba sila kining ayota of evidence katropag Greggy nga evidentiary proof siya madawat siya sa korte

0: saksihan ba? Mm. Ang proceeding kato ba Atty. Paul o kinsay sakto manubag, kinsay sakto mangutana. Mm. Alam ba? Nya ang mga pangutana na nakasubay ba ang tubag nasubay po sa pangutana
1: pinakoy pangutana nimo
0: kana sa
1: among others mga katropa kay magka-exciting natong isigutanan ka
0: nya nya
1: magisigota karon mga katropa sa numero 21 nga nanawagan sa Pasig nga RTC nga nag-issue og TRO
0: kisa man gyud nagpahil ana
1: kisa pahil ang mga kapitalista.
0: So, nareklamo. Kaya murag, di makaya gyan.
1: Di makaya.
0: Mapiit mi ane.
1: At to ba yan yung gisibiyad re?
0: Oo, ato yung gisibiyad.
1: Yung may balita.
0: Mapiit, mapiit mi. Kaya wak mi kabawa ni, naba mi ikasapara ni
1: ngusit isig to. Oo, oo, ato lang isigutan karong taon-taon. Pero sa di pa ka tropa Greg, na ko'y pangutana ni mo.
0: Oo.
1: Gipangutana ang lead counsel sa dipinsa. On that line of questioning. Kung sa maning mga recipients, tinuod nga tao o dili.
0: Oo,
1: wak siya ni tubag.
0: Oo, katubag.
1: Akong pangutana ni mo, kinsa may angay pangutana nana?
0: Ang naghatag.
1: Ah, naghatag?
0: Oh, naghatag.
1: Okay, saman.
0: Oh, siyempre, oh, mag-isipot ang naghatag. Nabas opisinang Vice President Sara Duterte, sila may pangutanon.
1: Oh.
0: Oh.
1: Kaya ba kakatropag Greggy, nainindot ani? Nainindot ani? Pwede na nga isabuy na.
0: Si Vice President Sara Duterte?
1: Kung panahon makatropa sa prosecution, pwede siya isabuy na as hostile witness.
0: Ay, so pwede siya ipawag.
1: Ipawag, patawag.
0: Hindi mo siya ma-appeal po.
1: Mapugos
0: yung apel.
1: Makuntem ka na,
0: Mapugos yung apel. Pwede, ano? Pero nag-ibuhat po sa prosecution.
1: Hindi nila naiisipan.
0: Dapat naging ikaw yung ibutang dito sa prosecution.
1: Kay, nganong ako may botan o counsel man ko na ako rin pag-cross-examine, wa pa ako ang witness sa dipinsa, ako'y botan o may labor sa butang, nga wa ko'y personal knowledge.
0: Kaya, pwede po.
1: Tutukang puwa.
0: Siya ang iiyakwa naman. Kining butang ta, igwa naman siya ditong naa dito as representante. Nga na ako may pangutan o nana. Pagod ka ba sa transaksyon na ni? Sila man.
1: Kana mo yatong abangan.
0: So, posible. Ito, no? Mabit na ito, buhato nun ta.
1: Yes.
0: Mabit na ito, pero mga ibuhat. So, wala maminaw ni mo.
1: Mabito na nga katropa Greggy, kinahanglan yun nga.
0: Maminaw sa sidchat.
1: Maminaw yun sila sidchat.
0: Maminaw sila. Adi sila maminaw rin nga kuhan kini. Naad rin ang ato ang mga opinion nga way lipod-lipod. Opinion nga nastunga mga katropa.
1: Kaya nga sila ipasabog sa ilang mga suna, suka, supa.
0: Kita rin sa man. Ipasabog sa man. State of the headshot address.
1: Kana!
0: Kana! Suha!
1: Suha!
0: Muna na, Adre. Kada gabi ini may katropa.
1: Muna nga. Atangin kitin nyo.
0: Atangin nyo ka na, Nay.
1: Nga, gawas pa na nga mag-enjoy mo sa itong sigutanan because intellectual man eh. Mga bright rabat, Adre. Pero, kuhan ha, mo remind me ni katropa Greggy nga, kining ato, Adre, watay gi. Dita pareha sa mga senator judges nga naya ginapigan.
0: Na, kanay wala
1: gyud. Ayaw mo, kanang objective lang ato.
0: Wala gyud mi, wa mi dre kwan, wa nay bias sa mo adre.
1: Objective ta. Kaya ato dre ka tropa Greggy ukay man ta. Sa kinsay atong ukayon. Ha? Nya si ka tropa Greggy, tanawon yung itsura, may ka na mo ukay.
0: Ha? Usa ukay mo. Usa ukay mo na. Depende ko sa'yo kayon.
1: Pero in relation to that, ladies and gentlemen, dunay announcement po. Kini, wamang po nag-announce sa SONA. Pero sa mga nga, katinod ka tropa Greggy, magpabili ng ato ang pagka-honorable without the challenge of...
0: Kanda! Munay ko, dagang king na ingon nga, di na kuno kaabot, kay wanay oras. Atangin lang ninyo. Atangin lang ninyo. Kaya kanabi itong di makapiansa. Nakapiansa magkalit. Atangin lang ninyo. Pero naibang o requirements ng kuwan ha? Ang commission election, kung kumilig ka sa pato ni Paul, naibang o silang requirements kung ugaling mo file ka karon sa imong Certificate of Candidacy kung COC.
1: Kaya COC.
0: Umabot Nobyembre 2 nga pinili ay. Kung ugaling mo na yun ha? Doon na may kuwan. Doon na may balaod doon nga nagkansilaran eh. Sipuntado nga nagsisita ay 3 ka mga kongresista ka sa pato ni Paul. Ngay balik 2028. So, naiba ang requisitos ng ibutang ang kumilik nga kinahanglan ko na mo declare ang usa ka kandidato sa opisyalis sa barangay o pwesto sa barangay nga wa siya'y conflict of interest. Pero wa kay giditali kung saan ang conflict of interest na pasabot.
1: Conflict of interest.
0: O wa kayo lagi pasabot. O saan mapasabot, ana? Nga ako, paitan ako, mudagan ko kutsihal. Akong ibutang diha nga wa koy negosyo baron or unsa ba nga maligsas barangay
1: mura na mura tan si rapitulpo ba tunong utana ni attorney po wa kung conflict of interest ka kay nakadre representing the defense ning adto po kas kuwa kay nangutana ka dito
0: ina
1: conflict of interest
0: mo na ipaklaro das ko bilik
1: pero inani na
0: di pagawa sila ko na may result ipakita ko to katong Juven murag na adya tong papel
1: inani na katropang Greggy ikaw

0: wa ba ka ng kontrata?
1: Oh, mo na, mga kontrata mo. Barangay mo pasabot.
0: Oh, oh. Hmm? Kung palitan okay. Konsihal ka.
1: Oh.
0: Usa ka sa mga proponent aning inyuhang balaod nun.
1: Oh, anya.
0: Ordinansahon.
1: Hmm.
0: Nya, nilusot as ordinansa.
1: Hmm.
0: Anya, karon ikaw po maoy provider, ikaw po may third party.
1: Oh, oh. So, muna ilang pasabot.
0: Nga kuhaon.
1: Nga, usap na, sa gisampula ng barangay ane, haobat ka tong nasyonal unya pohon. Wa, di sila mga exhort statement, kabahin sa conflict of interest. Daghan mag-inis uban, labi na sa sunan ng mga pwisto. Daghan mag-inis.
0: No? Daghan mga...
1: Kongresista, senador.
0: Kasi tawagan ng mga congressmen, ng mga kontratista po.
1: Oh, daghan ni. Nga nung atuas barangay.
0: Kontratista.
1: Pila ramay mo nga. Pila ramay kontratista. Itawas barangay.
0: Ito, no?
1: Nga naman yung barangay mo yung ipatuman. Nga naman yung una, gisampol baron. Ano may papila ni pero wala klaro eksplanasyon
0: ng ato. Ito, no? Oh. May mga mayor nga mura pud sila
1: ra
0: pud
1: nga.
0: Kontraktor
1: nganong diya mas barangay, mura ko pa utana.
0: Makarelate mo ani kamo naminaw karon.
1: Ano nga barangay man? Ilang gisampulan?
0: Congressman.
1: Ano ba? Kono galing ba dayon?
0: Sila ra pud kontraktor.
1: Kono galing ba dayon?
0: Sa ato na. Ganahan magud sila ka tropa Greggy nga haros kamunggay.
1: Gani. Okay na, mo ni. Okol.
0: Okol.
1: Sa pagsama ng sworn declaration on conflict of interest.
0: Mm.
1: Sa certificate of candidacy kung COC.
0: Mm.
1: Simula ngayong November 2, 2026 barangay at sa gunang kabataan eleksyon. Sugdan la karong umabot kwan sugdan. Ako nang hinaot nga di na ni karong barangay ipatuman po ni sa
0: kana, sunod. Labat consistent sila.
1: Sunod mga eleksyon. Okay, ang katong mga dinagko kana mayor. Mga bisag ka ng konsehal pero atos dagog yapon ng mga lugar. Dili tong konsehal sa lungsod, murag minus na kaya ng konsehal sa lungsod ay kay nagbayaran po na. Depende po sa lungsod ha. Pagkadakon. Katong mga senador, mga presidente, congressman, mo ni, kasagaran nga kuan na i-public of interest. Sa naman ang barangay in town ay. Ari-ari, inaprubahan ng COMELEC in bank sa isang referendum consultation noong July 24, 2026 ang pagsasama o pagsama ng sworn declaration on conflict of interest. Sa certificate of candidacy na ihain ng mga balak tumakbo bilang kandidato mula November 2, 2026 sa barangay at SK election hanggang sa mga susunod na halalan matapos nito. So ang barangay ng election o SK, naanaan ikatong ba, Tony Paul? Ang sworn declaration of conflict of interest ay mababasa sa COC bilang I undertake
0: Once elected
1: to comply with a provision on conflict of interest under Republic Act number 3019 o 6713. Particularly as to the prohibition on having direct or indirect financial or pecuniary interest in any business contract construction that may oppose to or affected by the faithful performance of official duty or in which I am prohibited by the constitution or any law from having any interest. So kani mahog barangay kasi ko lang pero dugay naman yung namay daghang opisyal na ni karon nga naigo ni og bot nganong di na lang anong karon par kisa may nag pasiog daw kun ani god ha gumikan kay matod pa ayon sa section 3 Republic Act number 6713 ang code of conduct and ethical standard for a public official mayroong conflict of interest kung ano ang isang pampublikong opisyal o kawani ay miyembro ng board o opisyal o mahalagang stockholder ng isang pribadong korporasyon.
0: Manong giingon.
1: O may ari o may malaking interes sa negosyo. At ang interes sa nasasabing korporasyon o negosyo o ang mga karapatan o tungkulin doon ay maaring hindi isang ayon sa o makaapekto sa tapat na pagsasagawa ng opisyal.
0: So, dili pwede nga may ari.
1: Dili pwede.
0: Dili pwede nga may ari.
1: Dili pwede may ari. Di magamit ang turbo na. Di magamit ang turbo na. Ako nungalan, di pwede may ari. O niya pagkahuman, diya. Ang kining ibutang ta, sa pamuni.
0: Padayo na.
1: Ipinigbabawal din sa ilalim ng Section 3-H ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act na nagkaroon ng financial o pecuniary interest, direkta man o hindi, ang isang pampublikong opisyal sa anumang negosyo, kontrata o transaksyon na maaari siyang mamagitan o makibahagi sa kanyang opisyal na kapasidad. Kahalintulad ng pagsumite ng Certificate of Live Birth or Birth Certificate, ang pagsama ng deklarasyon na ito sa COC ay hindi dagdag kwalifikasyon. So, di ko nun ni adugang sa kwalifikasyon o kondisyon para sa mga nais kumandidato. Bagkos ito ay isang pahayag ng pagsunod sa mga umiiral na batas at bahagi ng pagsulong ng transparency para sa sambayan ng Pilipino. Ano man din sa unang, anong karoon pa man naging patuman? Huwag man din naging patuman sa so, apil na katuwing.
0: O sa may, kung ano, katropag Greggy, o sa may penalty ane?
1: Mauna, usaban ba disqualified ang dili o dili mang adi si Udawaton.
0: I undertake.
1: Oh, onya.
0: Once elected.
1: So di lagi ko Dawaton ang akong COC ug mopile ko karong September 25 to October 5. Pero galing ni Maday ha. Kay na pa ni kwan. So di Dawaton kuno galing dili ni papinan ani.
0: O
1: attach ang kining maong kwan. Dili siguro Dawaton akong pagkakandidato.
0: Pwede ra man kuno. Ako mouyon man kuan ni. Di man ni ingon nga additional nga requirement. Pero ako lang ani ka tropa Greggy. Kining gisayit magod nga basihan ani is already an existing valid an active laws. Balaod naman ni kining 6713 kining RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So ang himo ani katong nakabaton og nihimo og conflict of interest even if wala sila gipirmahan ng undertaking susama ani sa ilang paglansad, they can be held liable.
1: Supposedly. Mo gani.
0: So unsa may kalainan palitan karon o? Mulansad ko. Butosi ginunyo, butosi ko.
1: Sige, ba ay mo kalimot ako no galing Badayon. Attorney Paul Gino Lopez. Ha?
0: Sa pagka konsihal.
1: Ayun, kapitan.
2: Konsihal.
1: Kapitan. Ang angon man nga, muda ako magkapitan. Muda ako magkita konsihal sa lungsod o sa iba syudad.
0: Sige mo, lansad ko, katropa Greggy.
1: Anya.
0: Anya, pirma ko ani. Pagpirma na ko ani, gidawat na akong si Osi.
1: Anya.
0: Anya, paglingkod na ako, na ako gihimo nga mga salaod.
1: Nasupak ka sa
0: kwan. Ako nang gisupak.
1: Gitawag og conflict of interest.
0: Ako nang gisupak.
1: Unya.
0: Unya sa may metabo na ako.
1: Paila ka gasus ombudsman.
0: Unya kung katropang Greggy. Kon mahimutang nga kining mga active karon nga mga opisyalis nga dili sila subject for re-election kining mga national nga mga elected offices.
1: Kasi pasabot mo. Karon kanang mo expire na?
0: Dili kining dili barangay ba? Congress, mayor, nya nakahimo sila ani. What will be the difference? Unsa may kalainan? Kung ako nagpirma ko ani kihaan ko. Unya karon nga naglingkod niya, wa nagpirma ani active sila karon nga nanungkulan kung sa Tagalog pa. Unya wa sila nagpirma ani kay wa ni gi-require, di day sila mahimong liable. Nabalaod naman na.
1: Mo apod.
0: Diba?
1: Mo gani. Ngayon mo ginihimong nganong karon raman? Nganong karon raman ang adugay naman na dapat gibutang ng declaration sa unang conflict of interest? Panahon pang kuan? Panahon pang mampor siguro nga pag dinaganay sa itong mga kandidato? Nganong karon man? Gumikan kay Matod pa makuro ni kining butanta rekomendasyon kato pa Atty. Paul basis ako ang mga nadunggan ha? Mga hungihong gikan ni Jesus. Jesus! Ha? Mo karon na rekomendasyon. Ngayon sunod po sa Commission Election kung kumilik. Ha? So ako lang nga muta consistent lang eh. Consistent. Gumikan kay na amo ni inani nga balaod, dugay naman eh.
0: Di inani akong point ka tropa Greggy. Ang punto di bista maka tropa sa headshot is that even if wala gipirmahan inani nga sworn declaration kung naglingkod ka sa imong pisto.
1: Onya wa
0: himo kag salaod.
1: Wa klaro.
0: Na kay himo nga mga transaksyon nga may kalabutan. Or connected, naglingkod po ka sa imuhang posisyon, na government official ka, na ikaw po mo'y privado.
1: Daghan na bagitan eh, dili sa pag-unsa.
0: Nga third party, nga nangontrata, dili na nagpasabot, nga di ka mahimo nga liable. Kaya wa ka nagpirma ni. You can be held liable.
1: Mawag ka ni.
0: Di ba?
1: Basika itong uban ko, may mga awa na, padong naman ko mahuman, luoy ko uban na di ka masakpan. Pero sa pipila katuig, hagbay na siyang ni-break.
0: Kailani mo na katropang Greggy, ang akong punto, it will make no difference kung mupirma ko ani. Kung ugaling ang pag-implement sa ato ang ombudsman, di gihapon ni enforce. Kaya kung di ko mutuman ani katropang Greggy, o niya, wa po'y nagkihan ako. Wa ko gipatubag. Ha? Why nag-accuse na ako? So, usaman may kalainan? Wala. So, piece of paper, scrap of paper,
1: wala. Wala. Magkari, pagkuhan lang. At least, na ako na yung kabaguhan niya ang ipatuman.
0: At least nga na.
1: At least na yung kabaguhan ang ipatuman. Ang yung paggawa ng ipatuman, ambot, usahin mo ko, kaya ito, for formality sake, kung yung paggawaan, wag ipaluap ganit kung sa'y buhaton, kung nung galing mong ganing di matuman, doon ay magkalapas, nining maong lagda, mga katropa. Mo na nakapait og diyan ang lai ka tupator ni pon.
0: Kay mo ba kaka tropa Gregging bisa wala ni. Ah. Ikaw nag lingkod kasi imong
1: posisyon. Oh, pwede lang gyapon ka ma kwan.
0: Manubag.
1: Manubag.
0: Manubag ka accountable ka.
1: Atos, ombudsman gyapon.
0: You are responsible. Mm. You are liable. Okay. Even if wa ka kahibaw ka tropa Gregging.
1: Oh, oh, kani.
0: Bisa pag ignorante ka.
1: Pag kauman ang ako pud ani ka tupator ni pon. Pwede man gyapon mawakak ang uban ko dili ma social statement imong tunga omon. Usabay lang gusto dai. Ang palitan ang official mo mamakak ani. Mosorn nga walay conflict of interest pero naa dugang kaso to nga namakak di kasi mong piling sa imong si Uci ha.
0: Perjurera.
1: Perjurera. Pwede ka na mo usaman disqualified ba ka na mo or sa baka?
0: Dili naman. Di man. Perjurera.
1: Di pwede disqualified.
0: Dili kay di man siya grounds for disqualification ka tropa Gregging kining ang mga bases. Kining kung imong i-anchor ani nga mga balaod, kini mo ibugat kayo. Pero as I said, naa na ni daan.
1: Naa na ya, tinon.
0: Ah, pwede na kang manubag ani bisag wa pa ka nagpirma og sinumpaan nga salaysay nga may unod nga inani makatropa. Anya
1: pagawman di butang man gyud. Ah, sige ato atangan. Ah.
0: Pero nay maayo, nay maayo
1: ani. Asa maayo ay.
0: Makakwarta mi kay mang notaryo mi
1: kata. Ah, kana. Amo nay mo nay kay not kay sa una ang panotaryo ari ra man sa kwan kining pag declaration sa susi. Susi.
0: Mapunan.
1: Ah, ma ini kaman. Susi ra man ang notaryo. Karon mapunan kay ini kaman ay filing pa lanhan. Notaryo na.
0: Oh. Ah? Oh, kay mapunan man ang notaryohanan ka tropa Gregging. Amo
1: nay na kay not. Ato to report. Ato to report.
0: Oh, ari ari atong nagpapag-aligri ladies and gentlemen.
1: O niya, paggawa ka rin ito. Ito ang tangan po ang katropator ni Paul. Gumikan kayo ni pagawas ng statement ang DepEd Davao. Nangayog pasaylo sa gibutang taasal. Sa Tagalog pa. Sa pipila sila mga tinunan.
0: Nagiging asal.
1: Ba't tayo itawag mas kuan? PBBM o bangag? Mga tinunan, pag bisita ko sa Davao, isuro yung PBBM at umiagi adlaw. Nagsigitan dito sa mga isyantik. Bangag, oy. Perting ulas DepEd kay sila mo ba sa magtudlo ana mga tinunan ngayon ana
0: tangtango ng sekretary
1: ana na gi ana atra atang aron ta
0: sa karon ako na tong ba pag human mag greetings ta
1: sige katro ba mo sibay ipakita to dia katong statement onya ang video nga buti gitawag na siya ko katro pa atro ni Paul gisa may gatudlo ato nila utama mo ila nakita sa kuan media mo nakita na kanang television
0: nga mo na maingon si PBBM ato gining ilahos na. Katong ang gingon sa sunang wa nag-uy social media ni mga bata.
1: Kay kay ma, diha nakamasan ang
0: diha makat un pagya niya ako pagi pagyaon.
1: Diha ang term na, wan diha ka dumog ang term nga litrang beer ay. Kisa mo ini sulti ana. Di ba? Ya ikso on napot. Ya ma ikso ni.
0: Pulagi mo pulagi.
1: Ano na? Bangag ang ating gobyerno, di ba? Ay, sige si ikso na tong rally sa iglesia ni Cristo.
0: Oh, lagi.
1: Di ba?
0: Kalo sa
1: taon. Nagigisigitan lagi. Gisigitan unya karon ni pag-uos og statement ng DepEd. Di atong statement. Ay sa ang i-play sa tong kwan boss, katong boss ang video sa
0: katong video, katong video.
1: Atong basahon ang statement kay naay pasaylo in town, oy. Nga wa gi may magtudlo in town. Nga singgitan si PBBM kalabot. Wa mo pud makita, nakita sa video na singgit ang estudyante katong patron ni Paul, pero ang ga video di mo makita ang naong gud. Ang naga videohan ra si PBBM ni sakay helicopter. Ah, ni sakay ba? O ni naog ba to nya? Aga video. Pwede naghanan ang background ng isudyante ka na sige, bangag na pa, ita. Wala, yeah. Murag ang statement sa DepEd, murag nag-imbestigar sila. Ilang itudlo o kinsa tong maong mga bata. Ipatawag nila, apil ang mga ginikanan ko, no? Mayo ko na ibawa. Tara, diya, ang kinikanan. Video, ata.
0: Bangag.
2: Lupan na mga
0: ayaw. Bisita niya, nadunggan niya niya, wala.
1: Wala, hindi siya kadungo. Ay, abot, basi na kadungo siya siyagit siguro. Ay, kaya gisagit man.
0: Bisita niya siya man, Dre. Dre, mandapit ka tropa, Greg.
1: Pero duol rin na ako sa top. At top, kung si Kanpro, siguro siya similahan. Pero ano, kasamot, bukas ka. Bangag, Tagalog term, ta.
0: Tagalog, Loy.
1: Tagalog.
0: Ang bisaya sa bangag, ra.
1: Oo, lahi mo na. Ano?
0: Bangag.
1: Ayo, wak. Wak nak dahong ang deep end nga. Ito mga tingnan, ani na ikaw ay batasan. Nasya, nasya kay tao ng ang deep end. Nasya.
0: Oo. Lagi niya ang Pilipinas. Ang mga gipanulti sa atong presidente sa Sona. Di igyo dito nung auto niyang giingon niya. We are Filipinos.
1: Nga.
0: We are respectful.
1: Respect. Alam mo, patano lang na yun. Ano batasan yun? Ah, mo na nakita ni ihimplo ni sa grabe na nga.
0: Usa naman ni Pilipinas katrupo.
1: Ano mo na ni pagawa.
0: Presidente ko na. Presidente ha.
1: So dapat ang respetar lang jud Japan.
0: Courtesy siya ko.
1: Unya sa tama to o pipila sa tong batan-on ron. Grabe naman, di naman mabangbang. Oh. Di naman
0: mabangbang. Mo na giingon nganong ni Inter.
1: Ha? Gi-ginay. Bangag. Mo na ni pagawa sa statement ang ato ang kwan. Mo na statement sa Davao City Division. Ah, mo lagi dito ni Squan. Kining school wala din ni kwan, wala nakapangalan sa kwan. The school division of Davao City sincerely apologize for the inappropriate behavior displayed by several learners during the visit of President Ferdinand R. Marcos Jr. July 28, so last week din 2026. We deeply regret the incident and assure the public that such conduct is not tolerated and does not reflect the values of respect, discipline and responsibility that our schools uphold. Upon learning of the incident, the concerned school administration and the school children protection committee immediately conducted an investigation on July 30. Katuning pagkuan pag iyang suna 27 mulay no sakto 28 ni July 30 2026, four learners were identified and their parents or guardians were invited to a mandatory conference to ensure due process and the implementation of appropriate
0: interventions. So dili sanction, interventions.
1: Intervention lang. So murag gikuanan ni gikurhian lang gamay.
0: Adong eh mga bata man. Mga bata man.
1: Tukos ba dong ha? Di makakaka. Di makakaka to dong. Nanen may nora magong senador ay migon.
0: Imo igsoon.
1: Ha? In accordance with DepEd order number 006. Series of 2026 and existing school policies. The learners concerned are undergoing appropriate disciplinary measure, guidance and counseling, and values formation intervention focusing on responsible behavior, digital citizenship, and respect for others. The school's division of Davao City remains committed to fostering safe, respectful, and value-centered learning environment. We will continue to work closely with parents and the community to reinforce positive behavior and uphold the highest standard of student conduct. We thank the public for their understanding and continued support.
0: Headshot. Dili siya reflective sa maayong kinimba.
1: Hinoon sa atuan resibo, bisag may ngunta, dagan kisa atuan rin katumpa triple, mga PBBM haters. O, tinuon, bagay nga dagang haters ng PBBM or basig. Mabarayan kita sa social media. Pero wadyo mahitabo ba nga doon na inaning inahitabo nga. Imagine, bisita si PBBM ng SBRT. Inon, los, way gamit na. Kaya mamunay matungan yung BBRT. Kina na ba? Wala ba yan katulpato report? Ay, gabutin mga bata, magkaway-kaway biya, bisa gipugos, nagpagawa sa eskwilahan, arong sugat dito, magurawara sa bandira. Nya ka rin, this dabaw, nagay, naitambo, gisagitan, gitsya. Ha? Gisagitan, gitsya.
0: Katong si Risa Hontiveros, nga ning ari atong sinulog ba to, festival, katropa Greggy. Gisagitan ba to? Ya, sa abalian na, gisagitan to.
1: Usa may gisagit?
0: Pero dili no, ni nani nga, pagyagyod nga.
1: Nga, karang.
0: Mura bag moral torpitsyod, good nga.
1: Mura gisagitan to, mura gibuhan raman to.
0: Oh, buhan, pero
1: karang mura gibo niya. Dili siya, wak mo to gitawag siya nga.
0: Duterte, nga na ra.
1: O, ina lagi.
0: Duterte, ni ana.
1: Wak mo to gitawag nga, bangag. O, rusaw ka ni mura grabe.
0: Grabe siya, no?
1: Sao, tamay, may nga. Gipangutan na yung mga estudyante.
0: Makasumbosan niya, eh.
1: O, niya. Unya, maingon man siya natin nga, namina rin mag sa vlog ni Ivy Marcos, na yung siya bangago dito. Isunod rin mag-ugo. So, dirin na maigo ang ato ang social media, mga katropa. Dirin na maigo, katropa, Tony Paul. Kung galing mo nang epektibo, bakang iba na yan. Ambot, huwag mo ba ni
0: mag... lang, mga katropa, huwag mo na atong tanaw sa presidente. Mamili tag presidente sunod nga di bangag, huwag palitag mo na ito tanaw. Palitan lang.
1: Tinod.
0: Basti atong ibutang niya.
1: Naroon ba istorya ko si Kwan ko, no? Basta ko na yung dagan, basta ma-impeach in kaso si Kwan.
0: Ito nga, Kwan, labigit nagdrugas kay mga Kwan magyuna sila. Upright man nga mga tao. Mga matarong.
1: Sa kanya ito, sa kanya kanya kanya presidente, nalabigit kanya. Kay mo nga gingon mo siyang soon ko?
0: Hindi. Huwag mo tayo personal knowledge ka tropa Greg eh. Huwag mo tayo personal knowledge.
1: Wala nga, bunit. Pero ka na, kabaw ko nga ang mga itinunan ni Sulti ani, o baka nakapadayag ani katupato ni Paul, naglagot pa ron, gumikan kay mo po ila nakita sa social media. Mo ila nakita. Hindi po siguro sa balita, ay, huwag mo tayo magbalita, Greg, one-sided. Kasagara mga media, patas man, mabalita tayo Duterte, balita po Marcos. Komentaryo ni Duterte, komentaryo ni Marcos.
0: Kini ka tropa Greggy, pick up po rin sa mga media outlets.
1: Oh, nganan.
0: Kini mga kanang mga write-ups.
1: Oh, nganan.
0: Pick up po rin, no?
1: Oh, pick up po, nganan man.
0: Kaya usap sa mga... Mabansiwag ni Tibo Kalibutan, ngayon ani taka kung agarapal sa ato ang presidente ko.
1: Oo,
0: that's the highest officer of the land.
1: Wala po kapantay nga gibalitan eh. Karo, mabalitan eh. Kaya ato mag-CBR is in shot.
0: Oo.
1: Ha? Mabalitan eh. Ugma, posible is what is inquiry.
0: Siyempre, ato may sigutan. Kaya huwag matay di sigutan ka tropa Greg eh.
1: Yeah. Mahingo lagi ni Ugma, pick-up rin sa kuan, kaning mga media outlet nga katong ibutan ta taas-taas o rich ba nga mga inquirer. Sa may headlines ane, poor student called PBBM bangag.
0: Public pag gayo
1: inada? Amo to pila edad po, wama mo gisuntik pila edad ane. Disi utso baron, disi utso kay kuan man.
0: Learners.
1: Oh, learners man, subasik ubos gilis
0: kinse. Kung tingog to?
1: Morda ko tingog.
0: Buwaw naman.
1: This is size siguro, anak.
0: Grabe, no?
1: High school. Sumone! Muna'y sumo palang dungon katupator ni Paul. Which is ako, kabawag na sayon, nga huwag magandit kasayuran, huwag masayon sila gibuhat yung mga tinunan silang pagbugal-bugal sa itong presidente. Although, dapat maingon katupator ni Paul nga, angay rapod, gumikan kay...
0: Dili angay.
1: Dili angay para ni mo?
0: Kung na'y, burikat diha. O niya, magsuri-suri mo ko, burikat! Buwan ako!
1: So, di yun, makiangayon, dili usan ikahiyas sa usaka tinangang Pilipino.
0: It may be nga na ikakuloyan ng isa ka tao. Dili pwede nga imo hang i love you guys. Publiko, tropa Greggy da pay record gid ani.
1: Pwede sigi tawo gwapo.
0: Ano bitaw lang na kay gi? Dagang nga gi. Kuan gi. Whose size barangay?
1: Lagi kay tuod na mga Marites.
0: Gawas, ako bitaw mo open man ko. Ano magsigi mog ingon nga?
1: Gwapo. Ayaw, kay Libinos na. Labi na tawagon mo yung hoy, mga gwapo. Libinos na, yung pagkansa. Pwede mo paila ng kaso. Nga gitawag mi gwapo na rin.
0: Dos din polis.
1: Gwapo.
0: Pero, tawagon ka gwapa ka na.
1: Ano ka na, listo kayo.
0: Listo ka na.
1: So, mo ni mga katropa na matay pa itang.
0: Pero kung tawagon ka katropa, Greggy nga, kuan ka ng attraction or gravity ka sa mga gwapa.
1: Anya.
0: Masama na.
1: Libinos
0: na.
1: Libinos ka po. Tinood. Di mo siguro, tinood ako dili. Libinos na. Murag bugal-bugal na inyo ha, na gipasa o gilabay na ako dili.
0: Pero kusiyal.
1: Ha?
0: Dulunon man na yung mga bataanon ko pa.
1: Ano na dahil?
0: Libinos na.
1: Kana, libinos ko tinood. Libinos ko. So, mas may pagkitawag na ispibib na yung kuhan.
0: Dili ha. Dili siya.
1: Gwapo. Ano ba? Or the best. Yan na siguro yung gisinggit ato. Yung sama tama ni bungat man yung term. Kisa po yung upload ka na eh. Anong i-upload man po? Pantay nung dependon.
0: Pastilan. Di maayo nga panagingnan.
1: Ginikanan, gi-apil patawag. Nga tabloin ninyo ang kona. Nga di ba si Palo dito sa mga vlog ng mga magisgot o mga bastos ng mga pulong.
0: Grabe. Highest officer of the land, mga katropa.
1: Ibugal-bugalan mga tinunan.
0: T.O. lagi na ang istorya. It may be nga, natin mga sides no nga we are taking on. Take sides man kita.
1: Pero ayaw lang punta.
0: Di lang punta ang inaanang kinaiya.
1: Ayaw maabot sa punta.
0: Pero kini mga bata mo, katropa Greggy. So inaanang ato ang ipadangat sa mga bata ng kinaiya. Ang ipod na kuryon. We Filipinos, we are respectful. Mabitagingan niya.
1: Respectful. Pag July 27, 28 dito siya di bisita. Gibugal-bugal lang siya
0: Pero sakto to yung giingon nga ang social media kinahanglan gid niya i-regulate.
1: Regulate. Gamitan kay kanang mga kabataan to kung sa ilang mga gipang act diha sa public at tropa triple kasagaran na impluwensyado mo social media.
0: Tanaw.
1: Kay sayon ra kayo ang pagtan-aw diha sa cellphone. Siyempre sa una to ang panahon nga moadto po ta sa internet. Mobile pa tag 20. Try ta pang i-ura sa una ang tropa triple una ta maka scroll diha sa internet.
0: Karon, accessible na kayo.
1: Tinod.
0: All informations. Bisan og angay na siya katropag Greggy nga censored supposedly. Wala na karon sa mga bata mo nang daghan kayo nganing propose ana. And we support it kay ang bata o pa say sakto nga kapasidad katropag Greggy nga
1: mo na.
0: Mo ayag na may impormasyon nga makuha sa social media.
1: O say sakto unsay dili mga katropag.
0: Nga nabay giingon nga train up a child in the way he should go. Mm-hmm. So that when he's old, he will not depart from it. So kini mo bata mo ni kinanay sila sa mga developmental stage. Kung unsa imong imatuto di amo na nay mo giya niya nga mga birtod sa iyang pagkatigwa. Mo na nga ato ning imatuto ato mga bata. Greetings, Ray Duran.
1: Okay, working inside. Gaya, masahaw na yung greetings, Ray. Katropang Jocelyn Distriza. Onya pa rin sa ato panikuan. King Dragon is the answer to the result. Katropa to ripon. Ala 7 nga draw, mga katropa. 219.
0: 219.
1: 219, mga katropa. Onya, si Jocelyn Distriza. Matupes salig, ayaw, laom. Onsa yung sabot, ane. Diaz Lolita Estremos. May gabi, mga idol. Katropang Listat Pedinog.
0: Oy, kena.
1: Re, taw-taw, jaming waka basa, ane. Hindi mo na malinin lang ang mamamayang gutom sa kalayaan. Kahit anong sarap ng inyong mga sinasambit, hindi kami mapapakain yan. Kahit ang papugi mo, ang bayan mo'y nagdurugo at talunan. PS, brand out ko din sa mga ako, no? Mga pugi ninyong mukha, hindi masilayan. Exciting.
0: Tara!
1: Wali siya kita kay brand out, pero ni-comment sa Facebook. Ni-comment malagi. Kita gyapon ka
0: katropa no, Lista. Hindi mo malingla katropa Greggy sa mga tamis nga poong ang tinuod nga sitwasyon.
1: Sa ato ah.
0: Oo, manay giing mo ni katropa Lista.
1: Mora pa na atong ang kalisod sa atong sitwasyon mo'y girason nga nung ipospon ang umabot iski yung barangay eleksyon.
0: In relation to that, katropa Greggy, kung mapospon na, kaya gumikan kay ang gastohonon para diha. Gamito na lang sa lain ng mga tumong toyo og tingo.
1: Onya ang gastohonon po para diha kulang na. Kay kuan man gipasabot man to kagahapon ni kuan ni Commissioner George Garcia nga ang gastoon sa energy crisis nga sinati, wa na nila ma-factor in sa ilang pag-budget ana katong miagi. Ah, katong giingon nilang 19 billion ba to nga ilang gipangayo. Posible sobra na gis 19 billion kay ang gasolina pertin namang mahala. Onya so, ang pagpahigayon pag ang pag gitawag og mga transportation allowance diha og transportation ng mga bayronon gastuan mumusaka na gyud kay mahal
0: naturally naman. Naturally
1: mo na
0: onya so, kana katropa Greg kung mo na imong basihan kuha nga naman lang gani sa pag padagan sa eleksyon might as well gamito na lang ng kwarta ana para sa 2028 kay
1: possible
0: ang, next year ba ya is already
1: pero si Kwan nai usak ka kining ibutang ta abogado ato lang itago sa pangalan ng attorney Ruin Aguanson
0: katropa kana itago lang itago
1: nipo siya nga nganong ipostpone man nya ang girason crisis may gira ba kuno para niya? Wala yung gira sa tua, pero taas akong tanong, may giras minute list siguro?
0: maybe na, sa information. Pero ako tanaw ng katropa Greggy, kanang kwarta manggun yung paggawa sa gobyerno in reality.
1: Oo, ano man?
0: Election money na manggun. Election money 2027.
1: Maole, gino?
0: Okay, ang election ba yan is on May of 2028.
1: 28? 2028.
0: Gamay lang na katropa Greggy.
1: 2027, 2026. Karo pa, manggun mibre.
0: Ha?
1: Karo man
0: ubi. Di ba ang 2028 ba ang national election?
1: Okay.
0: Next year is 2027.
1: So, filing na ini October 27
0: next year. Ang disbursements ining hinapos ug ingon man sa sunod tuig kana maningkamot tagin sila nga makatigom. Makagarner sila og funds.
1: Makatigom.
0: O makatigom sila para sa eleksyon.
1: Tinon. So gihapin-hapin na rin ang crisis.
0: Nya di man pwede katropa Greggy gastohon ni mog eleksyon niya. Naman, yung kayo magasto.
1: Naagin.
0: Di mo na pwede o ganang...
1: Mumahal pag yun. Gumikan sa krisis ka na sinabi.
0: Di man pwede good mga katropa, paminaw mo diha sa headshot. Dili pwede nga ghost election. Kaya mapalit man yung tagbaluta.
1: Tinood. Di mo gano'n. Mapalit. O niya paggawaman ang pag-transport pa na.
0: Magasto man.
1: Muta gingaw ni Commissioner George Garcia ang pag-transport ana.
0: Nga
1: karang 19 billion ilang budget, wala ginagi factor in ang kamahal sa kining... Gasolina. Gumikan kay sa una pa man.
0: Oo.
1: Ang tag 50 litro ang tubo ni Paul.
0: Pero mo lagi.
1: Di balik mag 50 ron?
0: Wala oy.
1: Di balik mag 80 sa utana ato biyahe gigingo.
2: Sana.
1: Di balik mag 80.
0: So mo na mami Lorna nga ang kuan ang giingon sa commissioner nga kuwangan na. So might as well gamito na lang na sa mga purikto nga pwede nga mag-ghost.
1: Pero naingon sila nga kung nagali mga ganing balaod nga mga duso, ang balaod mangin katong eleksyon mangin karong November 2, ano po sila mo tigayon na. Ilang lang i-alok.
0: Pero ang ako lagi nga humble nga opinion katropa Greggy, di mangon ni mo giyod mapugok or ma imbudo ang kwarta nga ibukbo sa eleksyon nga makapahimos ka para gamito nimo sa mas dako nga 2028 eleksyon.
1: Maabot.
0: So kung imo na lang i-conserve, gamito nimo sa mga project nga pwede mag-ghost, dako kag savings.
1: Nakadap ko yung punto niya, Davita. May nang ikaw explicar. Para ako yung explicar. Mga may ingon, bias kayo sa pag-rigi ay gumikan kay... Grahan mo po yung... Di ba ako, wama dyan ko yung gana mo. Mugulis ako po isto. Yan na energy crisis. Pero ako, nabantayin na ni Katupator ni Paul. Kining constitutional basis. Ah, kay siguro dyan na yung petition na ni Supreme Court.
0: Oh.
1: Kay naamagay, makalintan versus kumilig kanian to. Ah, pero nakabutang magunod na rigod sa ruling sa Supreme Court na ang public emergency may justify postponement. Which is money, ang crisis.
0: Katropa, Greggy, ang atong panulanan baya, gikan sa the power of the purse. Ang gahom sa panulanan, naabayas kongreso.
1: Mao lagi.
0: Pag li nila makatropa, wa naman tayo madaw-daw.
1: Why, maso, atong
0: Greggy? Kinahanglan na baya, tangamani kay sikay na tayo matigong.
1: So, ang ibutan sa Supreme Court, bumandos kumilik, pag eleksyon mo niya, by hook or by crook, wala naman.
0: Awa, sila mahimo.
1: Wala ko'y kwarta man, ari mo ko kongreso.
0: Katropa, Greggy, balaon ba yan eh?
1: Balaon,
0: kini ko mulusod ganini katropa Greggy kay maka amgo ning kini nagpropose ani
1: propose
0: nakamatikod gyud siya nga unsa may atong madawdaw ani
1: si Juan man eh kining kongresista Benitez onya suportado sa 63 ka mga kongresista
0: naturally kay kibaw sila nga wala sila ikaw kawon
1: apil si kongresista Ido Rama o si kongresista Jonard Hongsan
0: unsa may atong ipag-eleksyon ani og ang kwarta. Wa na madawdaw.
1: Wa na,
0: na may umaabot kay Alexus Barangay.
1: Giduot Miss Blood Control mga.
0: Kini na atong gamiton.
1: Giduot Miss Blood Control.
0: Na dootas na bulabog na ang flood control.
1: Wala na so.
0: Nya, kini katropang Greggy kung election ka, mugasto man jud gadi. Man lagi pwede nga mag-ghost election mamalit magitag para pernilyas.
1: Kara, tinot.
0: Oh, gasto man kay na. Tigo mo na ito na. Uy, kaya... Tutit-tutit, happy na ba yan?
1: May nang ikaw may musulti. Anak, kaya ako may mabayas ka ng pag-Greggy.
0: Pero dako ba yung puruhan ka ito pag-Greggy?
1: Dako puruhan ko sama?
0: Mulusot eh.
1: Para sa ako. Ako gumikan kay ang kongresista, mga God. Ang matuman. Sila mo ko'y magbabalaod. O niya, pag-gawman, ari lang ni magka-sinati o gibutan ta kining... unsa ito? Resistance. Kung galing doon na yung file Supreme Court. Sama ka niya ito. Nga question nun nga unconstitutional ang pag-postpone. Pero muna, giingon nga Supreme Court, bahala na.
0: Balaon, ang sa Constitution, mangod kay tropang Greggy, ang election sa barangay, no? As may be determined by law.
1: Mo lagi.
0: Ang schedule niya. Kaya balaon mo niya. O mabalaon ba? Balaon pa niya. Balaon
1: lagi. By law yun, tinood. Mo ito'y pasabot ni Commissioner Jose Garcia Gapon. 3 years, by determined by law. So possibly 3 years, possibly po ubos sa 3 years. Depende sa mahunaunaan sa itong mga magbalaon. So muna itong atangan. Pero muna iwa masabtipos upan.
0: Kining taga Asturias, no?
1: Asturias ka naman. Inatilan?
0: Inatilan.
1: San Roque,
0: inatilan. Bulahan kayo eh.
1: Nga naman kay?
0: Bulahan.
1: Kay?
0: Sana. Bunga dahil ang atin siya. Still lang.
1: Nga naman na bulahan sila.
0: Bulahan sila, gumikan kay na eh. Nasa goal diha.
1: Nga.
0: Tropa Greggy nga. Maayo di kayo.
1: Awa ba? Sana all?
0: Maayo di kayo. Kinaiya.
1: Kanalang. Kisa makana siya.
0: Pahiyom lang daan.
1: Kisa makana siya.
0: Pag abi-abi lang daas mga tao. Ang paghalad sa inkinabuhi alang serbisyos katauhan.
1: Kana, sana all.
0: Walang halong kimikal.
1: Pero di, ako, di, kaning, okay na kong banayon, okay na kong di. Okay, naman mo makailapod na ganahan ang serbisyo karong, kuan, karong umabot Nobyembre.
0: Usa ka, ganahan ka nga.
1: Ganahan, okay ra kog madayon, okay ra pog dili.
0: Okay.
1: Kay daga po kog makaila og madayon nga ganahan na mulingkod pod. Kay mo serbisyo mo iyang mag 20.
0: Ganahan sa sila nga musuway pod.
1: Musuway pod, ha? Ato itagos pangalan nga si Juan, News Director Philip Sirohano.
0: Philip Sirohano. Taga sa Droke din na siya.
1: Dili, dito siya.
0: Sa barangay sa rin. Nag-anakuan pa si Atab na siya na.
1: Ora pa si Atab. Ora pa si Atab.
0: Nanaday siya eh, din polis.
1: Para dito sa iyong barangay.
0: Nanaday siya din polis din. Mino na mag-root.
1: Yan pagkawal, hindi mo na yun. Alcance po. Yan pagkawal. Napoy na yung katumutur po lang. Uban ko no. Ipaputushoot na rabaya. Nilima na yun.
0: Ba't tayo binuha? Ay, daggan kayo mo. Nanay, daggang mga karatula ka tropa.
1: Mao lagi. Yan, hindi mo na yun.
0: Is banawaw. Siya na, attorney. Siya na siya.
1: Magagasto na.
0: Biyagasto eh.
1: Sao, tama na. Mao gani.
0: So at least nga daghan mo kay gayunan pa nga inyo hapag yung i-bansiwag, baniog, ipailaila, ilabyog ninyo yung pag-
1: Duha ka tuwag pa rin yung pagpailaila. Duha ka tuwag pagpailaila.
0: Puni pa.
1: No retreat, no surrender.
0: Oo. Puni pa ninyo kay aron nga kay gayunan na nga mas mailhan pag yun mo.
1: Kana.
0: Saon nga, di mo parihang katropag reggae nga na magiging sa iyang birtod nga di igit mo.
1: Ay, wala. Diyo ko na.
0: Yung police niya din ay awam. Musto nga sa mga mangita na. Nagyong kay Hago ng napita katropa Greggy.
1: Kaya pagkawa diya si Eduardo Tabasa. Good fame katropa mong guapo mong idol.
0: Ah, si Edward.
1: Attorney Paul Gino Lopez o Sir Greggy. Saba kay Manes may barangay Labangon.
0: Thank you.
1: Amping and God bless. Di apod si Jubin Lumukso Kadungog. May gabi ninyo doha. Attorney Paul Gino Lopez o Cons Greggy.
0: Good evening.
1: Tanaw o naminaw sa among cellphone.
0: Thank you.
1: Sa barangay Pina Central, Sityo Tumoy, gika ni Inting Leslie Ricoy. Warin o ni Izel Zion. Salamat and exciting. O siya pagkawaman, di apod si Kwan na kining Chang Sipo. May gabi, The Dimple Duo. Darira na sa XFM Cebu 88.3, Solid Aminaw des Macchan Island. Gamay ulan, Beach Resort.
0: Salamat!
1: Mami Lorna, Margarita.
0: Mami Lorns!
1: Barangay Sambag Dos, Tindakmen Sugbo. Good evening, Attorney Paul and Sir Greggy Dos Dimpoles. Be safe and God bless.
0: Thank you.
1: Nice ko ang outfit. Marag imong outfit, may napantayan. Ay, dili ako.
0: Sana.
1: O siya pagkawaman, Randy. Santisas, nagtanaw o
0: ganaw
1: na yung mga tungura. Diyas may Mindanao area. Anya, aray punta sa itong YouTube channel. Diyas Jeanne Bermoy. Good evening, Dos Dimpoles. Attorney Paul and Sir Greggy, kumusta ang impeachment na contempt ba si Romel? Kasi Romel.
0: Katun.
1: Si Kuan.
0: Testigo.
1: Romel na ito siya. Apelido mo na ilhan ko. Anya, si Kuan, kining...
0: Di manggur siya ka mo, umukwintaw, ay gamitig kalkyo.
1: Wala ka rin. Sipiat, pero Kuan na to, kining Kuan.
0: Typo daw, typo.
1: Typo. Di apod, si Oliver Roma, 9765, may gabi, Attorney Paul and Sir Greggy Magdadro. Si Kuan po, katropang Carl Omega, may pagpaminaw na yung mga tungura.
0: Boss Carl, may gabi.
1: May parang isang bagdos, di apod, si Sak Inciso Parba, may gabi, inyo mo niya. May pagtanaw na yung mga tungura.
0: Reverend Pastor Oliver Dacion, may gabi, sir. Imong guwapang asawa, Ma'am Tata Dacion. Inaw po si Reverend Manuel Maning Ambos, Pastor, sir. O si Ate Raquel Campos, may gabi niyong tanan diha. At ang tiwasun sa tumagbalik at tropa Greggy.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:05 na mga katropa. Ito ang time check atun ka na to sa amuang produkto ni mga katropa ang kape nga adunay glutathione o collagen.
0: Pagkanindutan, no?
1: Makapanindot si mong panit, makapaputi. At the same time, makalimpyo sa imong atay, mga katropa.
0: Inside out ang approach, ani?
1: Gamitkan kay kinay na artanan. Asa magagmangapin na ka, nga malimpyo na imong atay, maputi pa ka, mugwapa o mugwapo po dyan ka.
0: Muasnag ang imong itsura, imong kutis, gamitkan kay healthy ang sod sa imong lawas.
1: Naara, pinagi na imong Santon Gold Coffee Mix,
0: mga
1: katropa. O, nagingon nga nangapin na ka, musamot pa kagagwapo, kagwapa, katropa.

0: sadhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marilo, sorry sa kong upload. Mangihi ko na sakit dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
2: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Oh anak, mo kini mo yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
8: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
7: Ano di magamo kiss ni yaya? Magwapa man kay na.
8: Dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
7: Ayya!
9: Exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sista Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kod ko gabalon og Sista Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints og kalawasan.
12: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
15: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 8:09 na sa kagabion. Atong time check mga katropa, katropang Greggy, gihatod ka na ito. Labi na kay nagkabugnaw ato kagabion.
16: Kana. Ha! Ah, digid mawala na yung mga ring kining itawag o sikreto sa mga gwapo.
15: Kana.
16: Ah, maghatag na itong igong kabaskog o igong kaligon mga katropa sa pagtanday-tanday diha sa imuhang Paris, mga katropa.
15: Sako na lang ang pistola kung may bala.
16: Kana.
15: Greggy.
16: O, naisakto yun nga, Juan. Galing pangutana, mga katropa.
15: Really, pwede nga. Di ta makasanong sa panawagan. May labot, katropa Greggy, sa ugma-ugka-ugmaon.
17: Sana.
15: Apektado. Dahan ba yung apektado in town? Basta di magka-deliver ani nga.
16: Oo, tinood. So, ay magka-goal. Ay magka...
15: Hala, dana!
16: Ay magkawad ag paglaom. Gumikan kay di ay kaabag ninyo mga katropa.
15: Nanay tubag.
16: Ha? Kabahin sa iyong problema ag suliran kuno galing di mo maka-deliver. Gumikan kay stress kay mo sa iyong adlaw-adlaw nga pag pangitag sapi, pangitag trabaho. Sa iyong trabaho baron, di ay turbo dietary food supplement for men mga katropa.
15: Natural niha, natural.
16: Natural. Why kwa ni? Why side effect? Why sa ni Peck ay mo kadlok nga magkalit mo niya atakihon o baka magpalpitit inyo hari ang dughan ay mo kaguol kalabot niya na mga
15: I'd like to reiterate ka tropa Greg nga kining atong tumong sa ato ang turbo gyud oxygenation. Oxygenation. Pag oxygenate sa tanang party sa atong lawas aron nga responsive sa tanang panawagan.
16: Mm.
15: Ano kining siyempre ang pagka-responsive sa responsible nga organ katropang Greggy is a side effect of the healthy circulation and the healthy heart.
16: Kanang
15: di ni si synthetic nga dako nigtabang alang sa pamilya sa ugma-ug kaugmaon. Nga nindot atong smile. Ikaw ay malakas, maligaya. At kapakipakinam. Mapalit dahil katropa Greggy sa atong Yes to Health
16: Clinic. O katanan nga kuan, Mercury Drugstore.
15: Tanang butika mga katropa.
16: Ay mo kagool, kay naa na gina. Ang kanang amuari ang produkto nga turbo mga katropa.
15: Mausad. So, ato lang i-remind niya na sa atong Yes to Health Clinic, Abrin eh.
16: Diya, ubos sa mga kuan. Si Pianan rin mga katropa. Sa may Z Plaza building, sa may barangay. Sapatera ning dakbayan sugbo.
15: Kalimti gyud ayaw nga ato ang obligasyon, importante nga ato agyong ato agyong gampanan mga katropa. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Alright, back to the ball game katropa Greggy.
16: Gan kay mo daw tang mga balita gikan sa to mga kaubanan mga katropa.
15: Pansa dili pa ako na ning ipasupot katropa Greggy ang 21 nga senators.
16: Kanade, 21 senators.
15: In a resolution mga katropa. Kuani resolution number 577. Ang 21 ka mga senador ning pirma gyud.
16: Kani, si pirma ni.
15: Regardless kung asa sila nga dapig ining gipahigayon karon nga impeachment, nagkaiusa silang tanan. Nya I believe katropang Greggy
16: ano katong puntos ni nila. Puntos ni nila.
15: Oh, kisa man supa kani taon nga.
16: Puntos ni nila. Katropang attorney, katropang Kutsihal Brin Paul Bilokura. Adias may barangay San Roque lang sa Sinatilan na minaw na ko ni mga tura. Matod pa niya. Dili mo dayon naka anda mar ba ko na siya unta na. Nakandam sige lang always mo takandam kayo
15: always
16: nagmisi diha sa to ang mga constituent.
15: Ay
16: pag kagisay 21 diha ka mga senador?
15: Tanan katropa Greggy except lang atong adunay impediment. Adunay kakulian
16: ato adto sa sook.
15: Nagpabugnaw.
16: Toto sook ari prepare ra matong petition to bail gyapon bisag gig basura na karon ni hangin pug sab. Hangin pug sab kay. Wa mo sila ma wasli
15: motion for reconsideration to the motion for reconsideration.
16: Wa mo sila ma pagaigos dagon ni agimat.
15: Wa mo guy. Wa mo guy agimat sa nisi. Wa mo agimat gud sila no.
16: Hasta si kwan, hasta si Bryce Hernandez og uban nga mga taga DPWH ni file pug motion for reconsideration nganong wa sila matugting amo makapiansa nya si kanis na dor pug rebilya moy nakapiansa. Ha, wa lagi mo agimat. Wa mo agimat. Ay lang, matugatugan.
15: Tawagin ninyo. Tawagin ninyo si Senator Bogribilla.
16: O si Sikrito.
15: Giyon
16: sa unimo. Nakalusot mo ka.
15: Ay, nako, katropa Greggy.
16: Sige, balik tayo, 21 ka mga senador.
15: 21, nipirma silang tanan mga katropa sa Senate Resolution 577. Kunya, ang ilahang contention katropa Greggy, which I agree, ang ato ang Manggong Republic Act number 6727, Wage Rationalization Act.
16: Okay.
15: Nagpugong yun, nagdumi yun sa mga korte or any tribunal for that matter.
16: Gamoy
15: from issuing injunctions or TROs against proceedings before the National Wages and Productivity Commission or the Regional Wage Boards. So kini nga mga kuan katropa Greggy, kini nga mga issuances, di ni siya mapugngan og TRO.
16: So karon pa sa ko nga naabot sa TRO ang pag pasaka nining mga sulan.
15: Sa siguro chair si judge no.
16: Karon pa sa ko nga nakasuway nga niabot sa inani punto ang pagpatuman sa usak ka wage increase naabot dito sa korte. Niabot og nisangpot sa TRO. Ah, karon po. Ah, lima kag dire, wala ko kayo nung disugbol.
15: Ang kay karon pa mapugang, 85.
16: Karon pa po doon, ilalik ka dako, yung tinoon.
15: 85.
16: Ah, 85. So, una mo, 30,
15: 20. Yung saan po nila pagpalupog sa security, no, katro pag-regi, pag-gawa sa manog TRO, niya dayon, yun, unsam ni, nga naman po'y balaod, nag-ingon nga, dili siya mapugangan, pinagis TRO.
16: Kanapon, mapon. Sa om na, be, nga nung nakadangop man dito itong mga negosyante, anak?
15: Darabay, narabay justification pa ni ang korte panalitan. Mingon siya ang korte nga I am invoking my powers on the powers of the courts to prevent a grave abuse of discretion. Na may mga kining questions of discretion makatropa and grave abuse thereof. Nga pwede nga mo intervenar ang korte. Pero di mag-good siya Korte Suprema. RTC raman siya.
16: Mone, problema po. So, mag-abot pa ni Ron. Taas-taas pa naglatason yung mga isigutanan mga katropa.
15: Sakto ni. Kini nga position sa kuan sa Senado mga katropa. Kini ng RTC Pasig, di man na siya Korte Suprema. Nga mo invoke ang nga provision sa Constitution.
16: Paminan ako, makuan eh, mabali ni. Ah, butan eh, pukuan eh. Ako mag-bot-bot. Ako mag-una-una ni. Pero base nung mabali yung tinon eh.
15: So, kana. Atong palutson, kini nga pipila ka mga reports sa atong mga kaubanan. Kaya kita diri sa XFM headset katropa Gregi mag-una man kita diri.
16: Ah, kanunay. Ah, perming mag-una.
15: Naka-standby na ato mga kaubanan. Atong i-check si katropa Eric Amaro uguna. Kanya mga katropa sundan sa kuan kining usay tawag nimo aning kang budget analysis. Documentary.
16: Ah, documentary.
15: Ah, documentary.
16: Ah, documentary kuan, documentary ng report.
15: Ah. Ah.
16: Pero di ay kwan, di ang report di kwan.
15: Hubog nga nagmaoy.
16: Kana.
15: Nanablig o Green Horse.
16: Na.
15: Tagka na si Green Horse, no?
16: Green Horse. Gipili yun ang kwan, gipili yun ang branded.
15: Well, abot ang butilya ni, katropang Erica. Ito ning sayran ang dugang detalya ni. Sikop ni. Atong i-check si katropang Eric Amaro. Live report.
6: Mayog yung gabi, katropang Attorney Paul, katropang Greg, katropang kaso, no? Nga alam ang scandal, kwan ang ipasakan ha ani nga usa ka 34 anyos nga taxi driver kid sa tungod sa kahubog kay daghang kining nainom sa kagod pa tanan ka tubag andar ni Paul kat Greggy nawa sa maing panimuot nagbaoy matud pa nang nablik ni ba nang yabo og red horse sa kini pong mga nagtagay po ng grupo sa kalakidan alas 11 ng tagna sa kumpiyon sa may FA Kasin Barangay Iniwan sa City. Ang kining dinakpan mo ni si alias Lito Litaw with kini pong taga lungsod sa Carmen Cebu po, no? Giingong, gidakop ni kay tungod sa kahubog po niya pani, kanabang atol siya sa kahubog na siya, nipalin sa glaib sa mga butilya sa or binutilya nga ilim ng mga kahubog sa tindahan dito na nag-inom ng mga lalaki matod pa ni kani kay sapa lagi nagudyaka unta nga murag daw sa na soko pining suspect og dito giyap ania ang mga nagatagay hinungdan kana masayaan gyud sa kinubo katro pag aggregate katro pag attorney Paul mga higala ha sa hinabi sa kinipog expert Cebu News na tro sa suspitsado giangko ni Lonia nga nakasa siya pero matud pa sa bulig niya katro pag attorney Paul ni pass out kid nawa siya sa maing panghunauna og aside sa kinibang iyang katong nagtagay sa uban sa mga higala ang iyang last nga nahibaw-an na balik yung panimot, gida na siya paingon sa Sinon Police Station gikan sa kining CCMC. So mato lang, ayon na lang sa pasaylo, siya mga nasanaan kay matun pa niya, bunga lang ito sa iyaga kahubog. So far, katropag Greggy, katropag Tripol, mga kilang mga nagkasigas gikan sa Sinon Police Station, mga higala. Basta kape na kayo sagutan, di ay kape, no? Mula na yun mga mga katropa. O kining kape nga humot lang yung sustansyado, Santo Plus Coffee Mix. Alang sinigaw sa Pilipino para sa Pilipinas ng katropa, Eric Amaro, XFM.
11: XFM Report.
15: So, salamat katropang Eric sa mga report.
16: Samtang sa bigas bahin, di ay 58 anyos nga nagsunog sa iyang kaugalingon.
15: Kuyaw,
16: So may rason na eh. Gidauban.
15: Grabe ni.
16: Sakita po niyong mo magane.
15: Oh.
16: Eh, ato ning karong siren, pinag sa report ni katropang Benji Talisik.
11: XFM Police Report. Police Report.
17: Dagang salamat sa katropang Katropang Paul Maying Kibiin. Nakapsigil sila mga kibiin ang kining maog o sa kasigitin sa anyos. Nga lagi humang kining nagsunog sa kukulingon gamit ang kining gasolina. Si Ayan of Kera ang pangu sa Cebu Municipal Disaster Reduction Management ang kining kini office ang nibutyag o kini kumpirmar nga namatay o nagkabsan ang kini maong lalaki nga nagsunog sa akiling o nagbubog gasolina o nagsin si Magalingon samtang si Police Major Michael Kalorian ang hepe sa agresibo nga pinibutyag nga human nga nadawat nila informasyon dali sila mi-responde nitabang sila sa pag-rescue sa kini maong nga tao apan na wag kini matabang tungod kay ang kini mabiktima na kaagong kini o gagawang kini first degree burn sa tibok iyang lawas gidala pa kini gasuway sa akining di pa rin ni hospital o gidala sa sotong apan dito na nagabsan sa hinulungan kinapin kini maong nga biktima sa inisyal nga investigasyon katapang gay katapang katapang nito ay kini Paul ang kini mabiktima gingon nga ang kining nawat ana sa pamisal kay mato pa uway trabaho nya sige lang kakapwa baka lang sige suyop mato nga hantod nga ang kanyang ang uway kon kaon nya sige suyop pa ang ending mato nga wa na sa ang kanyang insekto pamisal kini ang gikumpirma sa kabanay sa biktima nga si alias Jimmy 58 anyos nga taga Sitio Dumlog barangay o barangay o sa mga barangay sa Lungsoy sa Sibunga katupang katupang Attorney Paul
15: katupang Benji
17: bo
15: asa dapit nahitabo ang iyang pagdaob sa iyang kagalingon
17: dito silang kuhan sa iyang shanty o kiniyang payag-payag na panimay
15: indoor
17: dito sa
15: sod dito sa sod
17: yes katupang Attorney Paul
15: kita iyang ibuhat no
17: nagkogsulina niya gani gisaway ang pagkinding ko ang kanang kaya pagkabot sa mga polis wapang mali mga buhurot ang kanang o sa gagawin gisulina mato nga ilap ang gisaway o kanang kuang kanang kakaryo kanang ako bang nga mo kanang mo kuang buhay itong gisulina pan sa tanto pagstorya pagnegosate gibubog halos tong galon mato nga pagsindihan o kanang ilawas mato ka pwede sunuga ka tapos Paul katapang grigi ang kini maong nga biktima nga nagkapsig sila mga gabihuman
15: sa naangkong mga wa sila silingan dito?
17: Na mga silingan pero ang problema kay di na mga mahadlog po tungkol kay labi na sa sitwasyon sa mga biktima katapang grigi katapang Atty. Paul nga nawa na sa isa ko paminsar
15: pero ni syagit gini imposible magwa ni mo syagit sa kasakit
17: malinoon masulti ni Police Major Calorian pero sa sitwasyon posibleng nga ni Sagit ni pero
15: wala yung mga masulingan
17: akin ang wala sa sensor tumutok muraga daw daw

0: yu musilao ba dayo na. So same as sa kini mong pagbubo niya ng silawas o nga yung sinihan musilao ba niya ng pasitag tubig yung makita sa kagway nga ka nang higda na siya haka na ano na nasasagan kani unconscious sa kini mong biktima nga samtang gi tabang o gagi paabot ang mga medical team nga may muda sa hospital sa maong biktima katapag rapo katapag Philip.
1: Salamat katropang Benji.
0: Mga update at nahi post patrol kabarasab sa akin ay mga laki nga misuway sa pagsunog o namatay humang nagkangkon o gagabi paso sa lawas. Ang tambag o kaos kapulisan nga akining undang ang ganyan mga binuhatan ng Timayo iman ang napagkot ng pagkaon sa isang oras aron di ka mabuang mga katopa. Tayo magkalibot sa Pagkaplas Gagunay sa Santon Herbal Oil. Magkatabang ni Matagalang Matanan, hindi mo sa Yastro Health Incorporated o babalik sa mga tanang sa Parmasyo Butika sa iyong lugar. Alas ang kiyosan Pilipino para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik, XM News.
1: XFM Rico. Mo yun ka, Katropang Greggy, nga naagin siya diferensya sa pangutok. No, kayo agay tao nga nasaktong in his right no, frame nga, of mind nga magsunog sa kagalingon.
2: Basig na sobrad po ito ka-stress na yung taon. Na sobrang ka-stress.
1: Kaya di pwede nga mag-vlogger ka niya din ang imong content magsunog kas kagalingon di na pwede.
2: Ano, fine, gito. Kaya gitong tinguha gito niya nga makutlo gito.
1: Na imukaon na di ma, oh, imong content. Pwede. Pero magsunog ka ha, na negosyable.
2: Siguro ito, grabing stress ang sinati.
1: Stila, no?
2: Unsay na sold sa utok atong maong individual. Ha? Paita.
1: Mental na gini, you know, nga crisis sa iya hapon.
2: So, muna yung tangan nga, o muna yung bantayanan. Ha? Nga, di kayo magpalabig yun o kwan. Kining ibutang ta, pag...
1: Loom!
2: Loom. Sa iyong mga gihambing balatian kung sabang kayo hinungda na to.
1: Anyways, salamat katropang Benji Talisik. Atong i-check si katropang John Cator kay Day, 29 anyos ko talaga si Kup, pag-usap sa kasong cyber libel.
2: Sa man ay hanggi kuwanan eh. Sa man ay hanggi pasangil yung social media. Kaya kaning kuwan, cyber libel, muna daghan yung ganyan karong mga panahon.
1: Daghan.
2: Managiging tanga, click before, think before you click.
1: Kana! Sakto na. Ato nang paminahon ka ng tambag ni katropang Greggy. Atong i-check aga dugang detalye katropang John Cator. Unsay ya dugag detalye.
3: XFM Police Report.
4: Yes, ginako pag-usab sa kapulisan sa Jacmen Sanaga, giring 29 anyos nga dalaga. Wanted ni tungod si kasong cyber libel at sa operasyon si Tief Naga Police Station sa barangay sa poblasyon. Naga, mga alas 9.55 ni sa buntag niya itong Milabay Kadlaw. Ganyan ni Dagpan, ilang si Venzel Hilary Kilong-Kilong, dalaga, residente ni sa sitio Lomboy, barangay Inayawan. Dagpayan sa Sugbo, sumapas sa kapulisan, ng voluntaryo gamitungha. Nga to silang buhatan kinig dalaga, humani may bawaan niya. Nga doon na nasab ni siya ay warrant of arrest. Human sa verifikasyon, gilayon kinigi silbihan sa warrant sa intelligence unit tracker team City of Naga Police Station nga gisyo sa Regional Trial Court Branch 65 sa Naga. Alang ni kaso nga cyber libel nga doon ay piansay noon nga gitakda nga 10,000 pesos sa investigasyon na sayran nga gikasuhan na kiniga suspitsada ni atong 2022 nakapiansa ni hinungdan nga nakagawa sa prisuhan ni atong 2023 apan napaktias sa pagtambong sa mga sunod kuno nga mga hearing sa korte nung dan nga gipalutsa na sa diglaing warat ug dadakpa na sa ni pag-usab. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa digay usang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Cator, XFM News.
3: XFM Report.
1: Salamat katropang June Cator.
2: Samtang di ay pipila ka mga motorista na isyuan ang citation ticket at also unang adlaw sa pagbatuman sa Oplan Bantal Discipline Zone, mga katropa. There is my Bantal Road. Diyan sa may Barilad o Talamban area, mga katropa. Ato ning siren, pinagi sa report ni katropa ang Crystal Joy Filerca.
3: XFM Report.
2: Yes, katropa ang Crystal.
5: Daghan nga mga motorista ang nasagmuyo og nireklamo sa unang adlaw sa pagpatuman sa Oplan Bantal Discipline Zone karong adlawa, Agosto 5. Kung diin sa bag-ong pulisiya, ang magmotorsiklo sa Banilad Talamban Road kinahanglan nga anaara sa sulod sa motorcycle lane. Subay niini, nakasinati sila og huot nga dagan sa trapiko, ilabi na gyud atol sa rush hour kaganihang buntag. Dugang paniana, ubay-ubay usab nga mga motorista ang naisyuhan og citation ticket tungod kay wa makahibaw sa maong pulisiya. Matod sa pangu sa Cebu City Transportation Office kon CCTO nga si Raquel Arce, ang susamang reaksyon gilauman na nila tungod kay bago pa man ang implementasyon.

0: introduce na kausapan ang founder ang tao is assistant. Mugay na ni, nga na yun, aning na lang na siya. So, expected na siya, yan yung pita.
1: Samtang naobserbaran usab sa pangu sa CCTO nga ang mga traditional POJ o mga POV dili mohunong ngadto sa mga laybay.
0: Nabantayan kay naa sila na hunong on the outermost lane, nagkarabaw sa the pasero. Dili na na pwede karon. Kinahanglang musood sila sa laybay at mubuha sila sa daan. Mubuha sila sa daan, ang upat yung kaligid niya, iguha yung sa daan. Tama na yung marking a white line, solid line. Kuha siya nito. Ato siya mukarga o diskarga.
1: Dugang pa ni Arce nga aduna gihapoy dili mo gamit sa pedestrian lane o overpass, maong aduna na gipakatap nga anti-jaywalking team aron nga mugiya kanila. Wa pa sila naisuhan og citation ticket nga mga nag-jaywalking karong adlawa, apan sigun pa niya nga ugmang adlawa stricto na gyud ang pagpatuman sa maong pulisiya. Gani, aduna na sila'y nailhan nga mga dapit kung asa sagad mag-jaywalking ang mga tao. Para sa atong mga katropa nga gustong paligulo ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
3: So, salamat katropang Crystal Joy Felerca sa imong report. Pagbantay katropang Greggy, katropang Juben. Pagmatngon mo ha, aron di mo madakpan. Kinahanglan suod da gyud mo sa linya
4: sa discipline zone.
3: Discipline zone.
4: May problema kay di harapos may bantal na pitaw, magipatuman ni si patira na. O sa Ramos.
3: Ang sa mga kanang gipilot siguro ng bantal.
4: Gipilot. Gipilot. Wala ni Ramos ha. Ay,
3: ito. Kung nai, katropang Greggy, kung nai mo parking. Sa kanan diha?
4: Sa batal?
3: Oh, sa kanang agianan sa motor.
4: Oh, ilang issue ang ticket?
3: Ang mo parking?
4: Oh, mo parking.
3: Ang mo pakanaog og pasahero?
4: Issue ang yapog ticket?
3: Issue ang ticket.
4: Okay, ato masalas na sa ilang designated ng area pod.
3: So, kung naay mo babag, mo obstruct ni mo si mo agianan, di juga pwede nga mo swerve ka, mo overtake ka sa naghunong.
4: Di
3: mo gawas magas niya.
4: Di siguro pwede.
3: Aha.
4: Kay discipline zone man. Discipline na gani, sunod juga.
3: Sakto na, sakto na. Unya, kung katropang Greggy, kung bisikleta ka.
4: Ari ka ipos motor siguro.
3: Ha?
4: Motor ka.
3: Kay, gisagol naman na. Bicycle gisagol. Lane o motorcycle lane.
4: Ari ka sa motor.
3: Kung magawas ka sa linya, dakpon po ka.
4: Dakpon siguro ka.
3: Motorcycle na may gingon.
4: Mopon. Depende ka sa mga enforcer niya.
3: Susano? Kanya, katropang Greggy, kung dugay kayo, niya dayo na ay nakuan, naabiriya.
4: Kaya kana manay mo na giingon case to case basis.
3: Case to case basis. Garahan sa kunin mo na yung case to case basis.
4: Murag ka na ka na mag-inom katapag tripol, case to case basis na kuno.
3: Kana.
4: Pag-inom ko no, case to case basis lang. Ginanglan, case jod. Di mo inom butilya.
3: Ayaw.
4: Bitin kayo.
3: Anyways, mga tipang force sa mga katropa, ang tip ninyo, palitan o magawas mo sa linya, na ugmos niyong motor, guyura niyo niyong motor.
4: Pero yan.
3: Guyura.
4: Mura na yung checkpoint tayo nga, guyos motor, kayo may sisya o helmet.
3: Gayod. Hindi mo ako nagkuhan mo ko, pedestrian man ko ma'am, ning agir mo ko rin yan. Pero salamat sa inyong makanunayon, maparayunan, ug malahot tayo nga pagpakiguba ning atong tuluman nun mga katropa. Headshot. Propaga engineer Dr. Jubel JJ Jimenez. Atong the man behind the master control. Nagpagawa sa atong tingog sa kahanginan.
4: Na.
3: Thank you sir, the lover boy. Ako ang manager katropang Greggy. Niya atong overall manager si katropang Johnny Viking. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami niyo mga ubos ng alagad sa kahanginan. Ako rin si katropang attorney Paul Gino Lopez. Manamilit gihapon sa pag-ingon kalimti gayod ayaw gayog kalimot in town. Sa atong kaluwasan, ana alamang makaplagan di akang Ginoong Hesus Kristo. Kay wala na ilaing ngalan ubos sa kalingitan gihatag sa katauhan. Alang sa atong kaluwasan.
2: Headshot.
4: Og ako si katropang Greggy magdadaro. Manamilis pa ingon, pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Dal ligo ng Dios mga katropa.
3: Good evening everyone. God bless us all. Katropa mo.
5: Exciting.

0: Platinum Plus Gold.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at daw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Grace, sa una kusugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asid, gasukasukan ako o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Para di magmantaron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di ko so, dili ko dali ma-stress, di dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
4: Ako magalibana o napadong, mga bang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko nga babaeng bayaran.
5: Hi, sir. Pangabang ka?
6: Yaks! Kaluod!
5: Nanong luod man, sir?
6: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaong sa kong asawa.
5: Ayaw!
7: Exciting!
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
10: Mapalit na sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement Ferment.
11: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: XFM.
7: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard.

time, alas 4:34 na tugura sa Tunikirillo sa Premium Debt-Free Instant Energy. Premium Debt-Free Instant Energy, madali po sa tulawas, batong sa mga bakterya, mga virus. Kabagatan kung kaluya ni naigubikan kayo magkapaligon kini sa itong immune system. Ang itong immune system nagsilbi mga sundao nga protektor sa itong lawas mga katropa batok sa mga invaders, ha? Nga mga bakterya, mga virus. Mura ayaw pagkumpiyansa. Kadaan daw inom o doon ka soup gel sa Premium Death 3 Instant Energy aron mahatagan ka og malahamala hutayon nga enerhiya mga katropa. Kaya Premium Death 3 Instant Energy maghatag kini-kini mo og enerhiyang mulahutay katropa. Premium Death 3 Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kini mapalit sa Yester Clinic Store, gano'n may mutang sa ubus kabahin na itong Sibianan, dari sa BZ Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya sa gihapon, ako painom doon para di yun mo makalimot, kada adlaw na itong painom doon mga katropa, may tugon sa ito libre ha, at suwaga servisyo publiko sa Yester Clinic mga kaigsunan. Gari maghatag kini og libre nga konsultasyon, libre check-up matag Domingo alas 9 sa buntag gantos alas 5 sa hapon mga igsoon ha. Sa duwaga Yester Clinic mga katropa, matag Domingo ka na ha, libre check-up, libre konsultasyon alas 9 sa buntag gantos alas 5 sa hapon. Nasaan sa itong Yester Clinic mga katropa, agatuwag store. Ganyong mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o uban pa nga mga Yester product mga katropa.

0: kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Sa pagkang patay, sa barangay pagpanglugang patay, sa LDB partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutuga.

0: Pilipinas.
1: Exciting!
0: Good morning!
1: Mga katupa, exciting!
2: Sherry, Sherry, Silio, Silio.
0: Good morning!
3: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nungtulumanonang Exciting Pilipinas!
0: Good morning!
3: Inigap niyo ang anchor man kay trupa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Makigubari ka ninyo, hangtod kita sa lasay!
1: Exciting!
3: Inig adlaw mga katropa nga Huwebes!
0: Good morning!
3: Pizza size sa bulan sa Agosto 2026! Holiday karon mga katropa, walay klase! Founding anniversaryo sa lalawigan sa Sugbo, mga kaigsunan! Inaot na ka mo sa kapiskay sa maglawas sa inyong pagpanikaisikay! Samtang nanikaisikay ka mo niya, ato niya kanin yung mga pangitabo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karon. Dini sa ato mga kaigsunan! Pagpatuman sa bani

0: sa mga motorista. Kaya usa ka kilometrong tunga, mga kaigsunan, imudaganon. O 15 minutos, right? Wow! Atong pamation ang reklamo sa mga motorista. Natanggong sa naghuot nilang ginaghanon, mga katropa. Sa lipatuman ng motorcycle lane, mga kaigsunan, diri sa may dalan, Banilad, Talamban, mga katropa. Iyang resibo nato sa balita, mga higala.
1: Good morning!
2: Wala ka niya na flyover diri sa Banilad. Mga motor, gabi, nagkahit na lang. Marami kadaghan. Mayor Becer Arcival, ano man eh? Ah, dara. Kamatana na to ang CCTO personnel. Ah, sila mahimo, kahimo sila, iguro sila nagkatuman. Ah, grabe ka na gano'n, ah, na dinasagi sa Uber. So, para ka na gan, sila na kalibo.
0: Ano yun eh sila, kaya mo mali motorcycle eh. Sila mga katupa. Motorcycle lane, ranisya niya, ganun na may multicamp. So, dili lang siguro na mga private vehicle.
2: Kahapon, nakaagi ka man dito. Ano lang, atala ng palitan. Salamat, Mayor. Alibuan ka mga motorista, naaduro sila ang paagi.
0: So,
2: one way raman niya dyan, two lanes raman niya. So, one day.
0: Huwag ako'y motorista ni.
2: Isa yung kisuriyan ni mo, ano yung dinapagyo, flyover?
3: Naway ayo. Iwas ang traffic.
0: Naway ayo po
2: lang. Wah! Ayita.
3: Mamamao.
2: Thank you.
0: Bago no mamao. Wah! Saan ang pag-motorcycle lane? Ano yung namay mga motor...
2: Si Muhang, one lane, motorcycle lane. Anya, pag-iani mo, ang sakyanan ang motorcycle lane.
0: Oh. Maon na, parihat ang obserbasyon. Motorcycle lane, anya na ay multicab, na ay mga private vehicle. Dili ni motorcycle lane. Ato na yung hino siguro.
2: Okay, na pag-iani mo po, okay ra. Okay ra.
0: Oh.
2: Kaya rin mga ubus.
0: Okay ra gyapon.
1: Exciting morning.
0: Ang motorcycle lane, mga katropa, nga gipatuman diri sa may Banilan Talamban nga dalan. Nagamugdag kahuot sa ginaganos motorsiklo, mga igsoy. Motorcycle lane, magunin siya katropang rap-rap, musabot punta. Nadagan yung motor, magtapog dito, maigala, kailag yun yung lane. Ang ato lang pagutan na motorcycle lane magani. Nanag doon na may mga private vehicle, doon ay multicam. Gusto mo rin pagkaita buuan. So dili lang ni motorcycle lane, siguro mga katropa. Basic motorcycle lane and other lane.
1: Exciting!
0: 43 minutos o 31 segundos na mga katropang nagkarabay sa las 4. Parayon ka mo nagpapatinig atong tulumanon. Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Nadugang pa mga balita, mga kaigsunan, Mayor Nestor Archival. Lovely mga katropa. Mga artificial intelligence investor, mga higala. Ngano kaha mga kaigsunan, magkatabang kinis ekonomiya sa Sugbo, mga kaigsunan. Pero giklaro mga katropa ni Mayor Nestor Archival, mga higala. Gawa Ikaw kuno siya mo suporta sa artificial intelligence, mga kaigsunan? Para kuno siya mo suporta sa AI? Pero abli siya para sa mga investor nini. Asa magyoy ato nini, Mayor? Klaro, Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. Kaya pag-ingon nga abli siya, mga katropa, sa mga investor sa artificial intelligence. Ano kuno kini magpasabot, mga kaigsunan, nga ukin siya sa paksilika, mga katropa? Wasya mo uyon. Ura, kini kuno magpasabot niya, abli kay abli siya mga investors may tugon sa artificial intelligence. Wadaw kuno kini magpasabot, mga kaigsunan, na uyon siya sa paksilika. Unsa man siya ang paksilika, mga katrupa? Gano man, mga kaigsunan, nahimo man siyang controversial, mga katrupa. Yan ang na-mention kini Presidente Bongbong Marcos. Ingon man ni Vice Presidente Sara Duterte. Ito pag-rap-rap atong paila-ilahon. Para itong ipaila-ila ngadto sa mga namati o naglantaw na ito karon. Unsa man kining paksilika, mga katropa. Ganog doon naman ni uyon o gwa makauyon. Kung ikaw ang pasultion, asa man ka, pabor o dili? Atong ipaila-ila ninyo, mga katropa, tanawa o paminawa, unsa ang paksilika, mga katropa.
4: Exciting!
5: Paksilika. Yung paksilika.
6: Paksilika.
7: Vice President Duterte went viral after she was asked about her stance on paksilika, a topic that President Bongbong Marcos mentioned during his last SONA. Maybe you're asking the same question as Vice President Duterte and wondering, what is paksilika and why is it becoming controversial? In April 2026, the Philippines joined the Paksilika Initiative, with the government eyeing a formal signing of the agreement in November. Paksilika is a U.S.-led initiative launched in December 2025 to build secure, resilient supply chains for AI technologies, particularly semiconductors and critical materials. Its name combines the Latin word pax, meaning peace and stability, with silica, the precursor to silicon. According to the U.S. government's website, Paksilika's core objectives are as follows: to reduce reliance on coercive supply chains, to strengthen global technology supply chains through partnerships and joint investments, and protect sensitive technologies while building trusted digital infrastructure. In the long term, the initiative aims to unite economies with advanced technology industries, unlock the economic potential of the AI era, and establish a lasting economic framework that promotes AI-driven growth and prosperity across partner nations. The declaration has 23 signatories, including the Philippines. As part of the initiative, the Philippine government proposed a 1,620-hectare Paksilika hub in Neuquark City, Capas, Tarlac, envisioned as an AI and advanced manufacturing hub. According to the U.S. Embassy, the hub is set to become an economic security zone, with both countries sharing governance responsibilities. But why is there backlash online regarding this initiative? According to the Environmental and Energy Study Institute, large data centers can use as much as 5 million gallons of water per day, comparable to the daily water needs of a town of about 10,000 to 50,000 people. Malacanang and the National Water Resources Board maintain that existing water supplies can support the project without affecting local supply.
8: Hindi po, no. In fact, naral na rin namin po yan na meron na kaming proposed na project dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting.
7: But environmental groups argue that the high water demand remains a key issue. This has raised concerns that the Paksilika Initiative could add pressure to the country's already limited water supply. With this, the NWRB has pushed contingency measures, including rainwater harvesting and water recycling, while also urging the public last month to conserve water. Another possible environmental threat is the expansion of mining, driven by the growing demand of critical minerals under the Paksilika Initiative. Israel, for instance, has already identified the Philippines as a key partner, for its abundant nickel and other mineral resources. Another concern is the displacement of local and indigenous communities due to expanded mining activities. Now that you know what Pax Silica is, what are your thoughts on the project? Are you for it or against it?
4: Exciting!
1: Good morning!
0: Sa inyong nabati, inyong nakita, inaot kong inyong nasabtan si Pax Silica, mga kaigsonan. Ikaw ang pangutanon, uyon ka ba o supak sa Pax Silica? Mayor Nestor Archival, iyang giklaro, naabli siya sa mga investor sa artificial intelligence. Pero ano kung kini magpasabot, uyon siya sa Pax Silica, mga katropa. Pax Silica, mga kaigsunan. Ang paklas niini, mga katropa, kada gumikan kay dako kini ug makaon o mainom nga tubig, mga igsuan. Nagkuwang na ganita og tubig. Ugangan pa yun ang kakuwango ni ini pinagi sa Pax Silica operation dili sa naso. Dili sa dakmayan sa Sugbo, mga katropa. Ang atong MCW di hapit na lang di muagas, mga igan. Manuka-duka kas imong trabaho, gumikan kay nagbuntag kag atang. Ano sa muagas ang tubig sa MCW di, mga kaigsunan. Dugangan pa natos Pax Silica. Panag yun tayo ligo ni kalakihan.
4: Exciting!
0: 50 minutos, mga katropang nagkalabay sa las 4. Ato ta sa Cordova. E doon ay man ang Medical West gilabay dito, mga katropa. Nagingon nga open space, mga higala. Ano inyo sa nag-i-open? Di tanawa gilabayan, inoay. Mayor Swan, mga kaigsonan, iyan yung ipapangita kinsay naglabay ni ini mga Medical West, mga katropa. Hindi ba yung basta-basta ni mga Medical West, mga kaigsonan? Doon ay mga proseso unsaw sa paglabay ni ini. Kana gumikan kay ibaw na ta Medical ya West pag yun.
1: Jerry,
0: para si Mayor Swan sa lungsod sa Cordova. Iyagyod ko nung ipapangita si kinsay naglabay ni ini, mga igala. Wala makuha sa CCTV camera, Mayor. What? 52 minutos ang nagkalabay sa las 4. Dito sa kauluhan. Upat ka, mga estudyante, ipatawag, mga kaigsunan. Gumikan kay si Boa Presidente Bongbong Marcos. Ibugal-bugalan, mga katropa, gitawag nilagbangan. Wala, bantay mo. Dis na itong programa, doon ay mag-comment, bangag daw ko, no? Kamugyo ipasunod, kamugyo isunod, upatawag ni ini. Ibugal-bugalan si Presidente Bongbong Marcos, gitawag nilagbangag, mga katropa. Ning mga bata, ang ano bangag may ilahang gitawag? Ila ta to gitawag katropa rap-rap ug lungag. Diyang resibo na to sa balita, mga katropa, giun sa pagbugal-bugal sa mga estudyante si Presidente Bongbong Marcos.
9: Hello.
1: Morning!
0: Moto mga katropa, nadungog ninyo. Ang tingog sa mga estudyante, ipatawag din sila kailang gitawag atong Presidente Bangag. Kila pagitungo mga kaigsunan, mubuto pa yung taning helikopter gisakyan sa itong Presidente mga katropa. Diga sa ni mga matawa may pasailo. Namaon na. Atong Presidente, di saan siguro mga igala makuan. Ipon siguro baguon o baka matingala kung nang itawag siya bangag mga katropa. Iampo siya yung isang kahelikoter, bubuto mga higala. Naglagot po siguro ni mga estudyantiha. Kung sa gani mga estudyantiha, mga aktivista. Patawag sila mga higala. Nailan po dito sila tingo ramay ato nadunggan katropang rapray. Isa may ipatawag din eh, ang tingog nila. 55 minutos mga katropa na kalabay sa las 4. Tunay ng gawas mga balita nga si Senador Bato de la Rosa na dakpan na daw kuno. O niya matupang Harry Roque, doon ay nag-tridor ni Senador Bato de la Rosa. Pero ang DILG Secretary nga si John Vic Remolia iyang ikonfirmar mga higala gawa madagpi si Bato de la Rosa. Atong pabation si DILG Secretary John Vic Remolia mga katropa.
9: We would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night there's been no arrest for Senator Bato. There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down.
0: Sumatong confirmation mga igsoon ni DILG Secretary John Vic Remolia. Iyang i-confirm may igalas Bato de la Rosa, gipangita pa. Pwede madakpi mga kaigsunan. Ingon pa sa Harry Roque mga igala, gitraiduran daw kuno Senador Bato de la Rosa. Kapag pwede madakpi, pero ambot na pag-resulti mas tinuon. Tinga to DILG Secretary. Masimura nag-uwak mga igala, sige ingon, wak, wak, wak. O niya, nagtangag di ay. Exciting! 57 minutos na mga katropa na kalabay sa las 4. Sa dugang pa mga balita dito sa kauluhan. Senator Judge sa Ping Lacson sa impeachment court ng utana nga to sa state auditor nga si Wamil mga katropa. Unsa mga higala ang iyahang security level. Kinahita mo mga katropa ang nag-audit. Unsa may iyang gi-audit. Gawa mo na siya magkakuha security level mga katropa. Ganin matod pa ni Senator Judge Ping Lacson na dito mga igusuon ang tinuod niya mga pangalan sa mga aliases. Parang litan, Merigris Piatus. Kanaan dito may igala. Kinsa mag yun as Merigris Piatus? Kanaan dito ang tinuod pangalan, anay. Ito po mga igala. Ang state auditor nag-audit. Unsa na yung gi-audit? Pamatiyo na to si Senator Judge Ping Lacson, mga igsoan.
10: What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents saka information, restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na na-grant o na-issue para sa iyo?
11: Wala. Wala naman.
10: Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba?
11: Yes po, Your Honor.
10: So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-vault yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-vault. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano mo ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence, paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So, paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report? And mind you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh. Pero gumastos ng pera yon. So, would you consider that another topic, as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report. So kung walang result, negative, ano, hindi successful, hindi pwedeng i-clear?
11: Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat...
10: No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginastusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant, wala ka makikitang... Oh, thank you, Mr. President.
12: Kindly wind up, Senator Lacson.
0: Ipagtingan!
12: Pati ako nabitin eh.
10: Let me just respond na lang. We'll wait for your answer.
0: Oh. Gibagtingan si Ping Lacson. Nibiyan si Ping Lacson na hindi lang yung reklamo siya sa Irwin Tulpo. Kasi ay rapid.
10: Negative eh. Wala nakita. Pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun? O hindi?
11: This
10: is a practical question, ha? Kasi galing ako dyan eh, kaya alam ko yung kalakaran.
11: Okay.
10: Yun nga eh, wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. So, pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun.
0: O sa may gi-audit
10: ano? Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases.
0: Mana problema ro.
10: Kumuha ka ng security clearance.
0: Na, di malasa ni testiguha. Agad di malas ni testiguha. Gaw di ko di may gala niya. Asa ba nito kuha niya ang gaw di niya? Ay, punto, Senador Ping Lacson, mga katrupa, diha magunisagika. Hiskot ang intelligence gathering mo lagi niya mga katropa. Kana ganing magpaka-aron ingnon ka katropa rap-rap na kahibaw ka niya DDI. Wade kay kailibutan, no earth day ka mga kaigsunan. Tanawa na bulgar na mga katropa. O yun ta, mirig respiatos. Kinsa ba ni mirig respiatos? Kanang imong kaunon? Alias radisya mga igala kay lagi. Bisik mga kaigsunan. Kung ikaw ka trupang rap-rap, i-hire ti ka nga intelligent. Kay intelligent ka. Imong i-bulgar nitong imong nahibawan na kinisya mauna. Ako rin itugan ang tinuon ni mong pangalan, musugot niya ay kanian. Sa ato mga katrupa, doon na tayo gitawag og role nga Pia It Must Die. Tanawa rin ni Swamil mga kaigsunan. Sa only ng testiguha, mga katropa. Nag-audit man din siya, may gala. Kasi kay Bawg Unsay, yagi audit. Pagkadimalas, mga igsuot. 4 minutos na kalabay sa lasingko. Gano'n bang mag-query man tuon? Audit query man ang gusto sa opisina ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa. O sa maning mananapa. Ato kung rin ila-ilahon, mga kaigsunan. Diya si Attorney Michael Pua, mga katropa. Pamatiyo na to siya.
13: Ilang po talaga na wala namang masamang nangyari doon. And nabanggit ko na rin kahapon that it was actually going about and asked for that meeting.
14: Pero sir, importante ba yung audit query in general sense? Ano ba yun?
13: Hindi naman. Basically, it wasn't even me. It was really OBP, no? Kasi hindi naman napag-usapan yung DepEd doon sa meeting na yun. So, ang ano lang naman, ang essence lang naman yun is, di ba, pinag-usapan yung query. Nasabi naman ng testigo to, so I think I can say this at least. Nasabi naman ng testigo that we were just there to clarify guidelines. So, syempre, ang posisyon namin, kung ka-clarify lang naman yung guidelines, bakit hindi audit query, di ba, ang gawin nila. And that's, you can actually download the audit query memorandum in the COA website. It's actually part of their, it's actually one of their, I mean, if you want to know what an audit query is, you can download it from the COA website para malaman nyo rin. But, sabi rin naman na they eventually issued an AOM, so sinagot na lang yung AOM.
15: So in short, walang conflict of interest, hindi illegal yung meeting?
13: Hindi, yung conflict of interest sa akin, it's a different matter altogether. But hindi naman illegal yung meeting, nasabi na yan kanina. Like I said, sir, let's not tempt me to be subjected to the rule on sub judice. No? I hope the media can help me also not violate that rule. But I know you're out after sound bites, but I hope you can also help me not violate that rule. So, ang sa akin lang is na-clarify na hindi illegal yung ganung meeting, hindi lang OVP or DepEd ang ahensyang nakikipag-meeting. At ang panghuli is that yung conflict of interest, it was already ruled upon by the presiding officer, so I don't want to have to argue for myself kasi unfair din naman.
0: Muna siya mga igala, mag-query remediate sila. Ang gusto ni ay sa state auditor, mag-query lang sila. Oto ni Ingon, ang opisinas vice presidente, mag-query remediate mo. Ganon diliman audit query ang himuon ninyo. Alis region ni mga katropas, gigamit niya termino. Sete minutos ang nakalabay sa lasingko. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman o! Bangon na si Bo, okay, morning na si Bo! Halid di karon, magpaumok mo!

Hai, selamat pagi ngatu ni Mam Nili Katapang Dias. Lantau nato dia sama sitio banika. Karena kalau dan is Mam Nili. Shout out ko sa akong mga anak o gaselingan. Si Rodgen Diaz de Lima, si Dexel de Lima, Jenny Diaz Osuna, Ridgey Diaz, Felix Diaz sa family, ni Evelyn Calma, ug ako ang ug akong kaku-worker, ya BHW sa Barangay Cute. Silang tanan, good morning ninyong hurot. Kikara Ma'am Nili Katapang Diaz, good morning ato ni Sano Eduardo Asombrado. Ay, good morning ni Mudo, diyan sa may Tubigon, Bohol. Ay, good morning po, gato ni Juventino Boy Nadela, diyan sa may Gabi Cordoba, mayog buntag, sir. Mayong buntag, super katropang konsyal, sir. Naglantaw, naminaw, sityo, kamansi, kinasangan, si Buseti. Si Raquel RC ang ipapanguta na ngano ang motorcycle lane paagian man o four wheel nga mga sakyanan. Ikang boy tagsip mga kaigsunan. Consjer, naglantaw daminaw ko ni mos kinasangan. Okay, so salamat kayo nga to gikan ni Eugenio boy tagsip mga katropa. Diri sa mga isityo kamansi kinasangan mga igala. Sa maraglantaw nato sa itong YouTube channel at itong pangumustaon, si Mariano Vasquez das Magikay Mandawi City. Good morning, sir. Ato ni Ma'am Lilibeth Labra, ato ni Lobby Suena. Ay, good morning. Uy, maying urto na yung ato ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, California, sa Amerika. Sakto jud na, Consjer. Why agas unya dako kayo og Byronon? Ambot lang! Ano pang lubiswe na mga katropa? Ay, good morning na yung ato ni Evelyn Gadiani. Maunay resulta sa walay patagad sa mga druga nga nagiyatak na sa nasod. Ato pag Evelyn Gadiani mga katropa. Why sabaw di ha? Tanas Manuel de la Peña mga igala. Nagtanaw na minaw ko diri sa abukado mambaling. Salamat Sir Ramon Habonero sir. May good morning po sa mga naglantaw sa tuag Facebook page mga katropa. Si Ansoy Comidoy, good morning. Yas Corilla Buhol, may good morning ato Rogelio Tuyoga Tuyugon. Yas may Mabini Buhol. Good morning ni Phil John Padilla. Good morning katropang sir, Consel Jerry Ambut Long. Pilan, ka-traffic anak. Ato pag Phil John Padilla, may gala, may good morning ato Ma'am Arlene Placevi. Nasa may Kanduman, Mandawi City, ingon man ni Chris Sulugo Ugbamin. Nas Kantangkas, Dumango, Dumanhog, Cebu. May good morning po ato Domingo Marcojos Astakaan, nasa Kabulian, Tubigon, Bohol. Terry Duran, das Dumanhog. Ay, good morning ato Medicalio Esbra Junji. Marcelo nagyod, sir. Wala nagyod ta freedom of expression. Good morning dia ninyo tanan. Ato pa Medicalio Esbra Junji, mga katropa. Ay, good morning ato ni Ma'am Iralin Cabuenas das Nunog Talisay. Ni Puyet Rosasina, ingon man ni Rosby Yambaw. Hindi Ma'am Flor Delica. Good morning ninyong hurot mga katropa. Watay merkado katropa grap-rap. Pero watay merkado ron kaya napagaw itong hapon. Stand by sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Uban lang ni Pipila ka importante ng mga mensahe. Stand by!

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Nisuwaya na ako kung sa kaning kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Ano yung si Dracula ka?
4: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
5: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha?
6: Exciting!
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag Santone Plus Herbal Oil, garantisado
7: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: mag Santone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil,
9: Sister Pain.
10: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
11: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
15: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
18: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
19: Ug matag Domingo.
18: Libre na
19: magpakonsulta sa doktor.
18: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
19: Ug mapalit nimo dinhi
18: ang mga produkto sa Yes to Health.
19: Yes to Health Clinic.
18: Dinhi lang

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras X FM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5:19 at ang oras ato rin niyo sa Premium Death 3 Coffee Max, mga katrupa. Premium Death 3 Coffee Mix, ang kaping atabal, kaping lamian, kaping mga katrupa nga antioxidant, kaping magkapareduce mong inflammation o magkapa-increase mong mental clarity, magka-regulate pag yung kinesi mong blood sugar. Ang Premium Death 3 Coffee Mix, mga katrupa, maghatag ka nimo o mulahutang enerhiya, magkapaligon kini sa gabuk ni mong bukog o kaping 3-in-1. Kaysa Premium Death 3 Coffee Mix, mga katrupa, nagasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa, katrupa.
3: Jerry Auxilio.
4: Exciting!
5: Good morning!
2: 20 minutos na mga katrupa ang nagkalabay sa alas 5.
3: Exciting Pilipinas Balita!
2: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita dahil po sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingan ng dagbayan. Dagbayan sa Mandawi, dagbayan sa Lapu-Lapu, dagbayan sa Talisay, sa itong Tungkaran, dagbayan sa Sumbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, City Hall, human sa mga regional ng buhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man mga component city sa lalawigan sa Sugbo o silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Inintanan inyong masairan, inyong madunggan, inyong makitaan din ni lamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Uraho nato mga katrupa. Mga balita, mga higala, gikan atong provincial capital, mga Ikson.
3: Capital Report.
2: Cebu magsaulog sa iyang ika-457 nga founding anniversary. Walay trabaho, pagyoy klase. Karong adlawa, mga katropa, sa Sugbo lang kini. Kamu mga siligan na mong lalawigan, huwag mo ilabot ani ha. Amo rani, kaya kamu pulbitaw ang inyong harman po. Iwan ni magpasabot ka tropang rap-rap, ija-ija, aho-aho, kabadyawaan yung taani. Ninja rin mo patay ninjo. Detalye sa report, sa aeronato kini mga katrupa, pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
3: Live report.
6: Yes, sa suspendido ang operasyon sa mga opisina sa gobyerno, mga tunghaan o dagang pribadong establishmento sa Sugbo karong Huwebes. Isip pagsaulog sa ika-457 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Ang mong adlaw gideklara isip special non-working holiday ubos sa Republic Act number 8952 nga naglangkob sa tibok probinsya sa Cebu, apil ang highly urbanized cities nga Cebu, Mandawi ug Lapu-Lapu, ingon man ang component cities nga Danao ug Toledo. Gisugdan sa Cebu Provincial Government ang bulanong selebrasyon sa ika-457 sitting anibersaryo, pinagi sa flag raising ceremony ni adtong Agosto 3 nga gipanguluhan ni Governor Pamela Baricuatro uban sa ubang opisyal sa probinsya. Ang pagsaulog nagtimaan sa kasaysayan sa pagtukod sa probinsya sa Sugbo ni adtong Agosto 6, 1569. Din gitudlo ni King Philip II sa Spain si Miguel Lopez de Legazpi isip unang gobernador sa lalawigan. Gila sa Cebu Provincial Government ang Cebu isip adunay labing karaang provincial government sa Pilipinas nga adunay dakong papel sa kasaysayan sa politika o administrasyon sa nasod. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
5: Good morning!
2: Salamat katropa, Almi Mata, Cebu Report. Nagatun sa tugtak na 23 minutos o 53 segundos na mga katrupa ang nakalabay sa alas 5.
3: Capitol Report.
2: Kapitolyo o Yosemed nangandam na sa surgical mission sa Cebu Provincial Health. Karkar mga igsoon. Italia sa report sa Ironato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Grigi Magdadaro.
3: Live report.
5: Yes, ang kagamhanan sa probinsya Sugbo misugod na karon sa pagpangandam alang sa laing surgical mission ngay pagayon sa Cebu Provincial Hospital sa Maydakbayan sa Karkar, pinagi sa pagtambayayong sa University of Cebu Medical Center con UCMed surgical team isip kabahin gihapon sa ika-457 nga founding anniversary sa probinsya Sugbo. Not nini usa ka coordination meeting ang ipahigayon kagahapon adlaw, Martes, Agosto 4, 2026. Aron ipinalisar ang mga medical outreach program nga gipanguluhan ni Dr. Armando Tan o Dr. Maribel Du. Mitambong sa Partigo, mosa si CPH Karkar Chief of Clinic, Dr. D.C. Abarquez, Chief Nurse Teresita Blanco, Provincial Health Office Chief Dr. Sheila Pasyol o ang iyang team o mga representante sa gamhanan sa dakbayan sa Karkar. Mapasalamaton si Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan sa UCMed, CPH Karkar, Provincial Health Office o kagamhanan sa dakbayan sa Karkar sa ilang kolaborasyon sa pagdala sa specialized surgical service duol sa mga sugbuanon. Ang schedule sa surgical pre-screening o ubang detalye kalabot sa mga kalihukan gikatakdang i-anunsyo sa umabot ng mga adlaw. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom ka nunay o Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinagkatropa Greggy Magdaro, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
2: Good morning! Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagato sa tugtak na 26 minutos nang nakalabay sa alas 5. Parayon gyapon kamo nagapamatining atong tulumanon.
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Uban sa mga balita gikan sa do Provincial Capitol. Arita sa tugtog karandak bayan sa Sugbo mga kaigsunan.
3: XFM Police Report.
2: Dai ex-convict mga katropa giingong labad sa ulo sa mga taga-Tisa gidakop sa mga sakop sa Labangon Police Station mga igsoon. Tambal ka kini sa labad sa ulo sa mga taga-Tisa mga katropa pagkasikop nining ex-convict. Tubag nini atong pagutana. Atong ipatubag mga katropa ni katropang Eric Panono Tamaro.
3: Live report.
7: Maiga buntaga katman Jerry mga katropa daw sa naibtan nga tunok ning taga Brangiti sa katropa ka Jerry mga kaigalaan sa magtaginig mga nahingawan nga makawata sila katropa ka Jerry mabiktima ka sa mga kagubot dalaan ning gihulagway nga notado nga kinimangiguay kawatan troublemaker sa mausap nga barangay kining kwalan si alias Upong Lan no? 36 anyos sila ikbalik-balik sa tuwan katropa ka Jerry tungod sa managlahi usab nga kaso gan matul pa sa itong kapulisan sa police station 10 na bagong police station sa mga itong mga nahinabing operatiba daw sa kinipong nalipay no? Pagkadakop katupag ka Jerry na makak ang mga silingan ni katupang sir kay at least na wadaan sila doon na sa peace of mind wadaan sila akingawa nga basic mabiktima sila sa krimen ani nga mausap nga 36 anyos nga si Opong kagabi pero kung ito ginagkadlawan katupang sir ang ato sa police station 10 may runda po sa kinipong himutangan sa suspek kinsa subject po ni sila yun sa mga units tungkol sa mga nagkadaiyaga reklamo na kuhaan ni siya pipila ka po to sa gituag Cebu o gaingon man usaka 38 nga armas di Puwego so umraga taon-taon pa ni umraga na nabilabol ni sumani ang mga silingan ultimo pamilya ni nalipay kay at this instant mawadaan ang mawa ang labad sa ilang ulo diyan usab sa maong barangay sa samtangang ipasla karon sa police station talag up silang suspek samtang hikay pa ang kaso posible, hindi maroon katupang sir, huwag mga lawa, ipasaka kini sa hingpit. So pagkat man Jerry mo nito kasi guys, gigan sa police station dahil labang police station mga katropa para permitting update lang si kondisyon yung panglawas. Kape pa lang dapat healthy choice na kape nga good for the heart, good for memory, good for immune system. Ana-ana sa kape nga Gilmas Yes Sweat Incorporated, Santo Plus Coffee Mix. Alang sa Rikusang Pilipino, Baros Pilipinas, yung katropa. Eric Amaro, XFM.
3: XFM Report.
4: Exciting!
2: Good morning! Salamat katropa, Eric Panunot Amaro sa mga report. Nagito sa tugtag na 29 minutos o 7 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5. Mga Medical West gilabay sa bakanting luna sa lungsod sa Cordoba. Mayor Cesar Swan ipapangita gyud ang nagbuhat niini mga katropa. Detalye sa report sa iron na tukinig pinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Felerca.
3: Live report.
8: Gikasuko ni Cordova Mayor Cesar Suan ang nadiskubrehang mga medical waste nga gilabay sa bakanting luna sa Barangay Alegria. Matod sa mayor nga ipapangita gyud niya ang naglabay niini aron nga

0: mga medical waste sama sa syringe, intravenous lines, ginamit nga IV fluid bottles ug uban pa ngadto sa mga kadalanan, kanal, bakanting luna, kabaybayunan ug kasagarang basurahan sa Panimay tungod kay makasamad kini sa mga mangolekta og basura, makapasa og makatakod nga sakit ug makadaot sa palibot ug panglawas sa komunidad. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunstone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning.
4: Salamat katropang Crystal Joy Felerca sa mga report. Dagato sa tugtog na 31 minutos o 24 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Ex-convict balik bakasyon sulod sa silda. Umanakwaan o 340,000 kapisos gabalor ga syabu. Sadakbayan sa talisay mga katropa. Italy sa report sa Aeronato gini pinagi sa pagpamati ni katropang June 14.
1: Live report.
5: Yes, balik bakasyon na sa Abso sa silda kining usa ka ex-convict ug giila sa kapulisan nga usa ka high value individual human ni madakpan sa bypass operation didto ni sa barangay San Roque dakbayan sa Talisay kagahapon ni sa hapon Agosto 5, 2026 kining nadakpan na ilhan nga si Ninio Cabando Daan alias Kiao Kiao 49 anyos ulitaw adunay live-in partner ug residente ni sa barangay Tangke dakbayan sa Talisay na itabuang operasyon alas 3:20 ni kagahapon sa hapon didto sa may ughay dos barangay San Roque nga gipangluhan ni sa Provincial Intelligence Unit o Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Police Provincial Office sa koordinasyon usab sa Talisay City Police Station o sa PDS 7 na dakpan kining suspek human mapalitan kini sa pusher buyer o usa ka medium head cell sa siya sa ginudahan sa Cebu. Sa kinatibukan, mukabat sa 50 gramos ang nakumpiskar sa mga otoridad nga ginudahan sa Cebu nga doon standard drug price value nga kapin sa 300,000 pesos o 340,000 pesos. Sumapas ka kapulisan kining suspek o sa kanika ex-convict og dugay ng giila nga nagpalapad sa operasyon sa illegal nga droga sa barangay San Roque og sa kasikbit nga mga lugar. Base usab sa ilang intelligence operation, kaya kuno niini nga magapod-apod og mukabat sa 60 gramo sa shabu matag semana depende sa pinanglanon sa iyang mga suki gi padayon usab sa kapulisan ang pag-validate sa impormasyon nga ang giingong tinubdan niini ang ginakpan ang suspek mao sa usa ka personalidad nga nailhan lang sa alias nga Atan nga taga Talisay City. Wapak ini mapumatud padayon pa usab ang ilang imbestigasyon matud pa sa kapulisan nga dakog ka posibilidad nga mapahuyang ang pagpurapod og illegal nga droga sa mga lugar tungod sa pagkadakop nining suspek gila uman usab nga makatabang kini sa pag-ila sa uban pang mga personalidad nga nalambigit sa mong illegal nga kalihok og mapakunhod sa pang operasyon sa ilang grupo sa pagkakaron temporaryong gitanggong nga suspek sa custodial facility sa Talisay City Police Station samtang giandaman og mga kaso kalapasan Section 5 o 11 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, ayaw kalimat magtumarog sa Sunstone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropa, June 14, mga report. Nagato sa tugtog na 34 minutos o 20 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Nagkasiyar sa Sakapunsya Primitance. Idakop mga kaigsunan. Nagibulsa ang halin nga 300,000 pisos mga katropa. Detalye sa report. Sa Aeronato Giri, pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
1: Live report.
6: Dagang salamat ka ng mga Giri katropang Rafael Paz Lacron kay Osaka at kanag by the way, ang umayik naman nga nasakpan sa ilag labang hudya ng busa at kanag Osaka at pungsyap ginamutang sa may barangay Buano sa lungsod sa Malabang kagabi Bato ni Police Major Ayan Magkatangay ang sepe sa agrim pala ng pente nga agrim og suspek kasi nag-on duty sa amaog kapun siya sa may barangay po ano sa Luzon Lambang ang wakil yung magdab nga muabuti ang kilig iag labaw iag sumasunod ba, sir? Ang suspect na naman dyan, eh, nga ba, eh?

0: nga grupi sana dia sa hasil da sa ban bibigila nga si Desiree Secretaria Cortes tadi di Bianyos oga usaha main minyo onya na pri usaha main barangay Singsing balamban Cebu samtang arrest officer kinsang mo gani aga ang supervisor sa oga bonship lagi la nga si Janet Janet Palizuela Bering bago dito sa Anyos onya usaha dalaga oga mabir sa barangay San Juan Tuguran Cebu sa agaring report nga gipalangat sa abalaban PNP sa kining maugar kumante nga may nagrepresenta sa Ponsyab nga mga nga alas 8 ba na siya yung taglagabi formal kita over sa kining balaban position ng kining maugang suspect ka nga umagay nga agaling nasagpan mga ba nga sarihan ki check sa kining supervisor ang kining maugang ang kining maugang Ponsyab dito sa maribuan ay nasa nagkataban siya nga doon lang maubot sa kining 300 o kapin sa 300,000 pesos nga kwarta o doon ay nilipika cash intersection nga wak kinigi food sa aking cash in nila sa aking vote sa mga nga posip mo ito nga aking maong akatong nag-dito ko yan kinigi kinusi o kumpirmado nga wak kinigi food ang mga vote mo ito nga pagsuta dito gibusay ay sa kinigi maong suspect na pick up as kumay nga karoon pasat na di mismo sa akin niya nga mausal na sa kasalanan akin mo suspect yung katulog yung kaso kung lapenta pa may pasat ka sa musim mga lao kumang nasakpan siya ang kaubangan sa mga umpon siya report sa akin yung balaban PNP kato pa makalimod nga po sa magkaplas gulunay sa Santone Herbal Oil magkatama matagalawa talang limo sa akin ay yes, so hot and cooperated. Ganun na, kung ito mga malalang sa buong yung mga ropa, much better use Santone Herbal Oil. Kaobalik ito pang genre, Rino Blando. Mga ropa, so Gabon, pagkaplas sa Santone Herbal Oil. Aras sa kasi Pilipino para sa Pilipinas, ikot na pa, Benji Talisik. XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning.
4: Salamat ka rupang Benji Talisik sa mga report. Nagato sa itong tag na 38 minutos o 10 segundos na magkakatrupang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Standby sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon. May good morning na itong Kobe Bacalso, yung man nga ito ni Jerry Silawan. May good morning. May paglantaw ni Gatuag Tulumanon, yung man nga ito ni Rusby Yambaw. May sitio Liberty. Ay, good morning nila ni Arlene o ni Ray Amangpang. Ay, paglantaw ninyo diyan ni Mercy Kisses. Diri sa may sitio Antuanga. Mga silinga da, may good morning. Ay, pagpaminaw ninyo ni Gatong Tulmanon na ni Noy Carias o ni Nang Juni. Alas sa pagbanabara sa kaimtang sa panahon, makauba na ito ang weather forecaster sa pag-asa magtan. Katropa mo. Weather forecaster Money John Agbay. Sir Money, good morning.
5: Yes, good morning, sir. O, sa tangas, okay nga mong paminaw. O, kaya itong latest weather update para sa karong adlaw. Sa pagkaroon ng agya punta ito ang kabagyong agipantayan sa sulod o gawa sa par. O, nanakining si Tatakal Sumaymay nga naglandfall na ganiha dili sa may lupos. So, as of 3 a.m. ganiha, ang latest location na ng Maymay kaya na sa Bantay, Ilocosol. Kini si Tetraso Maymay nagdala sa hangin maabot og 65 km per hour. Dulsong sentro gasinis maabot og 110 km per hour. Yang movement karon pa eastward sa kusgun nga 10 km per hour. Kini si Tetraso Maymay naglandfall na and posible nga mas mulinay kini og mausa na lang ka tropical depression. Sa laing bahay ng southwest monsoon o kining habagat ang mo'y nakapagkakulan sa may western section sa Visayas. O para sa update sa itong ibantayan ng bagyo nga nagawa sa par, na si Typhoon Dolphin kay as of 3 a.m. ganiha ang latest location niya kay naana sa 1,450 km east of east sa extreme northern Luzon. Kini si Typhoon Dolphin, nagdala sa hangin, mabot ang 150 km per hour, dulsang sentro, gustinis, mabot ang 180 km per hour. Iyang movement pa west-northwest sa kakusgun 20 kilometers of base yang forecast na kung intensity kini si Typhoon Dolphin. Posible direct po niya siya musulod sa bar and padungi siya sa may northern portion sa Taiwan or dali sa may mainland China. Ang para sa itong forecast weather condition karong andawa para din sa Metosibo, lakit na sa Tibok, Central Visayas, focus natin ito diri o generally for weather condition. Maayot ang tempo sa panahon pero nag-epichensya sa mga patak-patak ng mga pagulan o mga parundong kinat na binasaod to o hapon. So posible nga po ng mga bandating din sa Metosibo sa ginako ng mga severe thunderstorm. Kung para sa kemdang sa hangin, kalagatan din sa Subo, kaya makasakita o kasarangan ito na sa kusog na hangin nga nagkikan sa bugatan kasadpan, di na malod sa tuwang kalagatan, kasarangan, pati na sa mga kusog ang mga pagbalod. So, dili siya advisable karon nga mulawi, ito na yung mga gagmay sa kinan pandagat, pungodan yung baluron nga kadagatan. Dini sa Subo, atong dagat muna sa umulas chisunos sa guntag, mutaog niya na stress 25 sa hapon. Temperatura karong adlawa, 27 nga doon na sa 33 degrees Celsius. Sunrise na to sa Metro Cebu, ganyan alas 5:34 sa buntag. Ugma lang ko na itong latest weather update. Ini si Marjorie Bay, may buntag sa tatan.
1: XFM Report.
2: Good morning!
4: Pagigala, mayog buntag. Arita sa tulak bitad, duha ka bagyo mga kaigsunan. Ilanful na si Bagyong Maymay. O yan, dapat laing bagyo. Nagsunod mga katropa. Hinautag niya dili ni diri sa ato. Dito lang dito sa kauluhan at tulas inukos mga kaigsunan. Darita sa ito mga balita mga katropa. Kaya diri sa ato mga igala, giklaro ni Mayor Nestor Archival, bigawas maguto, ay ang pamahayag niya ablisya mga igala sa mga investors alang sa artificial intelligence. O sa dihang medyo gisaway siya mga katrupa, iyang giingon magigala, gadili siya pabor. Wa siya magpasabot, ayang giingon niya, pabor siya mga kaigsunan sa investors, mga investors alang sa artificial intelligence mga katrupa, wa daw kuno kini magpasabot nga uyo na siya sa paksalika mga igala. So inyo itong bati, inyuhan nakita o unsa ang buot ipasabot nining pakselika mga katrupa. Okay, usa kini ka US-based mga kaigsunan nga kumpanya nga magbutang o artificial intelligence hub dinhi mga kaigsunan sa nasod sa Pilipinas dito sa Tarlac, mga katrupa. Now, unsa may naaniinim pakselika nga no nga ang mga environmentalist wa man makauyo niini. Alarma man sila mga igala kana gumikan kay matud pa nila ang pakselika mga katrupa muinom kini og daghang tubig. Mas daghang tubig ikinahanglan nini kaysa tao mga katrus ang mga katrupa. Muna'y dako problema mga igala kay nga no. Problemado ba yatas tubig mga kaigsunan bisan pag nagsigig baha dini sa ato?
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
4: Problemado tas tubig, oy. Dini sa ato mga kaigsunan. Kamugo niya magtrabaho. Magduka-duka, good budiya. Panahon sa trabaho, katrupag rap-rap, kanagumikar kay magkadlaw na lang o binantay kanusamot agas ang tubig sa MCWD.
1: Jerry, Jerry, Jerry Auxilio.
4: Ito sa kauluhan, nagkuwang pong tubig dito mga kaigsunan. Bisan tuod o kanunay tanggibaha o gilunupas tubig pero problemado tas tubig.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
4: Tas tubig, domestic water mga kaigsunan. Saboni angi. Kung baga nakapaalar mamaitugod nining paksalikang na mention sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos mga katrupa na mention ni Vice Presidente Sara Duterte pero sa nagipangutan na may itong spakselika wasa kibaw.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
4: So Sobo na, mga igal. So, kining pagsilika o gatong tinambanos pagsabot katro pagrap-rap, mura ni siya o mipsa. Nga, Nadia, mga kuan, mga kikinahanglan alang sa siguridad, mga kaigsunan. Artificial intelligence, pero ay mong kumpiyansa sa AI, ha? Ay mong kumpiyansa sa AI, kay basin o gawa na tayo, bawag tangan, tagtrabaho, mga kaigsunan. Basin mo abot ang panahon katro pagrap-rap, nga wana ka na si mong gilingkuran, gumikan kay AI nalay, naghimos imong trabaho.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
4: Sa laing bahin, arita sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Kaganiya mga katropa, ibalik rato-rato katropa grap-rap. Katong kangkuan, kaga Senador Ping Lacson. To pakita sa mga ipadungog na itong balik mga kaigsunan. Ang pangutana ni Senador Judge Ping Lacson mga katropa. Excuse me po. Nga to sa testigo sa prosecution nga si State Auditor Wamil mga higala. Karat gumikan kay wasa ka tubas pagutana Ping Lacson.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
4: Ibalik na gud padungog nato katropang rap-rap. Pakita.
2: What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents saka information. Restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na na-grant o na-issue para sa'yo?
4: Wala.
3: Wala naman.
2: Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba?
3: Yes, po, Your Honor.
2: So I wonder why wala ka security clearance kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-vault yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-vault. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano mama-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence, paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So, paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity? Ano ba? After surveillance report. And mind you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh. Pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success maski negative yung resulta ng intelligence information gathering operation or activity or yung after surveillance report? So kung walang result, negative, ano yung hindi successful? Hindi pwedeng i-clear?
3: Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat...
2: No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Alimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginastusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang... Oh, thank you, Mr. President.
4: Ipagtingin
6: kindly
4: na
6: wind up, Senator Lacson.
4: Pati ako nabitin eh. Kay, reklamo na po niya si Rapidobo. Ano doon ay pabor-pabor mga katropa?
3: Pwede yung suspend ko ulit.
2: Ulitin ko ah. Hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative eh. Wala yes. Nakita. Pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun? O hindi? These are practical questions, ha? Okay. Kasi galing ako dyan, eh. Kaya alam ko yung kalakaran.
3: Okay. That calls for...
2: Yun nga, wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases.
4: So, yun saan niya?
2: Kumuha ka ng security clearance.
4: Pagkuha dito ka... Nagkuha din itong security clearance.
1: Jerry, Jerry, Silio.
4: So, yun na question ka to pag rap-rap. Giunsa niya pag audit. Gawa man siya kaubla. Gawa man siya. Oh, gamito na itong termino mga igala ni Senator Ping Lacson. Naka-vault na diya ang mga pangalan sa mga intelligence mga igala, sa mga informant. Nga diin ang migawas mga katropa, gipagawas mga aliases lang. Pero doon na ni mga tinuod ng mga pangalan. So kining inyo makita inyong badunggan may regres piatos kada rakauno nimo eh. Duna na tinuod nga pangalan maigalas pi may regres piatos ayang pangalan gisulod sa vault. Now, yon sa nimo pag audit niya nga wa magkaibaw sa tinuod nga pangalan ni ini. Madidako di malas maigala. Ang ato prosecution na presentar testigos nga nag-audit siya giunsa na pag-audit umay sa security clearance mga katropa sa intelligence man nga gi-audit niya. At agi mosunod karon dayon ang kasikas kauban ni Attorney Ray Malikay Gilon. Kauban ako diri sa Master Control si Katropang Rafael Raprap Bari. Kakauban sa nato ni Burtaga sila si Katropang Almi Mata, Katropang Crystal Joy Felarga, Katropang Grigi Magdadar, Katropang Benji Talisik, Katropang Eric Panono Tamaro, Katropang Jun Cator. Ato weather forecaster sa Magasa Magtan, Manager Agmay. Ato news director si Katropang Philip Siruano, Gatong Station Manager si Katropang John Limin Chavez Mikey. Alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katropa-katropa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr., manamilit sa Bagingon. Balik kong bapuhon sa samagtag ng istasyon, alas 4:30 gadorasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes to health!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa ato nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tumani, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala,

0: Atian, Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
1: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
2: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, pampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
4: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
5: Visionex, daghan na ang natubangan.
6: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga nintumar ko og Visionex Plus capsule. Mag 3 weeks ko aling nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionex, slay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM.
2: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa. Size 4 oras kabuntago na kini atong oras, mga kahigalaan. Gidala sab kaninyo sa the best nga kape ag Santong Gold Coffee Mix, mga kaigsunan po, no? So sa mong ita ni kape ha, mga hila doon na ay malunggay, palihang mangosin, garlic, spirulina, ginapag premium glutathione and collagen. Pagdiri lang na, mga kahigalaan, sa the best nga kape nga ginamahan sa Yes Wealth Incorporated, yes, Santong Gold Coffee Mix po, no? So sa mga nakahibaw na diyan, mga higala, nila spread the good news. Ipahibaw ang may balita, mga higala, na di ana ang kape, no? Nga mupalambos ito nga panglawas, mupagwapo, mupagwapa pagyod, mga kahigala. Santong Gold Coffee Mix, mga kahigalaan nga ginamahan sa Yes Wealth Incorporated, ha? So palit na mo diyan sa mga nagunang butikas, yung ganapit, ha? Gani ari din mo dagan sa Yes Heart Pharmacy Clinic nga nasa ground floor C Plaza building diha ko sa Slim Street Barangay sa Patera, Cebu City, mga kahigalaan po.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita, kahigaw ako angay nga masayod bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita dili ka mabiyaan, dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Lex non arige asa Violanda. Ang balaw dili angay pasipada bisan sa labing mga gamahanan.
0: Kasikas Express Balita.

0: Subo kami sa Yanug, Mindanao, Higala, kumusta? Happy Thursday morning, mga kahigalaan!
1: Good morning!
0: Okay, sige po, sige ang regular anchorman, katropag Attorney Ray Malikay Gyalo, no? So kita sa mag-uwan-uwan, krumbuntaga, mga higala. Ako niyo boss, kalagad sa kangina, ang anchorman, katropag Erica Pahanuno, Taamaro, good morning!
1: Good morning!
0: Okay, sige po, ning adlaw ng Webes. Sa pag-uban-uban ng mga kahigalahan to dalasosos kabuntagon, ha? O niya, pizza size na ta, ning buwan sa Agosto tuwing 2020 size, mga kahigalahan po, no? So, 9 days more to go. Swildo na, mga higala po, no? Niya, kuanday ron, mga kahigsunan po, no? Holiday. So, manang medyo mingaw-mingaw itong kadalanan, mga kahigalahan. Samunta diri sa Sugbo, ha? So, kumusta? Gato sa mga katropa ng bango na bali, ha? Okay, sa mga dunay duty di ha, alas susus kabuntagon. Sa mga nas pribado nga kiniintawang trabaho, alag trabaho mga higala, pisina. Sabi na yun, hala, bangon, bangon, bangon. Ano mo niya? Sige, patupong stuho niya. Oh, nagkupang uban ni Tanday pagbalik. Bangon, bangon, pala dito malit, ha? Magnaya additional na katapag na prapo. No? Kung masaya na ito ng wage protocols ba kay kwan man, holiday man mga kagilan po. O, bisuti ka niyang holiday. Ako na, alam. So, sa mga katropa niya, ay mong paglitlit kay 30 minutes uban mga higala, half day na. Uoy na, mga kagilan po. Yayay na itong yanong mamumuo mga kagilan po. Ay, sa mga katropa niya, kumusta man ang tanan, maing buntang. Good morning sa mga nagtikaw-tikaw karon nagpaminaw via XFM Cebu 88.3 mga kahigalaan po.
1: Good morning!
0: Exciting morning mga kahigalaan po sa ito mga katropa. Kumusta man ang atong mga kahigalaan po dihan ng mga nanay-tatay at kuya mga lolo-lolo mga cheeky things mga kahigalaan po. Sabaga uban-uban tahang to dalas otso sa kamuntagon.
2: Kasikas Express Balita.
1: Good morning!
0: Okay, sige po, supong ka mga nagpaminaw by serious ilang gibanihong sakyanan. Mga Bluetooth speakers at mga pinalanggang mga e-bike drivers karon ha. Asa mong merkaduha, good morning, good morning, good morning ninyong tanan.
1: Good morning!
0: Hopefully, nakapainit na mo ni ha. O nakapamahaw na bang uban mga kahigalaan. Hopefully, kwa lang ha, kanabag maayo itong panglawas mga kaigsunan po ha, sa itong mga drivers karon no? E-bike drivers, tricycle drivers. Mga TNVS drivers, mga good morning ninyo.
1: Good morning!
0: At mga taxi drivers, saga po, das, mga drivers, das, sa mga kining PUB drivers, no? So public utility vehicle drivers, mga kagalan. Eyes on the road, nato ni glowing legs, yun mga kagalan. Ikado ng, kaya mo niya, sige mo glingin. So, kaya lang yun, use the side mirror. So, sa ato mga drivers, hopefully may hubog way sabog, 100% yung kangurisyon sa inyong gimanihong sakyanan, ha? Defensive of driving para likay disgrasya, mag-uban-uban ang to dalas otso sa kabuntago na mga higala, ha?
2: Balita!
0: Okay, sige po, sa ito pong mga kining nagpaminaw by XFM Philippines mobile application, ha? Good morning inyong tanan. May pagpaminaw. Sa mga pagka-download, download na niyo. At tumos Google Play Store kay mga cellphones kay Android phone. O sa Apple Store kay mga cellphones kay iPhone. Search lang mga kahigalaan. Download lang. XFM Philippines mobile application mga higala. Okay, ngayon man. Sa ito po nga mga viewers sa Facebook Live mga kahigalaan. Oy, palamdam na mo mga kahigalaan po kay... holiday ron niya, mag-uban-uban ito mga kahigalan. Kanya si Kwanpon, katropang attorney Ray, doon naging mga importanteng lakaw. So kita sa mag-uban-uban yung mga kahigalan. Hangtod na lasutso sa kabuntagon. Ako niyo ubus, kilagad sa kanina yung anchorman, katropang Eric Panunod Ama.
2: Kasikas Express Balita.
0: Okay, sa ito mga Facebook viewers, ipadangal na yung mga mensahe, mga kahigalan. Ito na basahon, guys. Ito ka programa no comments left behind, mga kahigalan po. Yan ang basahon, mga katropa. Paramdam na mabe. Okay, sa ito ka mga nakarosdak bayan sa Sugbo. Happy holiday, mga kahigalan. Why trabaho kasagaran? Uba na, peace look. Paano nag-itanday o balik, mga higala. Hibawaan nga, holiday di ay, no? 457th founding anniversary ron mga kaigalan. Sa pagka kwan ba? Pagka founder sa atong pinalanggang probinsya sa Sugbo. Sabi lang Cebu City, Mandawi, Palapo mga kaigalan, Talisay, part of Cebu province man ta mga kaigalan po. So apani sila na himong independent, highly urbanized cities. So kwan man sila once pangani sila, part ni sila sa Cebu province mga higala. At doon nga nahimo silang independent cities po mga kahigalaan. Ano sa mga katropa na nag-tikaw-tikaw, share the live, share the live, share the live mga kahigalaan. Nagkakape na mo mga katropa, kung wala pa, pangape na mo. Pangape na mo diha mga kahigalaan, siguro ang kape po nga tambal. Ginaman si Yas Wealth Incorporated, itong Andre, dati kape mga kahigalaan. Salton plus coffee mix, ang kape nga white caffeine mga kahigalaan. Or gusto mong pampa energy mga kahigalaan, doon na tayo premium na DG coffee po, no? Yes, mga hilig o siya diha mga kaigalan po, no? Natay Santon, kinipong kuha lang ito mga kaigalan. Herbal tea, mga kahigalaan. So, mga kaigsun na usap na ito diha nga gusto sila mugwapo, mugwapa, mga hilang muglaw. Mga totong giingon ka ginapod. Santon Gold Coffee Mix, mga kaigalan. Anya sa mga katropa, Beatrice, Sugbo, paramdam ko naman, kumusta ang tagadakbayan sa Sugbo, maing bundag? Tagadakbayan sa Mandawi? Dakbayan sa Lapu-Lapu? Lungsod sa Cordoba? Southern part of Cebu, mag-ingay, good morning, tanan?
1: Good morning!
0: Anya ito pong itimbaya, kumusta man itong taga-provincia sa Bohol, eh? At mga listeners, Bohol, kumusta mo na? Mga sano, sana nila ang katropang Eric, kung katropang Jerry? Maing bundag, good morning yung tanan? Paramdam ko naman, eh? Kumusta man ang Bohol, karong buntaga? Babay pag-uwa hindi ha? Magbanuban ta mga katropang mga Buholano, no? Hangtod alas 8 sa kabuntagon mga higala.
2: Kasikas Express Balita.
0: Okay, sa taga Negros Island Region, good morning.
1: Good morning.
0: Sa Leyte Province, may nga buntag mga kaigalan. Northern Mindanao, nanang mga mabot itong CBI Adilis Pilipinas, may buntag. Sa itong mga pinalanggang Overseas Filipino Workers, OFWs, no? Sa mong suka karos kalibutan, may nga good morning ninyong tanan, may pagpamino paglanta mga higala.
1: Good morning.
0: Okay, ngun man sa kung pa na ito, mga katropa po na makita, ma kwanta, di lang sa kinipong kwanta ito mga kaigalan, ha? Di lang sa Facebook, kundi napod sa YouTube mga kaigalan. Good morning yung tanan mga kaigalan, ha? So may buntag o station standby sa mga uluang balita issues nga tagagpagtagad. Karog buntag mga kahigalan sa Gabon, ha? Sa ito pagbaduban, suntulmanon, inyong tulumanon.
2: Kasikas Express Balita.
0: Kaya ito lang itimbaya ito mga katropang sa'yo ka nagtikaw-tikaw. I-share sa nito ga si Bia mga kahigalan. Pwede para way-way ta mga uban-uban karubuntaga mga higala. Oh, share the live, share the live. Kato mga kinibang kuhan pa, nag-power na pahalapukawan. Kanabang sa ato mga katropa, ito nang itimbayan, no? Ma'am Nelly Katapang Diaz. Good morning, ma'am.
1: Good morning.
0: Good morning. Watching here from Banica, Quiot. Okay, good morning, taga Quiot, mga umaabot nga constituente o ni konsihal kining future kapitan na Jerry Auxilio mga higala. So ang Quiot, baluarte mo ning katropang Jerry po, ha? Yoy, good morning tada. Kwan pa taga Quiot, no? Manya si Sir Listat B. Adino. Good morning, idol. The dangerous... The dangerous... Katrumang Eric Matinik Malagit sa chicks. Magic kong pumitik. Yako, believe ni mo, Sir Listat B. Adino. Maidyo ka sa... Pag-apil na ko ba matinik ka sa chicks and kaya marag... Maimdyo kayo ka mo. Namang... kung buman at walasik. Oh yeah, si kwan po da ma'am Alicia Delvo Lusada. Hey, good morning, katropang Eric watching from Kinulungan, hey, taga Negros Island Region. Mag-ingay, good morning.
1: Good morning.
0: Tapos saman ang Kinulungan ron, ma'am, no? Ay nga, buntag po ni mo, kinipong ma'am Alicia Delvo Lusada po.
1: Good morning.
0: Oh yeah, si Sir Ram Delpin. Good morning mo diyan, Sir Ram. Ha?
1: Good morning.
0: Good morning. Katumang Eric. Paano tamaro? Number one, Minaw Dris. May General Maxilom Avenue, Cebu City. Good morning.
1: Good morning.
0: Ay, General Maxilom Avenue. Wakay na kitang nagbarag-barag. Alas ay sa mga nahubog niya sa may Mango Avenue. Okay, ayun naman si Sir Arvin Habas. Okay, good morning, katulang Eric watching from Subang.com and Dawi City. Good morning. Salamat sir ni Subang na bang dako. Gina, sir. Ay, Subang dako man Dawi po. Ikaw ang manang Subang dako po. Wow! Di Subang. Adlaw manang masig dako ang adlaw diha iring Subang, sir. Ay, di ka man Dawi. Sudan sa man Dawi. Mag-ingay. Good morning, katulang Eric po. Onya Tata Abdul Abdullah. Hey, good morning Mr. DJ. Shout out to Tata Abdullah and Tolentino family watching from Barangay Pahina sa Nicolas. God bless. Thank you. Hey, good morning. Thank you po niyo dasan. Salamat sa taga Pahina sa Nicolas, Cebu City. God bless and good morning. Happy Thursday morning mga higala po. Ngayon sa ko mag DJ ko mga rap. Hey, akong giunag yung applyan mga kaigilan. DJ yung tagay. Nag-dilim ka nun na sa radyo, mga kaigilan po. Yeah, Sir Michael Tampo Sr. ay always watching katapang Erika. This is my Agos, Lapu-Lapu City. No? Di Mac Chan Island. Ay, good morning. Kumusta naman ang Lapu-Lapu ron, Sir Michael Tampo? On yan, si Sir Francisco Bihagan. May buntang katulang Eric. Always listening while driving. Sa iyong, disgrasya, jeep o motor. Di mo na pitasin. Sa may Diho Kusalim, corner P del Rosario. Ay, Malay, ampingin tao sa mga motorista in town. Di mo na itong balik-balikon yun, Sir Francisco. Yun. Huwag gini ako, kuhan ba? Kining, marabag kausa mga kahigalaan. Apil na sa ato sa mga greetings. Yun. Auhagon yun in town itong mga katropa, mga drivers. Defensive way of driving yun in town. Lisod ng magkamurit siyang dadasdas. Lisod ng mamapataw niya. Sakit na magiging taong pangus, mga higala. Sabad ang magmotorsiklo. Naman eh, balik-balik ko ang ginakosin. Bap to ng kabantay ka, Sir Francisco. Mara, chuko. Sa ato mga drivers sa eyes on the road, nato ni glowing light. Ngayon sa isin, namay mga distraction. Kana ba ang itanong, look po, siksiyo. Hingi o magiging driver, sir. Pero... Kuha na lang. Maunigin ko na to nga. Use your... kuha na lang. Sa pantag na kay official back rider. Kasi ka malisuan na imong liog niya. Makunutan na imong kilid. So ay na lang. Kay paralikay gubot niya. Use your side mirror na. Kanya, maunigin akong gingon ko siya. Dapat doon na kay rules niya sa imong pagmaniho. Ako, kaluwis ginawin taon mga kila. Ako na kay set kay... Bisag nang gungis sa pag-drive. Ito mangrap-rap mga kila. Sige ko, almost halos dua kadikada ng sigig. Badas-badas kalarsada mga kila. Sige, drive niya. Makingon ko, every day is a learning day mga katropas. Pagmaniho na to, diag... kining sakyanan sa itong pagka road user kumbaga mga kaigilan po. Ay everyday lailahin na og circumstance. Ako bisag nang gugis ko mikong ko kato wa pa ko experience ato mag learning kontra ko ay nakato na ko ato. So taga adlaw mga kaigilan na ako'y makatunan mga circumstance da isipon ko na nga new learnings kumbaga mga katropa po na bana nga ako na ko'y 1 second rule kay Sir Francisco. 1 second rule, mulingi ka na yung mga glowing in the dark. In 1 second, mabalik na yung liog na sa tubangan. Kung mata, mabalik na sa pananaw ni Muda. Kasi sige ka glingi, murakag ka ng driver ka, murakag back rider, murakag pasahiro, at si kwate yung kanyang napita ka dito. Ag, salain pa mga kahiglaan na itong mga greetings. So, Ma'am Laureline Silisanang, pinakamanyag na ito na pong tindiras may Inayawan Public Market. Good morning, Inayawan!
1: Good morning!
0: Kamusta? Maying buta ka ito mga Eric. Shoutout ko din is my Niwan. Sir, wa na ko sa tindahan nagtinda, nirelax na ko. Bisan wa na ko dito always gapon. No, salamat gapon na ma'am. Bisag wa na siya sa tindahan mga kahiglaan. Pagdahin namin ito yung naninda dito ma'am. Kining nagpaminaw gyapon si Ma'am Laureline Silisana na to ha. Oy, salamat kay Ma'am sa imong pagpaminaw gyapon sa XFAB Cebu 88.3. Ania si Ma'am Maribel Villegas. Good morning, katulang Eric watching FB Live. This is my Husali Inayawan. Good morning, Inayawan.
1: Good morning.
0: Yung XFAB country na to di ha. Kamusta itong taga Inayawan? Bisag iniwan tayo mga kikilan. Or Inayawan, balibaran ta. Kuan gihapon ta magkikilan po. Maguban uban gihapon ta. So Inayawan, good morning.
1: Good morning.
0: Yeah, Sir Arvin Habas. Sa Suba nga dako. Sumaon day, Subang dako, sir. Subang dako day ni Suna. Ano maroon sa ni Gamay? Sige nagbahan. Subang dako man dawi po. Ani, Sir Robentino Dela, good morning. Kanya Maribel Villegas, good morning ni mo, ma'am. Sir Robentino Dela. Sir Katropaga Erika, good morning. Always watching, listening to XFM Exciting. From Gabi Cordoba, Cebu, good morning. Taga Gabi Cordoba.
1: Good morning.
0: Pag Gabi na to, dia, sir. Gabi Cordoba. Nag, last minute ka, anak, at pagbanghatag. Swerte mo, taga Cordoba, sir. Ay, mayor, maghihatagon kayo. Kaya, mayor, ginipong Didoy Swa, no? Itong pag-adto naman dito, naghatag na po. Line set sa kining bugas. Huwag mga kinipong gasolina, magkakilan, libre. Ang Cebu City, kahano? Kanos, na problema magayon in town sa pangkwaron na kanapapangwarta. Nagwarta ka na magpanudlanan. Ay, kwan taon na. Nako kay, kwan siguro, gasto para sa basura mga kikilaan, boy. Kini pong Ma'am Maribel Villegas, Lorraine Sisana, silingan na nako, sir. Kusog kayo inyong istasyon, Dre. Oy, salamat, salamat, salamat. Kaga inayawan. Anya, Ma'am Rosavilla Villamor, good morning, Katrupang Eric. May buntag po ni Madam, Ma'am.
1: Good morning.
0: L.M. Munoz, good morning. Sir Jordan Lipasana, may nga buntag po ni mo diya, kini nga, sir. Anya, so mga kwan po, diya, makita po itong mga ikilan sa YouTube channel po, no? Sa itong mga katropa diya, nga kini pong, basta mawa itong signal kanina sa kanapong Facebook. Atol na mo sa kini pong YouTube mga kikilan po. Kaya na may YouTube mga kikilan ng XFM Cebu 8.3. Kaya so much for that mga kikilan. Ipabahala na inyong mga insider mga kikilan. So nga pag-umanuban ko nga buntaga kaya ato nga basahan matagkarugon niya mga kikilan. Sa mga uluhaga, balita po mga kaigsunan po. Kaya mahabol sa mga kikilan. Kaya basing mga loo di mga kikilan. Ay, Sir Romela, unabi. Good morning, Katumang Eric. Great lang ko karon sa akong mga anak nila ni Jai Irish, Mary Mel, Daya Melissa, Ogadong Miladris, May Butungan nila ni Vi Ryan Margie, kauban nila ni Juana nga na Minaw ni Modris, May Corpa, San Vicente, Liluan. Oy, good morning, Liluan. Exciting morning ninyo niya.
1: Good morning.
0: Kumusta? Maraghapit magkita mong masyuda. Kumusta naman itong traffic niya? Kiting Sir Romel na okay naman. Anya, thank you, Angva. Good morning, Katubang Eric. Happy holiday. Great goals sa Barangay Lawaan Dumanhog. Sa Rap Meat Shop sa Tabunok Public Market. Oy, good morning. Thank you, Angva po. No, mayong good morning ninyo diyan. Sa taga kining Barangay Lawaan Dumanhog. Anya, oy, Roy Barakia. Mata na gira kong amigong adunahan. Guwapo adunahan. Katulpag garap lang pa nga kay Glenn. Roy Bag Official, good morning ni mo diha, bay. Kumusta mang siyudad sa Karkar de Aron? Kanang patriotic. Ay, so na, Karkar is nice. Wala naman. Di naman mayor si Kininga Nay. So, karon, Karkar is patriotic. Patrick naman ang among mayor diha, bay. Good morning, da. Matumaya, good morning, bay. Always watching and listening to XFM Exciting Program. Panto ni Pod, ha? Anya, maayo nga buntag, mga idol. Katropa boss, rap-rap, katropa boss Eric Guap. Maikog ko ni Kwan Pod, bay Roy Barakia. Ako, guapo, adunahan nga amigo sa... Yeah. Shout out ko, og ni Miss MJ Guapay Rorilan. Bot lang, man. Director naman ganun si MJ Goronsen. Yeah, always kini pong listening. Exciting. This is my Bakayan, Cebu City. Oy, good morning, Bakayan.
1: Good morning.
0: Anya, stay tuned. Standby mga kahila. Arisa sa mga uluhang balita. Istang daliar. Gusto ng oras mga kahila. Tanawa. Happy na. Happy na lang sa isi minsan ito. Greetings pa lang kayo na mga kahila. No? So, share the live, share the live. Share the live mga kahila. Kaya iba-iba ito mga issues sa tagagpagtagad karon. Cebu City, nakauyon mo sa kining bagong traffic schemes, Banilad. Mag-ingay. Mag-ubad-ubad na karabundaga, manghigala sa mga motorista diha. Sabot na di mga riders. Yoy, mga riders. Okay pa mo? So, stay tuned. Standby mga kahigalan pag mag-ubad-ubad ta ha. Anya, arita mga kahigalan sa mga uluhaga balita kung headlines mga kahigalan. Arita ta sa mga headlines, arita sa top story of the day, mga katropa. Ay, balik-balikan na nato ang anibang impeachment trial sa Vice Presidente Sara Duterte, mga kahigilaan, nga gibagin sa Senado. Gisip na karon nga kinipong impeachment court, mga higala. ay kagahapon, mag-ilang pa na, 13th itong kagahapon, gato bang rap-rap. 13th day sa impeachment trial, bato sa busy presidente. Uy, ang taga-COA mga kigilan nga witness. Commission on Audit the Witness mga kigilan sa prosecution. Kuhan man yung mga kigilan po. Iliksuran man yung mga katropa. Iliksuran man yung kinipong... Kuhan niya siya, ha? Kanabang impeachment court presiding officer, Senator Chis Escudero mga kigilan. Kabahin is finality sa decision sa COA mga kigilan. Kining kuha nam sa display decision ka final and executive niya pilars korte de mga kigalan atana na ator tay panungod ka tubag rap ang paglicture sa atog kuan po the presiding officer sa impeachment court Senator Chis Escudero mga higala paminawa ninyo mga kigalan po alegre ni kaghapon po
3: to clarify. The decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
4: With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for...
3: Attorney Wame, listen to the question, please.
4: Okay,
3: it is, unless a TRO is issued by the Supreme Court,
0: yamina,
3: it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct?
4: Yung decision po...
0: si State Auditor Roderick Wamil niya.
3: The Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman...
0: What?
3: A decision of the COA
4: executory na po,
3: appealed
4: Your Honor,
3: to the Supreme
4: you.
3: Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
4: Yes po, Your Honor.
0: Oh.
4: Opo.
3: Thank you.
0: Santo. Mga kikilan po sa saka. Rag nagisa po ning COA State Auditor Roderick Wamil mga kikilan po kaghapong adlaw. Saligritan, balik-balikan ni nato mga kikilan kay Sagi hapon. Man is allegedly misuse of confidential fund mga kigalan. Dito ba 5 milyones mga katropang kung ang prosecution pa mo o ang depensa mo pa ipasultihan mga fishing expedition. O bangukay ito mga records nga mangitag sa'yo. Na to ni mga kigalan kasi magbogasto ang atog sinado ni mga kigalan o 2.3 milyones ka pesos matod ba sa tag 5 milyones ka pesos nga kinipong matag adlaw sa 92 days impeachment trial. Hindi bang ita, mga kahigalan? Kinibang 125 milyones unya confidential funds. Kaniya ito rin hatagag pagtagad, mga katropa. Sir Alexander Madera, maing buntag de agaw. Good morning po. Ani, sometimes bigas bahin mga katroba. Arinda Andres, ato sa mga lokalidad, mga kinglan kay daghang mga motorista. Especially mga riders, katubang rap-rap. Kaming rap-rap, mga riders. Nang reklamo, nagyaw-yaw. Nag-post sa social media, ilang kasagmuyo mga higala. Kay sa unang adlaw sa... Kinipong Banila, Talamban, Bantal Discipline Zone. Kato mga rap-rap. Na may isyuhan. Huwag ba yung isyuhan? O niya, marabag si Kwati na may usa ka libo dahil na yung mga higala pa. O niya, matun palagi sa mga kinipong motorista, wa kayo sila na pahibaw mga higala. Dali ra kayo ang implementasyon. Wa man lang bisag ka ng 1 week kanabang pagpahibaw dito mga higala. Dako man dahil. Muna na pangunta na si Madam Karax. Raquel Arce, mga higala po. Ato na ito ipakita ka ito mga rap-rap ng mga video sa atong mga kingso ng kuhan po. Banila, Talamban Road niya. Kanang na i-blue mga kigalan, motorcycle lane na. Ang mga motor, dili mo agi na. Naini agi sunga, dagpag. Sikop mga higala. Wala, gadara mag-resita. Malagi mong resita, katong blue-blue, kay di ko na ito, dito, kwan, kanabang branded, katong mga rap-rap. Dili ito, T.O.P.

Din man ka, taga din bantayan. Mamik hebao ani sir, kay karon man nga Cebu City. Kumpray na na ba kato mangarap lab, di ba? Oh, marita taga sam ka, taga Karkar. Kabuki din man sir, kada lupi niya, wa man kay signal dito sa. Oh, ingon na ba mga kigalan po, no? Oh, daghang dakpan magal halag sinilas ay otro pa ni. Oh, sinilas gamidias, gibitok ning ta. Oh, dakpan. So, dagang reklamo. Lain ka nung video ka ito, mga rap-rap ka ito bang naponilain mga kigilan ng isyo ng Banila Talamban Discipline Zone ka ito, mga rap-rap, ang higala? Oo. Oo. Asam ni sila nangagi mga kigilan? Di naman ni kanang highway. Nangagi sila atubangan sa kining Gaisano Banila. Unsa man ni kanang papaliton sa labi ta tay prinagi lang mau bring na audio kata pang rap sa man ni kanang papaliton tani matan awon tani stinda sa kene pong Gaisano kanang Banilad man ni so ay man pa hapiton tani ana na mugyud sud ko ano nya traffic labi ring daan diha mga higal sama gid ni mga kigilan forever na gid ni ma'am Karax sao naman gid ni kanang di na gid ni mausap mana gid ni sit up ha? Sa tanahan na ito, mga ikilan kay... Depende maguna, mga katropa po. On the side sa mga motorista. Di mga motorista, syao ko naman habi. Sa mga motorista, comment ko naman habi. Ibutang ko na sa comment section ang inyong kukuhan. Okay. On the side sa kuhan siguro eh, katropang rap-rap naman eh. Kuhan ba siya? Kada bang beneficial ba siya mga kikilan? Ang problema ko diyan mga kikilan, proposition ba? Solbaron ang traffic sa Banila Talamban Rock. So, tanaw ninyo, mga nagpaminaw, naglantaw karon, mga pamilyar diri sa traffic sa Banila Talamban, yung nakagi karon with this implementation sa bagong Banila Talamban Discipline Zone, mga kahigalan. Ano ba? Epektibo ba, mga kahigalan? Kwan bagid na minusan bagyod ang traffic sa Banila Talamban area, mga higala? Or, napurisyo na yun ng mga motorista. Ang uban, layo na kayong tuyo kanan ko ng mga higal. Imbes madali, nalangay na hinuon sila. So, mauni in town mga kahigalan niya, ilang pangutan na. Unsa ba ni kanang 24/7 na ni Ma'am Rax? So, tanaw na ito ni mga kahigalan po. Nagkagyaw-yaw kay imbes madali sila makikila, pahapiton pa man sila sa Gaisano, Manila. Kumprahon siguro nin sila. Ano naman sila maagis at tubangan dia. Si Consel John Alcoberni, mga kigilan bon. Yang observasyon dia mga kigilan kay Cebu City Councilor John Alcober, mga higala. Nalawagan ni Mayor Nesto Archibald, i-review niyo ang pagpatuman dia sa Bantal Traffic Scheme. Kay daghan intong naglibog, mga higala. Kamo naglibog mo guys. Sa ato mga motorista dia, mga biyahidor, mga riders. Naglibog mo? Kay ang mga four wheels vehicles kato mga rap-rap, damot nagkana bang slow moving, kanang kuan man, kanang maka-ari naman sila agi gapon sa kining outermost lane nga dun ay blue line. Kaya gapon sila diha kato mga rap-rap. So ang mga motorsiklo nga supposedly priority nila, priority nga maagi sa motorcycle lane, wala na malangay na. Kanang motor magdali, ano ba gini? Ita magmotor magila. Motor kita para madalita. Dita matrapik. Trapik na hinong. Sama ni. Unsay inyong komento ani tagalak bayan sa Sugbo. Mag-agi sa Banila Talamban Road, mga higala. Sa mga nakagi, komento mo ba yun sa may komento ninyo? Upside, mas ninindot, nawa ang traffic sa Banila Talamban or hastang hasula. Doon sa may komento ninyo mga kahigalan po. Okay, on the side sa Cebu City Transportation Office. Kani, nangita rin po ni sila o kanabang pagi, katulang rap-rap, mga higala. Na mo lessen ang traffic sa Banila Talamban. Mga kahigsunan po, natuyo sa gayaw-yaw katulang raps. Kuan mo siguro to, vlogger mo siguro to. Palitan kani, daghan kayong kining four wheels nga na nag-occupy sa kiniintang motorcycle lane. Saman, pwede may mo overtake sa kini pong muagi lang din sa dili outside the blue line. Kaya mo overtake mo, pwede ra ba? So,
gani daghang mga pangutana.

0: Mga kailan suwe niya na ito si Ma'am Raquel Arsene. Basig na nako. Nanis ba nila talambad? Mga katulbas, daghan ang isyon. Unya, may tag ang kinipong multa ni katumang rap-rap, 50 pesos. O sa gatos pesos. Batod pa, more or less, mga kigilan, 1,000 pesos in town, mga higilan. Okay. So, kanang usa ka libo katumang rap-rap, samot nag, atumang kigilan na, mga construction worker. Usa ka simana na in town ng kanang allowance, mga higala po in town. O, sa mga nagdaginot, mga kigilan, kay 9 days more to go unang swildo, dako na kanang tibhang sa ilang taong daily allowance. Naiuban in taong banag, ito mga rap-rap, nga magmotorsiklo. Ang ilang da, mga kahigilan, 500 pesos. So, mga pagbayad na ng 1,000. So, mo na ni, mga kaigsunan po ay bagong kuwanda sa Manila Dalamba. Discipline zone, mga kahigilan. Although, on the side, lagi po sa CCTO, kung arito silang side, kay sila man dihay gitugyan ng ahensya. Kung ano sa Cebu City Transportation Office. Sila gigitasan na sa transportasyon, mga kigilan. So, any kuanda, kanang problema, mag-isigot ang traffic, mga kigilan. So, kailangan sila mapatuman o comprehensive traffic management plan. What? Na, kuanda nila, mga kigilan. Si Sir Michael Tampo Senior, kana katropang Eric ito, yun la, aron makapalit, das may kay Sano kay... What? Sa una, minus kayo, mamalit yan. Okay, ato ka ba nila? Ato ba nila? Traffic kayo? So karon mga kigilaan, mga motorista na naman sa doorstep sa gate. Sa ano mga kigilaan nila? Ikaw da, well traffic, di ikaw katapang-rap, magi ka rito. Mato ka sa kanang, kuhan ba, napits may entrance. Di ka maglingilingi. So kay tinda nila sa sur. Ano hindi ito gito? Pre-exposure. Pre-kwanda. Kana bang pre-tanaw mga higala po. So, let's see. Tanaw na ito ni mga kigalan kay si kwanda, Cebu City Councilor Jun Alcover. Nanawagan ni Mayor ni Sir Archibald. Mayor! I-review ang kinipong pagpatuman sa Bantral Traffic Scheme. Inagang naglibog. Ato na ito ibalik si kinipong video ni... Consel Alcover dong with audio. Eh ato paminaw ning iyang obserbasyon. Iyang kinigiyagian kay uli man siya dito sa inibang bukirang bahin pod sa just may agi sa Bantal Road mga higal. Ate oh.
1: Flyover mo lang din.
0: Oh, flyover ani nakaging motor.
1: Ano ang sitwasyon karon diri sa kininiya?
0: Dagdagan ng CCTO personnel. Oh, dagang nadakpan. Uy bang mga motorista itong madakpan mga higilan nyo, huwag sila kaibaw.
1: Pero so far, karuras ha. Supposedly, busy ang tanay pero smooth man.
0: Wala ni agi, ganahan mo agi niya kanang coach. Agi sila sila, alternative way na lang tabi. Last time agi niya kay basig mukanta matay.
2: Why?
0: Malapas aning blue line niya basi pa kamulta hinuntag sa kalibo. So, ato rin balik-balikan mga katropas, mga naka-agis, Manila, Talamban area, kumusta? Okay na ba mga kahiglan? Mas niya mo gaway ba ang Manila, Talamban road? Or tanaw niyo, hasulay kay Papiton, Miss Gisano, Manila. Sumunin mga kahiglan. Balik-balikan in ato nga issue mga katropa. Kay daghan ang nag-yaw-yaw. Mapagamiton sa kinipong dito sa flyover. Ang uban na problema kay mutuyok pa sila. Layo nagtuyokan mga kigilan. Ang uban, ano pa, papiton man taning atubangan sa Gaisano, Balina. Sa ato ning Ataga, Country Mall ban. Sa ato ning balik-balikan mga kigilan po. Esa ni mga init nga isyo ron na nangangyo ng konsilanto. I-review sa ni Convict. Masikwati ito. Hindi ka masukuhan ng mga motorista. Hindi na mabuto na ito. In fairness po, mga kahigilan po. Gani, ang CCTO, nangita na rin silang paagi, mga kahigilan po. Masao nila pagwagtang niya sa traffic sa Manila, Talamban area, mga kahigilan po. So, ito ni Atagag, Bagtagad, Karuga, Buntaga, mga kahigilan. Kaya marag ang mayor, busy pa, mga kahigilan po sa... kini pong nag-unang problema po sa syudad. May problema sa basura, mga kaigsunan po. No? Kay ang Cebu City Council, mga kaigilan, i-order niya pag-review sa landfill kuhan po, mga katropa po. Ha? Kining matod pa sa landfill operators permit, mga kaigsunan po. So ang Cebu City Council, imando na sa City Legal Office and Business Permit Licensing Office, BPLO, i-review ang prime, kuhan siya, pong business permit sa Prime Integrated Waste Solution. Atong naas binaliw, mga kigilan po, no? Then could face legal action, mga kigilaan, or permit suspension for allegedly dili pagdawat sa basura sa Cebu City, samtang mudawat og basura sa mga private haulers, mga kahigalaan in town. So ang Cebu City na backlog, mga katropa, na doble ang trabaho sa mga haulers, while ang Prime Integrated Waste Solution Cebu has binaliw, mga kahigalaan, daw lamps. Mga katropa po, no? Kanabang tawag ani, mga kahigalaan, tuloy ang ligaya. At the expense sa Cebu City, kaya hindi man sila ang area asa sila nagnegosyo sa Cebu City man, mga higan. So tuloy ilang ligaya ang Cebu City Government, na problema asa ilabay ang basura. Manimahong kagwang kay ang wa naman tugutis din al kato magrap-rap ang ginipong SRP, mga kigilan, dole spawn ay nga himoong dump site asa mga baho ron as barangay kay itapok naman kadlawan, mga higalam, si tagbadas badha makita na to ay diris may Tihero area, porting daghana maglinias mga garbage trucks barangay kato magrap-rap ang kigilaan kay magpaabot sa kanyang mga dagko usab nga garbage truck sa syudad, kay ibalhin na po ang basura, mga kahigalan. Duya in town sa mga garbage kining collectors, mga sige in town kwan, magpulaw, mga kahigalan, taga-adlaw, kay ibalhin naman po ang basura nga to sa mga dagko nga kinipong garbage truck sa syudad, mga higala. Doble trabaho may tag, doble ilang swildo in town, mga kahigalaan. Wala ba gini in town, mga higala? Bando, kaya pag may swildoan. Kani ato maning hatagag pagtagad kayo sa nis problema ron sa dakbayin sugo, mga kiripog kaigsunan po.
2: Kasikas Express Balita SFM
0: Headline. Okay, sometimes pika sa bahin usap, mga higala, atong tabukan po ni mga balita sa kauluhan po. Ay kining prosecution gihangyo ni ang Sandigan Bayan, mga gigilan, nga bakwion ha, ang pagtugot nga makapiansa or nakaring makapiansa si kani Senator Bong Revilla Jr. Agi agimats bo. Unsa mga kigil makagawas man? Dili man makumbikto kato mga rapat. Ano ra makagawas? Ano gani, mga higala? May juga bong, na juga agimat. Ikaw gid ang panday. May kay kamangitag pagi. Sila si ay goy, goy, Senator Jinggoy. Agimat. So may agimat mo po. Anong makagawas mo dahil? Kami ito, Marcolita, dili. Loy, kuhan mi, kanang kaduha-duhaan pa. Plunder cases, marag maglisod yung may piyansan. Kasi among motion to bail, basi dali rake rin mabasura. Iba ka bong, iba ka bong. Marag feel ako, gisayawan rin budot ni bong. Ang taga-Sandigan ba yun, marag lalingaw na. Sample sa bong, budot, sabi. Budot, budot. Ano nga, balik-balikan kay inoon, din man ni Dagan si Kwanpod. Din man ni Sandig si Senator Bong Revilla atong milabay eleksyon, mga higal. Sa kwan man ni siya, mga higalan po. Kinipong BBM. Kwan man ni sila, mga higalan. Aliansa. Aliansa ni sila, mga higalan. Maning dali na po kayo nagkagawas, mga higalan po. Balik-balikan ni nato kay ang prosecution, mga higalan. Yo ning Sandigan Bayan, kanang ayo pa payan say, pero di ba kani ate ka? Di ba kani kolang ba lip service? Di ba kani gibuang lang ang publiko sa botas, mga DDS supporters? Wala ba kani ilarap? Ilan ta kuno hay atong gi-question ang Sandigan Bayan? Kuno hay atong hangyo pero wala ko. Oh, ay ato aning tira da kini yung mga opposition. Di ba kani nga ani mga kita mangutan na lang, dito mamasay. Stay tuned, stand by, mga kilas, bigas, bahin. Headline. Ay, DILG, nitino, mga kigilan po. Okay, klaro na, mga kigilan. wag yun ay madakpis katropang rap-rap si inipong Senator Ronald Bato de la Rosa. Katong gingon si Bato katropang rap-rap nga gisakay na kuno sa kinipong kuhan po da? Kinipong PNP airplane. Lahit na ito katropang rap-rap. Nagigisakay nga Bato sa kuan ba katong gisakyan ni kanhi Presidente Duterte ba karon ang plane mga kaigla sa pang PNP ba to dai kuan mga katropa kana bang gisakay gyud cross Bato dakpan na cross Bato company kini pong kani President sa spokesperson Attorney Harry Roque nagi ni traitor ni Bato dakpan na gisakay ng cross Bato. Oh, tanawan ninyo. Sa mga wapak ang kita aning picture mga kaigalan po, tanawan ninyo. Pero kanin, murag EI ni katumang rap-rapon, no? Ibugal-bugalan na lang sa mga netizen. Nalakpan na cross Bato, pero tanawan ko ning ato lang ihulagway for the sakes mga nagpaminaw ron mga kaigalan. Pero kanin, murag mga DDS ko ni. Kalabang sungog-sungog nis mga DDS mga kaigalan. EI siguro ni. Nasa gigisakay mga kaigalan sa katubang kuan mga katropa po private plane nga gisakyan ni Duterte paingon sa to sa Daheg no naay gisakay tod pero Bato maning dako kayo kana bang literal nga Bato mga kahigalan di man si Senator Ronald Bato de la Rosa mga higala ato ra tay padungog si DLG Secretary John B. Crimulya kanang katropa nga rap-rap atong ingon niya confirm di tinod nga dakpan si Bato wala pa may ka ang latest na mong kanang hibawan to aron kuno ni Mindanao si ini pong DLG Secretary John B. Crimulya.
3: There's been no arrest for Senator Bato. Okay. There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down.
0: Senator Bato is still hunting down. Salamat ka itong pangrap mo ito ha. Inyong nadungog si kinipog DILG Secretary John B. Crimulya mga kaigalan. Ang kwanto mga kaigalan. Ang gwapong Crimulya. Sa kwanto DILG. So gitino niya, Bato is still hunting down. Padayon pangipangita sa Bato. Ilam gining dakpon mga kaigalan kay kwan naman, two man down mga higala po. Sa Senator Judges mga kaigalan na makaboto sa impeachment kay Senator Jinggoy out naman mga higala po. Senator Rodante Marculita out na po mga higala puro na nilakpan ilang gining dakpon sa Bato kay sa Bato kay baong Bato mga higala abantay mo itong na ilog nila magkadali magilan ang mayuriya de Asinado kalit lang tungo murang tanggulilong mga higala pura po nakahuwam sa gimat ni Bong kanya ba yan orang nga makalit lang ito'y hakaw na Senado mga katropa. So let's see the scatter. Tanaw ni nato mga kigalan. Dakpan bagir kinila sa Bato. Kasi makalit lang nga during final. Kada ba? Kada bang butuhan na ganito magkala? Basi kuya mo, abot lang kalit sa Bato. 92 days pa mininunin kuhan mga kigalan. Kuhan naman 13 mga kigalan. So kuhan na lang ni mga stinta kapin. Kaadlaw na lang. Tara na to ni kay Padayon karon ay holiday man mga ay di rin naman Cebu City Cebu area naman ni so karon marag day 14 ron kanto pang rap-rap mga higala ay kuwan maro huibis nausap na ba itong schedule lang balik-balik na to ni ay kuwan naman to Lunes Martes Merkulis mga higala napotoy scheme nga ining kuwan na nila arena sila sa Merkulis Huibis Birnes mga kaigsunan po balikan ni nato ni. Hoy, kumusta man mo diha mga kaigalan po? No? Og sa bigas bahin. Headline. Yeah, ang NDRRMC mga kaigalan po, no? Guys, gino, wa kay mga natala po nga kadaot atong 6.4 magnitude nga linog. 7.0 magnitude to. Kalinog kagahapong adlaw mga kaigalan sa may Sarangani, Davao Occidental. No? So, kani bragaway mga casualty no? May na lang itaon mga kaigalan po na kay ato magani gigo itaon ng 7.8 magnitude ngayon ayaw kita makita ka ito pangarap kato lang mubo lang video itong kani itaon na kuyawan itaon sila wapag itaon sila kagito over itaon stroma no nanapod Mga atauhan dito ha, Sarangani, Davao Occidental. Atol sa magnitude unato 7.0, pero later on, i-downgrade into 6.4 magnitude nga linog mga higala. Oh, Porting Lisanga in ton. Magigakagit over sa 7.8 magnitude nga linog. Yan nila po eh, kusog-kusog in ton, 6.4 magnitude mga higala. Let's pray sa ato in town, mga katropa in town dito nga din in town sila linugon mga higala. Dito sa my Mindanao area in town, especially there is my Sarangani, Davao Occidental in town. Okay, di lalim mga kila, kita diri Sugbo, Bohol mga katropa, katupag igaw sa 7.2 magnitude nga lino. Tapos bisag katupag rap-rap, man-made nga lino. Kasi daon ni mong suga, mawa. Makuyuan ko, iguyog lang dia sa country. Iguyog dia mga kigil. Ano na uyog mo na eh? Oo, nakagalinog in town mga kigil. Pero man-made eh, pasiga sa suga, mawa. Mahingala po din town. Maning, balik-balik ka na to ni. Good morning, sir. You and your boy, Dagsip. Good morning. Ito si Lizal. Maing buntag po ninyo dia. O si Amber Dob, Alver Doble. Good morning.
4: Good morning.
0: There's Jason, German Suliano.
4: Good morning.
0: Abba Philly. Sa tupod nga, kuhan ha, YouTube mga kirim. Si manluod niya itong mga YouTube first. Jeffrey Gallo, good morning na mo na, sir, ha? Maniya, Dodong Malon, good morning. Proudly Bisdako. Ay, good morning inyo da. Ito na basahin yung mga mensahe ron na mga kahigalaan po. Doga. Sometimes pikan sa bahin. Ay, ang atong Department of Education, DepEd, mga kahigalaan. Itataw nga ilan atong gipaubos sa disciplinary action. Ang upat ka mga estudyante dito ni sa Davao area, mga kahigalaan. Ni bugal-bugal ni PBB atong mahal na Pangulo mga higala His Excellency. Oh. Ang kuan po na ito mga kailan, no? Na bang pinalanggang president ni Atonis Davao mga kailan. Bugal-bugalan. Kani mga bata maing lusi yung bugal. Palawag ito pagkita rap-rap itong video. Paminawa ninyo ang bugal-bugal. Bangag ko. Tanga ko, no? Problema, nakadungog ba ni? Kilileon ni, no? Nakadungog ba ka ni si PBBM or... Patay mali. Ay, nakaingon siya. Bangag na, tanga. Karo na mo kay Bao. Kini pong bangag. No comment. So, ni ato ni prag eskwelahan ni. Kuan niya? Mga estudyante ni mga kahigalan. Matod pa sa Department of Education, ipaubos na sa disciplinary action. Pag-atos na po, kuan, sagyon. Kani, natural ni nga reaksyon sa mga DDS, kani mga bata, DDS siguro ni, sa bata pa, estudyante pa. Diehard supporter na sa mga Duterte kay stronghold Benis mga Duterte ang Davao yun mga higal. Sama ni kapag Anton ni BBM, gibuha no'y. Hing nang tanga. Mga nagyan pa mga cursing words, mga katropa po. May nakakuha nila, mga kigilan kay mga sila, uy, prida mo expression eh. Kay ikaw dia, pero kinalam sa datong tahuro niya itong mahal na pangulo. Atong Presidente, His Excellency, mga kahigalaan na halos di na matog sa pag-alaga at servisyo yung towns nato. Ano bang rap-rap ang higa? Bangag. Kwan, napat ito'y bobo? Bangag. Napat ito'y mga sagit-sagit mga higala. Di na ito madungog na tanan mga higala po. Ay, kwan naman ko din mga kalin. Ano bang bugal-bugal man eh? Matod pa. Kaya ni mga bata. Hindi isa kayo mo. Parang sa kayo. So stay tuned. Stand by mga kigala sa mga issues. Kung talaga may labot ato ga haring lungsod mga katropa. Kapasahan sa natin yung mga minsay niya. Kinipong sa ato sa mga papulsuhan ninyo diri sa lokalidad. Kanakbayan, Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, Cebu Province. Nabagi diri sa Manila, Dalamban area. Kung kamo mo ay pahukmon mga kaigsunan po. Sama ni kanabang beneficial. Ano ninyong mga kahigalaan? Sulbad yun sa kinipong Banilad, Talamban traffic kining Bantal new traffic scheme karon. Pagbutang o Bantal discipline zone mga higala. Dili nakasaka sa flyover ang mga motorsiklo. Doon na dedicated motorcycle eh. Mahirap po na, kinagang kay Kamuti Riders. Wow! Okay. Ayun ba rin taon ka itong mga the four wheels, baka itong mga rap-rap. Sa motor ka rin, mingnon din ito, kamuti. Wow! Ayag ito na ito, karapang rap-rap. Napayo ba mingo na, wanay ayo. Wow! Oh, wami kahibawaan niya. Kami, taga bukit. Wami kahibawaan nga. Dugay namin si Kikigiagi, Dre. Karoon namin kakita aning blow niya. Dakpon din. Wow! Oh. Isuan din mig, kwan niya. So, ato ning balik-balikan mga kiglas sa Sugbo. Tanaw niyo mga kilan, maayo ka niyo, gadal ng tigaw. Sa may tanaw niyo, response sa panawagan po ni kining Konsihal June Alcobet. Ipa-review ni Cebu City Mayor, hindi pong, saan mo na eh, kasi gitawag ni mo ni Cons, Mayor of the Day, Mayor of the Night. Mayor of the Day, Mayor of the Day. Mayor ni Sir Archibald din iyang panawagan mga kigalan i-review una ang pagbatuman diya sa Bantal traffic scheme kung ano sa mga kigalan una ipatuman ka ng kuhan na tunan na pag-ayaw mga kigalan doon na eh kalabang kompleto diyang IRR Implementing Rules and Regulations. Kaya speakers bahin mga katropa ato ni hatagag pagtagad po din tayo. Balik-balikan ni natong kuhan po da. Kining unsay mga kuhan po da. Merito mga katropa. Kini bang pagka kuhan na karon. Matod pa nakapiansa mga kahigalaan. Si kini pong Senator Bong Rebilio. Yagyo sa prosecution ng Sinigan Bayan. Bakoy ana yung kuhan niya. Kana bang tawag aning hukom nga pagpapiansa ni Senator Bong Rebilio. May plunder case in takot. Ikaw na lang muhuyang niya itong kaso batok ni hindi pong Senator Jinggo yung ni Senator Marcolino. Kakuhaan na nilang pagkulong. Ilan ang i-base dito sa mga kuha nila? Ano bang prayers nila sa ilang mga kaso? Balik-balikan ni nato mga katropa. May akiman si Bo. Okay man, ang impeachment mga kilam. Balik-balikan na ito. Kailigri po ito mga katropa. Kailigri nga... Kini pong scenario sa 30th day sa kini pong impeachment trial batok sa Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsunan po. Onya. Aris atas sa mga greetings ninyo mga kaigalan. So Andres Jr. Acaso, good morning katropang Eric. Lantaw ko diri sa may Talamban. Okay rin ang Talamban nun sir. Wala ka mo biyahe niya. Ni Java Philly ipadakop gyud na ni ipadakop gyud ang senador ni PBM kay lahi ra gyud ang tama si Bato. Yeah. Yeah, you're by taxi pa imong taga tumang Eric Tactan aw na minaw diri sa Bay City kaman si kinasangan Cebu City. Good morning.
4: Good morning.
0: Jesus kanyang this is good morning tumang Eric watching Bram Basak Lapu-Lapu City.
4: Good morning.
0: Albert Doble. Blessed morning tumang Eric. Kining po, unsa ni pwede ko magpa-shout out dito sa may barangay Lutaw Inabanga Buhol. Labi na sa ako nga Papa Francisco Doble og manang Memi Anotia Iveca. Umamoy naglanog-lanog ka dito. Salamat. Mag Eric, God bless and more power. Good morning yung
4: talaga. Good morning.
0: Kinipong company. Kinibang barangay Lutaw Inabanga Buhol. Good morning. Yeah, Darce Jason, nagtapok dyan na silang murag ta sa Kabaw. May unta, nagtagay murag mga ta sa kanding bintah.
4: Wow!
0: Onya. So, kanya, Sir German Suriano, watching from Lilith Store, Tierra Dulce Union. Ay, good morning da, Tierra Dulce
4: Union. Good morning!
0: Java Phil, ang nindot anak kay pamuturon si Raquel para aktual niyang masulayan ang katrapik sa Bantal Road po.
4: What?
0: Si Karagsen, magkuhan man ni, mag-Hilux man ni Pirmi po. Kaan po, di ah. Sir Yanyo Bidagsik, nagtanaw na minaw din is may sityo ka man sige nasangan si Musiti, ah. O niya, Markel Tampo Senior, or katupang Eric Gituyo na nila aron na makapalit ka diha sa Gaysano kay sa una, minus kayong mamalit diha.
5: What?
0: Ako, nakagim ko, nakasuhay mo ko sir. Katong na ay bomb threat ba to? Sa usas mga tunghaan po diyan. Nagig yung ko, agi, subay ko sa blue, mga kikilag. Kabalita, amta.
5: Sana.
0: Walang tamasupak, mga kikilag. To na to, na may reeling diha sa may padong na, kana ba tong tungason diha sa may padong sa country mall? Ipakuha naman ka, right turn naman ka. Ari na kaagi sa tubangan, entrance may country mall niya. Ilingi, yung ka, kaya mo traffic, masay. Hindi sa nga daghan sa digpalitunon sila.
5: Wow!
0: Kaya sir, marketing strategy ba? Kaya nga, kaan po niya? Kaan po niya? Sir Michael Tampos Sr. Katwang Eric, shout out ang pasangong pinalangga o guwapang asawa na si Dolor Tampos ni Agus Lapu-Lapu City niya. Arin tayo sa YouTube, may mensahe po niyo mga kaigalaan. Niya, so nga pagbalik, duga mga issues po, no? Sir Jeffrey Gallo, so paitag yun sa pag-una-una nga dili pag yun sa playover mga motor nga kagamay anang dalan kilid sa playover mag-abot ang tanang mga motor sa kanan padung sa Mandawi City o Maria Luisa gikan sa Mandawi mao na sir. Kaya makaduda na ang makaduda na lang ta nga kung disiplina o para sa pangwarta. Pagka bright ninyo sa tanang na di maayo na iparok inyo mga ulo sa karsada kwarta ta kwarta na tirada multa pamor para Christmas party. Yung nana, kasi para Christmas kining party din na sir kinipong sir kinipog Jeffrey. Kay mamay kuhan ni San Jeffrey mga kikilam kanin pang party, kanin pang kuhan kanin pang tawag aning kuhan na ba? Christmas party. O niya, Dodong Malon. Para na ako, sir, dili mo isulbad sa traffic na des Banilad ang solusyon sa traffic diha, widening sa karsada or subway road. Good morning, katapangin. Ano yeah, good morning po din mo, diha, sir, no? Ano yeah, proud, or dudong, kani? Ano yeah, proud bis dako, kini pong sa kagamay sa daan sa Sugbo, ay nakauna, huna, pagin silag binuang sama na, binuang, ganyan.
5: What?
0: Sir, yun yung buitagsip. May punta ka ito pang Eric. Ipaklaro na sa ilang labaw sa CCTO pagsulban sa problema sa trapiko sa Badila. Kamayra ba ang signal? Dakop din. Dakop din. Dakop din. Dagana na kamulta, sir. O niya, sir, yun yung buitagsip. Para na ko, why ayaw ng impeachment trial sa Vice Presidente? Nagkadugay ang trial. Nagkadako ang gasto. Maong sa mong trial. Yano rakeng gausikusik sa kwarta sa mga magbubuhis. Ni panglanta po ni Sir Yuenyo Boytag mga kigilan. O niya, so nga pagbalik mga kigilan, stay tuned po po. Ma'am Elena Natulya, happy watching. Ma'am, good morning live. Kwan siya, watching from Sunrise Pardo. Good morning.
4: Good morning.
0: Niya, Ray Duran, Katumang Eric, watching here from Dumanhog, may buntay.
4: Good morning.
0: Mary Ann Santino Ripulidon. Good morning, Katumang Eric, watching here from Lapu-Lapu. Birthday greetings to my hubby. Kaysa naman, Nuno. Uy, happy birthday, sir. Kinipong Nuno. Yeah, Wilson Pants, good morning, Katurang Eric. Shout out to Dris May Kinasangan, Pardo, Cebu City. Bilya Kakao.
4: Good morning,
0: Bilya Kakao. Diyan. O niya, so magbalik, stay tuned po mo kay atong ay, kwan po, tagagpagtaga, duga mga balita, gikan sa lokalidad. Sa gawa sa National World of Sports Entertainment, mga kigilan, mga kinig balitang trending, hot topics sa sports entertainment, uguban pa mga higala. Nang ipahibaw po rin yung panigapong ko ninyo mga kigalan mag-uban-uban gapon ta mga kigalan si Mamin Sai, greetings mga katropa pag ilipog papulso na to mga kigalan inline aning Banila Dalamba traffic scheme sa reaction ninyo ani mga kigalan o gaingon man pagtugot sa Sandigan Bayan nga makapiansa si Sister Bong Revilla kira ba ni mga kigalan ang prosecution kaya ngayon bang yan na bang bakwi o ning kuha niya kaning piansa mga kigalan piansa niya ganing impeachment trial. Gusto ba nagkalami? Paano ba? Nagkawailami ba? Nagkadigay ng impeachment ng mga higal? Balik-balikan na ito. Sa balutson, mga importante pahinom do mga kigala. Oras sa kinipog XFM Cebu, mga kahigalaan. Alas 5:05 na sa Kamuntago, Gretong Oras.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
6: XFM.
2: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Extel by 33 years, taga-Mako din. Kini akong tutun lang, ning namagoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. O to, ning damog ko sa Santone Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santone Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santone Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod pagkaayo ang Santone Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santone Plus Coffee Mix.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
9: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santone Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
10: But! Nanuwa nam ka mamisita din ako.
11: Day, si Kuya mo gud nimo? Murag dili ganahan ako.
10: Dili, oy! Ganahan mo gud si Kuya nimo?
11: Mau ba? Ganahan di si Kuya nimo nako? Ako bud! Ganahan sa kikod ni Kuya nimo!
10: Aya!
2: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
12: Permigid gamot mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug mota mo ta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika. Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Turbo.
15: Pakusog.
14: Turbo.
15: Pagdugay sa away.
14: Turbo.
15: Doble. Ang kalipay.
16: Pre, itong ganto nimo sa radio ad, bagura.
17: Murag exciting ning turbo ah.
16: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
17: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
19: Santon Plus. Herbal soap.
20: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
19: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Abli na!
21: Abli na!
22: Abli na!
21: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
23: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

Oras sa XFM Cebu Pulmin Center Time mga katropa alas 7.12 na sa Kabuntagon. Sa kapan ako nyo po sa kalagad sa inyo, Ackerman Katropa, Erika Panunot Amaro po. Og gikan sa atog mga uluhaga balita, mga kahigalaan, tabog sa ta sa atog pog newscast Kabuntaga mga higala po na. Okay, karon sa mga uluhang balita kon headlines.

0: Sugo magasulog sa 457 founding anniversary. May trabaho kasi karong adlaw. Og sa kauluhan, Supreme Court gidismiss ang petisyon ni Bibi Sara batok sa House impeachment proceedings. Og sa international news, US naglaom nga mabuksan pag-usaban ang Strait of Hormuz apan Iran nagdumili matod ba. Sa balitas patigayon, inflation sa Pilipinas mikuno og 6.2% niadtong buwan sa Hulyo. Sa itong health news, steam inhalation, mas nilang tuob, magatabang sa paradong ilong. Sa itong XFM trending, House Private Prosecutor Attorney Lord Nagapunan, nagsugyot nga gamito na lang ang dokumento sa depensa kay mabisi pa siya sa salida nga Odyssey. Sa sports news, NBA star Anthony Edwards mabisita sa Pilipinas sa karong Agosto 15. Sa showbiz news, Dennis Padilla nasakitaan sa mga pangsaway kang Senator Robin Padilla. Pag sa tumbalitang ekspresyal, bagong species sa dinosaur nakaplagan dito sa Brazil. Sa Gapon, maing buntag, Luzon, Visayas, Mindanao, maing buntag, Pilipinos all over the world. Adlaw sa Gapon, tarong webbest sa pizza size. Inga buwan sa pagsagot sa tuwing 2020 size. Gapon yung kapos kalagad sa kanyang yung katropa, katropang Erica Ama.
1: Kasikas Express Balita.
0: Og sa mga detalye na sa mga balita, mga kaigalan, magunatas detalye sa balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Suspendido ang operasyon sa mga opisina sa gobyerno, mga eskwelahan o daghang pribadong establishmento sa Sugbo karog Webes, Agosto 6 isip pagsulog sa ika 457 ng founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Among adlaw gideklara isip special non-working holiday upos sa Republic Act number 8952. Naglangkob sa tibok probinsya sa Sugbo, apil ng highly organized CDS agadakman Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, ingon man ang mga component CDS na Janao o Toledo. Ang pagsulog nagtiman sa kasaysayan sa pagkatukod sa probinsya sa Sugbo itong Agosto 6, 1560 Inuybe. At kitudlo ni King Philip II sa Spain, si Miguel Lopez de Legazpi isip unang gobernador sa lalawigan. Ila sa Cebu Provincial Government ang Cebu isip adunay labing karaag provincial government sa Pilipinas. Adunay dakong papel sa kasaysayan sa politika o administrasyon sa nasud.
1: Kasikas Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Og sa katapusang tunis, balitang lokal, gitigom sa Cebu Provincial Government ang Metro Cebu Flood Control and Drainage System Implementation Task Force aron na mapalingon ang koordinasyon, aksyon batok sa nagkagrabing pagbaha diri sa Metro Cebu. Sa meeting sa Kapitulyo kagahapon, gisugyot ang pag-cluster sa mga LGU aron na paspas ang pagplano, pagpatumansab sa prioridad sa mga flood control projects. Ang task force gibugna pinagi sa Executive Order number 74 ni Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro ni atong Nobyembre isiba pag sa nagkarakong hulga sa baha nga nakapekto sa katawahan maginabuyan oga infrastruktura nagit sa mga lakang gitutukan o ang drainage improvements, diversion channels, dams, retention bases, flow control system o rainwater harvesting. Aron sa igipasaling labing minus 8 bilyones ka pesos ng pundo gikan sa national government. Pang Cebu Provincial Government katong magrapat. Nakita ni silang pundo para sa kinipong flood control. Ang Cebu City, ang 8 billion comprehensive drainage master plan. Ang maong 8 bilyon is kapesos ka pundo gikan sa national government alang ni sa pagtukod sa mga dam o dagkong suba sa Cebu aron mapahinay ang baha panahon sa kusog nga uwan.
1: Kasikas Express
0: Balita. Oras na XFM Cebu Philippines. Dinner time alas 7:17 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Okay, karoon ato tapukan mga detalye sa balitang nasyonal and gidismiss sa Supreme Court ang mga petisyon Nag-question sa impeachment proceeding batok ang Vice Presidente Sara Duterte naghimo sa House of Representatives. Batok sa Korte Suprema, nahimo ng mood. Wanay angay usap nga usayan ang isyu tungod kay naprobahan naman sa Kamara o napadaan na sa Senado ang articles of impeachment. Sa pamayag sa Supreme Court, natapos na ang panel sa House of Representatives sa proseso sa impeachment. Tumayon sa mapasa ang mga artikulo nga to sa Senado ni Ina. Nagpadayon na karoon ang impeachment trial. Ang mga petisyon kisang at ni Vice Presidente Sara Duterte, Attorney Israelito Torion o uban pa. Yagit sa mga nagpetisyon ang otoridad sa Kamara sa pagpangulekta o gibidinsya o pagpugo sa mga saksi nga mutambong sa mga hearings. Ikwestiyon usab nila ang desisyon nga igo sa forma are sufficient in forms o yun man basihan ang mga impeachment complaints apan gipatinaw sa Korte Suprema nga ang mga lihok nga gusto usab nga mapugngan sa mga petisyon na human na man mapadala ang articles of impeachment sa Senado. Inugang sa korte nga nagsugod na usab ang impeachment proceeding sa Senado o gawa makita sa bisan unsang espesyal na rason aron sa busayon pa aga isyo nga nahimo nag mood and academic
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Okay, sa laing balitang nasyonal, musaka nga to sa 12 pesos matag litro ang fuel discount alas sa mga drivers sa jeepney. O UB Express, sugod karong Agosto 15. Ay, maing balita sa mga PUB drivers, mga kaigilan. Dengue Hebao ni Executive Secretary Rap Recto nga giaprubahan ang buong lakang atol sa cabinet meeting sa Malacanang niyatong Martes. Basi pa nini, mas ubos gihapon kini og 20 pesos matag litro nga fuel subsidy nga gisugyot sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. Ang bagong fuel discount mupuli sa 10 pesos matag litro nga fuel subsidy nga gisundan ni adtong Abril. Og sugdan ni adtong Abril ug nakabenepisyo na ang diminus 23,000 ka public utility vehicle drivers. Mapan ni Recto dihang ipatum o dihang sa dihang ipatuma na kini ilauman nga makatabang kini sa mga driver nga makatigom o hangtod 1,800 ka pesos matag simana.
1: Kasikas Express Balita.
0: Para sa XFM Cebu, alas 7:20 na sa bunta.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Okay, dugan tuloy sa mga balitang nasunod. Ipang himakak sa Department of Interior and Local Government, DILG, nga nagkatag. Balita karon nga dakpa na si Senator Ronald Bato de la Rosa nga gi-issue og warrant of arrest sa International Criminal Court kon ICC. Matod ni DILG Secretary John B. Crimulya ang nabis mga tigbalita, way kamaturan ang maong report nga giingong naresto na si Senator de la Rosa og gidana sa The Hague, Netherlands. Ibarego sab ni Justice Secretary Frederick Abida, wa sila ibisan unsang impormasyon nga nagpamatud sa giingong pag-aresto. Si de la Rosa dunay dugay na usab nga gitaho nga nagatago-tago man gisuan og ICC arrest warrant. May kalibutan sa isyu giingong papel sa kampanya batok sa war on drugs sa miaging administrasyon. Samtang giakusan usab sa Malacañang ang pipila ka alyado ni Vice Presidente Sara Duterte sa paggamit og diversionary tactics aron mailhan ang atensyon gikan usab sa nagpareho sab nga impeachment trial. Gisgutan usab ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sila Attorney Jimmy Bundok o kanhi presidential spokesperson Harry Roque tungod sa ilang mga social media posts. Matod nila, walay klaro nga kung teksto.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Og sa katapusang detalye sa Balitang Nasyonal, gingong dili normal ang paggamit sa Office of the Vice President OBP og mga tambal isip ganti sa mga informants. Mapasok sa kasaksi itol sa ika-13 adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni Roderick Huamil, kani auditor sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Office o COA Ikpao, ang OBP ubos sa pagpangulo ni Duterte mao ang unang ahensya na iyang na-audit gamit-gamit sa buga tambalay si forma sa bayad o reward. Si Huamil mao ay nag-audit sa confidential o intelligence funds sa OBP o sa Department of Education kung Deep Act na ipangluhan kanhi ni Duterte gikan 2022 hangtod na sab 2023. Iya pare ko sab ni Huamil nga basis acknowledgement received nga gisumiti sa OBP ni gasto kini og 40 milyon gikan sa confidential funds alang usab sa tambal og food aid nga gihatag isip reward sa mga informant. Apan matod niya wala kini suportahi og mga dokumento nga nagpakita sa kalampusan sa information gathering o surveillance activities na resulta sa impormasyon gikan sa mga informant.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Simula, 7.23 na sa buta.
1: This Time Check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Balita sa International. Balita sa International.
0: Og karon ato tabukan mga detalye sab sa balita nga international. Dinaglaw mga Estados Unidos nga mapirmahan karong adlaw ang kasabutan aron mabuksan pag-usab ang Strait of Hormuz o makabalik na sa normal ang pagbiyahe sa mga commercial ships. Suma kang US Treasury Secretary Scott Bessent nagpalain ang negosasyon aron sab mapasiguli ang gawas ng paglihok sa mga barko sa maong importante kaya nga shipping line ug malikayan ang pagpataw og mga bayronon sa mga moagi ni ini. Human sa mga pamahayag, mikon ng presyo sa krudo nga tunos sab sa upos $17 kada barriles tungod usab sa paglaom sa mga restaurante nga mabuksan na ang salbing diring panahon ang ruta. Aban gipang himakag sa Iran nga dunay diretsong negosasyon uban sa Estados Unidos bahin sa Strait of Hormuz. Matod sa Iranian Foreign Ministry, ang ilang gisgutan karon kauban na ang Oman nagtutok lamang sa paghimo og kasabutan aron masiguro ang luwas nga pag-agis mga barko sa mga ruta. Iya dugang sa Iran nga bisan adunay mahimo usab nga kasabutan, posible lamang kining temporaryo gawas kung mohunong ang gingon nila nga agresibong lihok sa Estados Unidos.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa International. Balita sa International.
0: Salain pag Balitang International. Inubong kaghapon ang kapino sa gatos ka mga lawas nga nakuha gikan usab sa mga nagunob ng mga building usab sa Gaza City diang naigo usab sa airstrike sa bahin sa 2023. Suma sa Gaza Defense or Civil Defense, introduce ka mga lawas ang na-recover gikan sa kalugar diin dagang sibilyan ang namatay atol sa pagpangatake. Itambungan sa gatosan ka mga tawa ang seremonyas paglubong aros paghatag usab ug katapusang pasidungog sa mga biktima. Suma pa sa Gaza Civil Defense, 44 ka mga lawas ang recover nato nga Hulyo din na mga bata o gataran sakop sa lamang kanakong pamilya. Dari ka parang tensyon sa Gaza bisan na doon ay ceasefire. Samtang wa pa usab makabot ang permanente nga kasabutan na aron matapos na ang gubat.
1: Kasikas Express Balita.
0: Para sa XFM Cebu, 26 minutos naman milabay ang alas 7 sa buntag.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sir Police! Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha. Nga nang duha raman, matulong kayong tabang ni mo. Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko sugi mo totoy! Ayaw!
7: Exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampo Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magkaan.
11: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikogi na migraine sa trabaho. Nahiragyan ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na!
17: Abli na!
15: Yes!
17: Abli na ang Yes to Health Clinic.
15: Dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
17: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM. XFM. Ora sa XFM si Bu Pumi Sinar Jamang Angkat Terbala Shadi Trayday Dos Nasa Kabun Tagon. Oke punya ubus kelakan segini yang angkor bangka terbang Erika Amaro balik tas tupak gubanuban setun tulumanon inyong tulumanon
1: Kasikas Express Balita.
0: Oke karo mga kila ato tabukan ang dugang tuning sa mga balita aralitas balita sa Pati Gayon.
1: XFM Business News.
2: Kwarta, kwarta, kwarta.
0: Arita sa kwarta, mga kikilang, kasi may way kwarta niya. Hindi ka nag-iisa. Arita, mga kikilang, kimatod pa inflation sa Pilipinas. May kunod og 6.2% niya itong buwan sa Hulyo. Tinood yun eh.
3: Wow!
0: Alam pala dito. Ikonood yun ang inflation. At ang ipatubag ni Katropag Crystal Joy Filler Karastog Linya. Katropag Crystal, good morning!
4: Good morning! Mihinay sa ikatulong sunod nga bulan ang inflation rate sa Pilipinas. Human mukabat kini sa 6.2% ni atong Hulyo tuig 2026. Gikan sa 6.4% ni atong Hunyo. Suma ni National Statistician og Philippine Statistics Authority o PSA Chief Claire Dennis Mapa, natabangan ang paghinay sa inflation tungod sa mas maayong supply sa gasolina ato sa mga panahon samtang mihupay ang tensyon sa Middle East. Bisan pa sa pagkunhod, miabot gihapon sa 5% ang average inflation gikan Enero hangtod Hulyo nga mas taas pa sa target sa gobyerno nga 2-4%. Matod sa PSA, usa sa dakong hinungdan sa paghinay mao ang transport index nga mikunhod ngadto sa 11.9% gikan sa 12.8%. Hinay usab ang pagsaka sa presyo sa gasolina ngadto sa 34.1% gikan sa 39.2%. Samtang gamay ra ang pag-usab sa ubang pampasaherong transportasyon. Samtang nagpabilin sa 5.3% ang food inflation tungod kinatabangan sa mas ubos nga presyo sa karne ug hinay nga pagsaka sa presyo sa utanon bisan pa sa pagtaas sa presyo sa bugas. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, balikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunflower Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Health News.
0: Okay, karon dito maglangan magkikilarita sa balita sa panglawas. Steam inhalation. Kinom tumani. Mag-iingon ni Gob Gwen kaniya ito ni mga bastos niya katropa ng rap-rap. Steam inhalation. Ito o mga kikilang. Matun pa magkatabang ni sa baradong ilong mga kikilang. So may imuna mura maka ni magtuwa katropa ng rap-rap, di ba? So may sambog din. Atong paminaon, ha? Sweet talk kaini si Ma'am Alame Munaris Paris. Katrobang Alame, good morning.
5: Good morning.
6: Ang steam inhalation o paglanghap sa alisngaw gikan sa init nga tubig mahimong makatabang sa pagpakunhod sa barado nga ilong ug kahuot sa paginawa, ilabi na kung adunay sipon o sinus congestion. Sumala sa mga eksperto, ang init nga alisngaw makatabang sa paghumok sa plema ug mucus aron masayon kini mugawas pinaagi sa pag-ubo. Mahimo usab kini nga makapahupay sa iritasyon sa ilong ug tutunlan nga kasagarang mabati panahon sa sipon o trangkaso. Apan wala pay ligon nga ebidensya ang steam inhalation nga makapadali sa pagkaayo sa sipon o makapatay sa virus nga maoy hinungdan sa sakit. Gipahimangnuan usab ang publiko nga mag-amping sa paggamit og init nga tubig aron malikayan ang paso ilabi na sa mga bata. Dili usab angay nga ang bata mo paduol o mo gamit og steam inhalation nga walay pagdumala sa hamtong. Kung asipon, ubo o kaliso sa paginhawa mulungtad o musamot og adunay taas nga hilanat, mas maayong mukonsulta dayon sa doktor aron mahatagan og hustong tambal.

0: adlaw-adlaw ang painom sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alas sa regahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Oras sa XFM Cebu, 7:37 na sa Kabuntagon.
1: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
3: XFM. Trending karon.
1: Trending karon.
2: Okay, ako na mga kikilat na maglangarita sa itong XFM Trending. House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Nagsugyot ni gamito na lang ang dokumento sa depensa kay... Busy ba siya? Ano ba siya sa lida? Odyssey? Ano ka ito pang rap-rap? Siya may sweet tone sa lida ang Odyssey. Ano ni Netflix nila? Kani murag nakasunod gini si Attorney Lorna Capunan mga kaigran. Kung siya gusto kong mabiya. Atong siren po ang report. Ini makakilaan na pinagini ka tropa Philip Sirohano. Katropang Philip, good morning.
4: Good morning.
5: Ni sugyot si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan nga gamito na lamang ang mga dokumento nga gisumiti sa defense team aro mapadali ang dagan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nahimo kini human questionon sa depensa ang authenticity sa mga dokumentong gipresentar sa prosecution. Mato ni Capunan, andam silang musalig sa mga dokumento sa defense team tungod kay sigurado siya nga pareho ra kini sa ilang mga record. Gipasabot niya nga ang paggamit sa usa lamang kaset sa dokumento makatabang aron malikayan ang balik-balik ang pagkumpara sa mga papilis ug makatabang usab sa pagbalik sa pagsalig sa duha ka mga habig na pagka usab ug atensyon ang iyang komedya ato sa hearing din mingon siya nga dili na kinahanglan ang sige compare sa mga dokumento kay gusto pa niya nga mutan-aw sa sikat nga salida nga Odyssey.
2: Wow!
5: Ang maong bahin sa impeachment trial mikailap sa social media og nakadawat og lain-laing reaksyon gikan sa mga netizens. Para sa mga katropa nga mga kalalakinaan na kinsa na problema na silang lawas nung kalipay karong mga katropa di na ka naangay ikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men mapalit na kinsa ng suking butika kay sa Turbo wagas ang lakas. Alang Sir Geosan Filipino para sa Pilipinas kininyo certified Turbo user katropang Philip Sarohano XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
3: XFM Archives.
2: Okay, karong mga katropa, ito pong paminaon, unsay na kuy-kuyan, no? Nga magkakisikas ni katropang Da Kuy-Kuy. Today in history, mga katropa, mga importanteng panghitabo. At huwag, sayron katropang Da Kuy-Kuy, good morning!
6: Good morning!
7: Agosto 6, 1860, nataw si Pinyan Laguna si Fernando Canon Faustino usa sa labing bantuga na panuha kaayo mailhang bayanis Pilipinas. Nagdungan sila o giswila o nahimong suod nga higala ni Jose Rizal sa Ateneo Municipal de Manila. Siya usab ang mitabang sa tinagong pagpasa sa unang mga kopya sa nuli mitang hirihingad to sa Pilipinas aron makakailap ang mga ideas kagawasan. Aktibo si Canon Faustino sa propaganda movement misuwat sa La Solidaridad o sa panahon sa Revolusyon Pilipino nagsilbi isip Sekretaryo Welfare, Director General of Public Works o General sa Philippine-American War. Human siyang pagbalik gikan sa Espanya niya atong 1907, nagtudlo siya o engineer o nagpadayon sa pag-alagad pinagis edukasyon. Namatay siya niya atong Hulyo 18, 1938, apan nagpabili ng iyang panunundon isip o sa karibolusyonaryo. Inhinyero, magsusulat o inventor gamitampo sa pagigbisog alang sa kagawasan sa Pilipinas. Sa adong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumargid mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Malilita-dali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Kuy-Kuy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Oras sa XFM Cebu, 7:41 na sa Kabuntagon.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Palitan Sports. Palitan sa Sports.

0: Okay, karong mga kailangan tumang sa Heron sa Elite sa World of Sports. Kay NBA star Anthony Edwards. Idol ba ninyo mo katropang grab? High flying giripog kon po, no? Asa yung mayo nila ni kon, no? Jamura. Mas gahi si Edwards, no? Kon siya, no? Explosive ba? Kwan po siya, grabe po siya. Taas lang po kay layat si Jamorant, mga kaigalan. Kabisita po sa Pilipinas. Karon si Anthony Edwards, mga higala po. No? Sa Timberwolves po ba siya ron rapos, no? So, mabisita ni sa Pilipinas karong Agosto 15. So, mga basketball fanatics diya, mga kaigalan. This is it, pansit, mga kaigalan po. No? Kaya, maragini, chance po niyong magkapapicturean. Asa ka rin na pita, atong sayo, pinagiri ka tropang Gyro Viking, katropang Jai, good morning.
1: Good
0: morning!
1: Good news, alang sa mga Filipino basketball fans, gumikan si NBA superstar Anthony Edwards mubisita sa Manila karong Agosto 15 alang sa iyang Believe That Tour. Ang four-time NBA All-Star gikan sa Minnesota Timberwolves moapil sa Anthony Edwards Fan Fest nga ipahigayon sa Bonifacio Global City isip katapusang kalihukan sa usa ka semana nga serye sa mga aktibidad nga adunay Taiwan Basketball Tournament. Sumala sa Adidas Philippines, gusto nilang madala si Edwards sa Pilipinas tungod sa kusog nga koneksyon sa mga Pinoy fans sa iyang personalidad o estilo sa pagduwa. Gikan Agosto 9 ug hangtod 16, himuon usab ang Adidas 5th Avenue isip Believe That Tour merch store diin makita ang eksklusibong merchandise na Edwards lakip ang mga sapatos ug sinina nga may kalabutan sa basketball star. Lakip usab sa selebrasyon ang Believe That Challenge, usa ka nationwide 1v1 basketball tournament diin ang kampiyon makadaog og 100,000 ug makadawat sa kampiyonato gikan mismo kang Edwards. Ang 24 anyos nga si Anthony Edwards mao ang unang overall pick sa 2020 NBA Rookie Draft. Napili usab siya sa NBA All-Star ug nakadaog og Olympic gold medal uban sa Team USA sa 2024 Paris Games. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kanitibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kinain yung katropang Gyro by King, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
0: Isang araw na mamamalagay. Okay, karoon ito po sa inyo mga higala. Holiday mga katropa. Pero mabay nagbagot mo. Dito mga sa Manila, Talamban area mga katropa. Kumusta ito mga motorista po? Ha? Hawan mo nung daanon. Pero ato sa iron, mga kaigalaan, kumusta monitoring po sa itong Cebu City Transportation Office. Tapos yung linya, katropag Benji Talisi, katropag Bentas, good morning.
3: Good morning! Yes, good morning, katropag Eric. May buntag mga katropag. Katropag, kapag namin ang karong buntag, ato karon nga, Huwebes Pizza, akin ang size sa buwan sa Agosto 2020 size. Why to ba? Why klase ba na nga holiday? Kung na nga, pagigtisog sa Sumuano sa ika 457 nga kasumaran karabereng nga natao o himugso ang probinsya sa Sugbo karong Agosto 6 magandang pa. O sa ito mga drivers mapribado o mapubliko naman mga karabang mag-inumta o mag-maintain o Vision X capsule nga maghahatid yung itabang sa pagpatilaw sa itong mata o aron titaw ang imong mata sa pamasada o titaw po na imong mata pagtatanong ng mga misis, hala, inom og Vision X capsule, mga kanabang. Ito ang katang update, ito ba, Eric? At mga nang itawag ko nga sa itong kaskas karolawa, kasikas sa kalsada, no? Kaskas. Kato ba, may nga oron, nungan kay perting pipila lang umayhap ang mga nagsubahay, nagdagan ka ron ng mga sakinan, labi na mga private o human ang pipila sa mga pampubliko sakinan ang nagbiyahe, nagbaras-paras ka ron sa itong tibuok at kita po surampahin sa Dagbasugbo. O niya, diya sa may Bantanod, medyo muragusan na kayo, medyo kayo may hakaroon, mara nga, wapakay traffic kay holiday, lagi mga katrabaway, mga nagkatrabaho, labi ka sa akin ang gobyerno, o yuman, wapoy klase, mga bata, pagtuon na, way klase ron, niya, ugma, eskwila, uba, may mga makanang kapoy mag puli ito mo sila niyo maglong vacation mo para upang klase balik kato pa ang Eric sa labay ko mingo pa nga tong dan karon pipila pa lang ka mga nagunang balik kanina ang dan nga mahihap lang dan nga busy nya nabot ba og kita magigo kita ba Eric Adonai Disha ya sa may pido sa yo eskina sa may Hakosalam ang magropa amping lang kanu nai sa pagmaneho aron likay sa Disha o kada nai inom sa Bisnex capsule nga himo og ginama sa Yes to Health Incorporated magropa kadto kasta sa dan kada na ba mingaw magropa kay holiday mabuhay ang sugbuan ng naging pisog magropa. Kaya sa gawas, on board sa patrol. At ang traffic update, karong buntag, kaubalik ito mga genre, Rene Blado. Inyong katropa, Benji Talisik, XM News.
2: Kasikas Express, Balita.
0: Oras, XM News, Cebu, Pulming, Saturday, time, alas 7:47 na sa kamuntagon, mga katropa.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: O karon sa itong Showbiz News, ako sa mag Showbiz Chikadira ron ng MC. So, din mga katropa po, no? May dipinsa ang aktual nga si Dennis Padilla sa iyang higala nga si Senator Robin Padilla. Kaliwaan niya sa mga kritisismo nga niya dawat sa social media para sa impeachment trial. Nabash pagayo si Robin. So, unsa na lang si kinipong Little Lapid katropa nga rap-rap mga higala. Bisag igamwa. Din, atul ni sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ni Matod pa ni Dennis. Nasakitan siya sa mga komentong nagtawag kang Robin Padilla og dili utukan. B-O-G-O. Og miingon nga dili angay ang personal nga panginsulto. Oh, Senator Judge, man sila makakikilan po. Niya mo nag-ingon lain-lain sila expertise. Although di ni kwan ka itong rap-rap ha, kaya bang law student, baka law graduate si Kining Dabon, ang ilang bad boy ng Philippines. Sino ba ka itong rap-rap? Ano siya mga expertise pa? Then, giawag usab niya mga netizens kay padayag ang ilang opinion sa matinahuron nga pamagi imbis nga mugamit o mga pulong nga makapasakit. Bisan pa sa kritisismo, nagtuo si Dennis nga padayon gyapon ang pagsaling sa dagang Pilipino kang Senator Robin Padilla. Ipasabot sa niya nga makita kini sa iyang mayong resulta sa unang preference survey alang sa 2028 national election.
2: Kasikas Express Balita.
5: Mga balitang makapahimuot. Makagaan sa buot. Balitang pinasahi. Katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
0: Oga, karon sa balitang ekspesyal, bagong species no sa dinosaur na kaplagans brass. Magdaghan sila ditong dinosaur. Magdaghan dili sa to ang Pilipinas mga buaya man lain-lain species kag pagraprap na pay magbarong. Sa ubang nasod ng mga dinosaurs. So hopefully kini mga archaeologists mari po ni sa Pilipinas. Dalawon po nilang klase-klase mga buaya dito. Anyway, anong paminaw ni mga kikilan ang detalis balita? Pinagin ni Katropang Raybox. Katropang Raybox, good morning!
6: Good morning! Sa kabaong klase sa higanting dinosaur mga katropa na discovery bitaw na sa mga siyentifiko dito sa Brazil nga nakahatag og bagong ebidensya nga doon ay mga karaang agianan sa yuta nga nagkonekta sa Amerika, Africa o Europe mga 120 milyon na katuig kuno ang milpay. Ginganlan ang bagong species nga Dasosaurus tocantinensis nga giilaisip sa kapinakadakong dinosaur species nga nakitaan sa South America. Ang pagtuon kabahin ni inigipatik ni Inigbuana sa Journal of Systematic Paleontology na diskubrihan ng fossil niya itong 2021 sa dapit dool sa Davinopolis, Mananhao, Brazil. Gipangunahan na kung pinukuhin ni Elver Meyer gikan sa Federal University of São Francisco Valley. Lakip ang nakit ang mga bukog mga katropa ang usaka femur o bukog paa nga doon ay gitasoon nga 1.5 meters na nagatabang sa mga siyentipiko sa pagtantiya nga dinosaur mamahimong umabot o hapit 20 metros ang gitasoon. Base sa pag-analisar na kita nga suod kini nga paryente sa Garumbatitan Morilensis usa ka dinosaur nga diskubrihan dito sa Spain mga katropa. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibang ibabaw sa kama pagturbo mga ikala labi ng kapo kay kakapoy ng trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo safe ni mga tropa tungod kay aprobado sa FDA nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pagturbo na kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa kayusan Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa katropang Raybox alang sa balitang ekspesyal.
2: Kasikas Express Balita
7: Pulong sa Kaluwasan. Pulong sa Kaluwasan.
0: O karon mga katropa ning adlaw Huwebes, no? Ato paminaw ng Pulong sa Kaluwasan na ibadang ating katropa Pastor Paul Gino Lopez. Pastor Paul, good morning.
8: Good morning.
9: Alang sa Pulong sa Kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Matthew 6:31 ngadto sa 33 nag-ingon. Busa ayaw na kamo kabalaka nga mag-ingon. Unsay among kanon? Uunsay among imnon, uunsay among ibisti, kay ang mga hintil nagtinguha ni ining tanan, o ang inyong langit nung amahan nasayod nga kamo nagkinahanglan ni ining tanan. Apan mauy unahan ninyo ang pagpangita sa gingharian sa Diyos, o ang iyang pagkamatarong, o kining tanan igadugang diha kaninyo. Ang maong tipik sa kasulatan nagmantala nga kinahanglan ang atong tumong sa kinabuhi nahiuyon gayod sa tumong sa Diyos may labot sa pagpausbaw sa iyahang gingharian. Wala kita nagkinabuhi sa kalibutan aron sa pag-angkon ug bahandi o sa pagpataas sa atong mga kaugalingon labaw sa uban. Ang atong tumong sumala sa kasulatan mao ang pagsimba sa Diyos ug sa pagpaambit sa gugma ug kaluwasan sa Diyos diha kang Kristo Hesus. Siguro ikaw mangutana, unsaon na lang ang atong pagkinahanglan sa kinabuhi? Higala ang pulong sa Ginoo adunay gipasupot nga saad kun unaho nato ang iyahang gingharian ug ang iyahang pagkamatarong. Ang tanang butang nga atong gikinahanglan ug gitinguha igadugang ra sa Diyos dinhi kanato.
2: Kasikas Express Balita.
10: Thank you Lord. Thank you Lord.
0: Dato na bati mga kigalaan si katromang attorney Paul Gino Lopez. Kini pong ato sa mga kahigalahan po da, nga pulong sa kaluwasan niya. Sa mga katropa nga nagpaminaw karong buntaga mga kahigalahan, thank you Lord sa gihapon. Ay matagbuntag sa iyo katropa rap-rap mga kahigalahan po. Nagmantanan ko, minigin ko, thank you Lord. Lain na pong adlaw in town. Imong gihatag na ko, at least makabayad in town ko sa utang Lord kay delikado ko. Ay nagmata na to, ilan tanda ka itong mga rap-rap. Di na taka-trabaho. Pending in town na itong bayad. So, sa ato mga katropa, last morning, kay kining pagmata ka itong rap-rap, worth trillion of dollars ni mga kahigalaan po. Imagine, nagaan mo, kuha lang, 10 billion, 1 billion lang, no? Example mga kahigalaan po. Niya ang kining pong tawag aning kondisyon is, di na ka mata, dapat di na ka mata. Di pwede mga kahigalaan, balag pila pa ng kwarta. Importante na atay, banta ka na bang still breathing, still kicking, o makamata kita mga kahigalaan. Para makakita yung taon-taon itong guwapang uya, mga kahigalaan, asawa. Maanyag nga kanitaan na kanyang mga binuhat sa kalibutan mga kikilay. Ay, praise God. Mato ba ni Ma'am Lorna Margarita? Good morning ni mo diha, Ma'am. Ato po sabi niya, no? Pag-greet ko, Captain K.N. Wenceslao. No? Happy birthday, ha? Today, stay good and humble. More blessing. Happy birthday. Salamat. Pagbasa ka ito pang Eric Guapo. And all celebrants today, ha? Oy. Pinaka-uptick nga kapitan niya sa may Barangay Sambagdos. Cap K.N. Wenceslao. Good day and happy birthday po ni mo, Cap. Ma'am Pam Sinaps, good morning ni mo, Ma'am.
11: Good morning.
0: Kinig Ma'am Arlene Beseve, good morning. Katulang Eric Amaro. Happy Charles Day. God bless you. Exciting from Kanduman Mandawi. Good morning, Kanduman. Kinig pong sato sa mga katropa diri sa YouTube, mga higala. Sir, hinyo ba'y tagsi? Para na ko, why ayaw ang impeachment trial sa Vice Presidente? Nagkadugay, nagkadako ang gasto sa mong trial. Yano rang nagkusikusiko kwartas mga magbubuhis.
11: Thank you, Lord.
0: Ban pa diha mga kailan niya. So mga minsay, nga wala na ito nabasa kina. Tabunan ang mga kaigalaan po. Da, si Ma'am LV Ilvina Maigagas. Good morning. Once you live from 5th Street. Sierra Dulce, anyone? Good morning inyo diha. Jesus, si Yeti Silisal. Good morning, Katropag Eric. Og soban pang nagpaminaw. Bless Thursday morning na lang kanyang tanan mga kahigalaan po. Ano niya? Musunod na ang Bullseye Thursday edition mga kaigalaan. Kay dire. Holiday, basta, Lunes nga tos, Biyernes pa. So, sa ito mga katropa, nagpaminaw, atong panimbaya, pasalamat sa inyong pakiguban-uban. Sugod na alas 6 nga to na sa mga oras sa mga kahigalaan po. Sunod ikay lang po sa mga istasyon na nilang sinong paboritong istasyon, XFM Cebu 80.3 mga kahigalaan. Sagalan sa Kinbukang Pwersa sa XFM Cebu 88.3, Pinglos Station Manager, Katropang Jelly Minchamis Biking, ato sa mga Newsroom Director, Katropang Philips Serujano po. Ang kaoban din karon sa Technical Department, Katropang Rafael Morali Baling. Ang inyong boss nilagad sa kahanginan, inyong anchorman, Katropang Erica Amaro po. Made by God, Dragon and Joss, boss, anong imposible sa labaw ang makagagaw. Alang sa regyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo, exciting!

0: inyong nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano na sulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer po.
4: Research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutokoto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pang-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gidang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga